0: Lance alias Bandoy, 53 anyos at siya po ay natakip sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon po ng operatiba ng Daet Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company ng Camarines Norte Police Provincial Office at Camarines Norte Criminal Investigation and Detection Group Provincial Field Unit. At dagdag pa po dyan na Pastor Rico and Sharoni, na-aresto din po ang number one Municipal Most Wanted Person sa Bulusan, Sorsogon. At ito po ay kinilalang si alias Ben na nadagip ng mga tauhan ng Bulusan Municipal Police Station sa pagkipaugnayan ng Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon PPO. Siya po ay inaresto dahil sa visa po ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court Branch 54 Gubat Sorsogon, kaugnay po ng iba't ibang kaso kinakaharap niya. Kabilang ang statutory rape by carnal knowledge, dalawang bilang ng statutory rape by sexual assault at labing siyam na bilang ng statutory rape or statutory acts of lasciviousness. And na-arresto din po ang rank 6 provincial most wanted person ng Albay sa lalawigan po ng Rizal. So isinagawa po ang operasyon noong July 12, 2026 bandang alas 9 ng umaga sa Kainta Rizal sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng isang valid na warrant of arrest na pinagsalib na pwersa ng mga operatiba. So naaresto po dito ang kinila si alias Naron, 34 anyos at tubong Villar Albay. So siya po ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng dalawang bilang ng kasong rape na wala pong inirekomendang piyansa na inilabas ng kakulang hukom. At kadagdag pa po dyan ay naaresto din po ang rank 6 provincial most wanted person ng Negros Occidental. So isinagawa po ang matagumpay na operasyon sa pamamagitan po ng pinagsanib na pwersa ng Libmanan MPS bilang unit katubang po ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Mobile Force Company na Camarines Sur Police Provincial Office at malapit na pag-ugnayan ng Talisay City MPS ng Negros Occidental PPO ng Police Regional Office 6. So naresto po ang si alias Biggs, 44 anyos at tubong Libmanan, Camarines Sur. Siya po ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na labas po ng hukuman kaugnay po sa tatlong kaso ng qualified rape na walang inirekomendang kyansa. So yan po yung atin pong mga significant na accomplishment ng profile pagdating po sa mga wanted person. At pagdating naman po sa accomplishment ng profile sa campaign against illegal drugs, meron po tayo, Pastor Rico and Sir Ronnie, na tatlong high value individuals na nadakip at mahigit po 3.7 milyon halaga ng hinihilang shabu ang nasamsam po sa operasyon sa probinsya po ng Camarines Sur. So sinagawa po ang isang anti-illegal drug operation bandang alauna-imedya ng hapon ng pinagsanib pong pwersa ng PDEA Camarines Sur at Pili MPS sa ilalim po ng Camarines Sur PPO. So dito po ay naaresto po ang suspect na kinilala na si alias Rich, 38 anyos, at si alias Frank, 33 anyos, at si alias Lito na 55 anyos na pawa pong mga residente po ng Camarines Sur. So nakumpiska po sa kanila ang tatlong nut transparent plastic bag na naglalaman po ng humigit kumulang 550 grams ng hinihinalang shabu na may tinatang standard drug price na 3.74 million pesos. And then dagdag pa po dyan ay nahuli din po ang isang high value drug personality at mahigit po 1.39 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam naman po or na-recover sa isa pong anti-drug operation ng Pro 5 sa Naga City. So bandang alas 4:35 po ng madaling araw, last July 16, ay matagumpay pong na-aresto ng pinagsanib na pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Provincial Drug Enforcement Group Special Operating Unit 5, ang isa pong lucky na si alias Maki, 35 anyos at residente po ng Naga City. So nakumpiska po sa kanya ang 28 transparent plastic sachet. Naglalaman po ng hinihilang shabu na may tinataya pong kabuang timbang na 205 grams at may standard drug price na humigit kumulang 1.39 million pesos. And dagdag pa po dyan, Pastor Rico and Sir Ronnie, nabuwag din po ang isang drug den sa isang bypass operation sa Legazpi City noong July 19, 2026, bandang alas 3:21 po ng hapon sa Barangay 29 Sabang, Legazpi City, sa pamamagitan po ng pinagsanib na operatiba ng PDEA Albay Provincial Office, PDEA Seaport and Interdiction Unit Pasakaw, PDIA Regional Office 5, Regional Special Enforcement Unit, at Maritime 5, Regional Special Operations Unit, at Albay Provincial Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Unit, at Legazpi City Police Station. So, bunga po ng operasyon ito, Pastor Rico and Sir Ronnie, naresto po ang tatlong suspect na kinila sa kanilang mga alias na Ed, isang high-value individual, umano'y tagapangasiwa ng naturang drug debt, at si alias Ryan at John na kapwa kabilang sa mga street-level individuals. So nakumbis ka po dito sa mga individual na ito ang anim na Hitchell transparent plastic sachets na nagalaman po ng hinihilang sabon na may tinatayang kabuang timbang na humigit kumulang 12 grams at may tinatayang standard drug price na 81,600 pesos.
1: Mm-hmm.
0: And then dagdag pa po dyan ay na kumpis ka din po ang sa isang high value individual sa Naga City din po ang nasa 340,000 pesos ng halagang hinihinalang sabon noong July 19, 2026 sa Naga City.
1: Mm-hmm.
0: So dito po sa operasyon pong ito, naaresto ang isang individual na kinilala si alias Mar at nakumpis ka sa kanya po ang 10 Hitchell transparent plastic sachet na naglalaman po ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang po na 50 grams at may standard drug price na humigit kumulang 340,000 pesos. At sa Camarinesor pa din po sa lungsod po ng Iriga na recover naman po ang nasa 68,000 pesos na halaga ng shabu mula sa alias mula kay alias Mod na 45 anyos at residente po ng Iriga City. Nasa humigit kumulang po 10 gramo ng hinihilang shabu at may standard drug price na 68,000 pesos ang nakuha mula sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: And sa dito naman po sa probinsya po ng Albay, sa isa pong bypass operation ay nasamsam naman po ang hinihilang droga na nasa 680,000 pesos.
1: Mm-hmm.
0: So ito po ay na-recover mula sa isang individual na kinila lamang sa alias na Nuki, 30 anyos at residente po ng barangay Kabaangan, Kamalig, Albay. So nakuha mula sa kanya po ang dalawang nat-tight transparent plastic bag na naglalaman po ng hinilang shabu na may timbang po na 100 grams at may standard drug price na 680,000 pesos.
1: Mm-hmm.
0: At so yan po Pastor Rico and Sir Ronnie, atin pong mga accomplishment ng profile sa pagdating po sa illegal drugs.
1: Mm-hmm.
0: At dagdag pa po dyan ay naaresto din po ng Pro 5 at ng RACO 5 ang pinaghinala ang financial scamming activity at naaresto po ang suspect sa entrapment operation sa Legazpi City. So dito po ay nadakip po ng mga tauhan ng Pro 5 ang isang suspect na kinilala po si alias Kat, 27 anyos at residente po ng Uwas, Albay. At siya po ay nasa kote sa sinagawang operasyon dahil sa umunoy pagkakasangkot ng mga gawaing ipinagbabawal at pinurusay sa ilalim ng anti-financial accounting scam.
1: Mm-hmm.
0: At nakumpiska mula sa suspect ang isa pong BDO ATM card, 6,000 pesos na laga ng Budil money na may mga serial numbers at isang cellphone. So ang nakumpiskang ebidensya po ay nasa kusodiya ng mga otoridad para sa kakulang dokumentasyon at masusing investigasyon. So yan po Pastor Rico and Sir Ronnie ang atin pong mga highlights na mga accomplishment po ng Pro-Prime pagdating po sa operational accomplishment. And dagdag pa po dyan, pagdating naman po sa atin pong mga good deeds, narito naman po ang ilan sa mga mahalagang activities ng atin pong Pro 5. Lalong-lalo po, Pastor Rico and Sir Ronnie, na ngayon pong July ay ito po yung sinasebrate po natin ang Police Community Relations Month. So for the whole month of July ay meron nagsagawa po ng iba't ibang activities ang buong PNP para po sa celebration ng Police Community Relations Month.
1: Uh-huh.
0: So unang-una po dyan ay ang Pro 5 po at PNR at iba pang ahensya ng gobyerno ay nagkaisa po para sa pinalakas na railway safety campaign. So lumagda po ang Pro 5, ang Philippine National Railways at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isang Memorandum of Understanding noong July 13 bilang bagay po ng patuloy na pagpapatupad ng railway safety campaign sa Bicol region. So ito pong MOU dito ay naglalayon po nga palakasin ang ugnayan at koordinasyon ng mga tatlong ahensya upang maisulong po ang mas ligtas, maayos at epesyenteng operasyon sa mga lugar na sakop ng mga rilis ng tren. And dagdag pa po dyan, Pastor Rico and Sir Ronnie, ay nagkaroon po ng ang kasurugaps po ay nagkalob po ng agarang tulong sa mga naging biktima po ng sunog sa Libon, Albayan. So nagsagawa po ang tauhan ng Libon MPS ng outreach activity sa mga pamilya po na apektuhan ng sunog sa Barangay Linaw, Libon, Albay. Ito pa isa pangunguna po ng kanilang hepe na si Police Major Christian Brual. Nagkalob po sila ng mga food packs, pre-love na damit at mga tulong na pinansyal upang makatulong sa agarang pangangailangan ng pamilyang nawala ng tahanan at kabuluhang dulot po ng sunog. And then, nagsagawa din po ang Pro 5 ng Fourth Shoot for ACOS na pinangunan po ng Camarillo Sur PPO Advisory Group. So, ito po ay pinangunahan ng Camarillo Sur PPO Advisory Group Shoot for ACOS na ginawa sa MAG 22 Firing Range sa Sitio Yabo, Barangay Carolina, Naga City. Noong July 19, 2026. So, pinagsama-sama po sa naturang aktibidad ng mga members po ng Camarillo Sur PPO Advisory Group, mga kapulisan at iba pang mga katuwang mula sa mga komunidad sa isang marksmanship event na naglayo higit pang patibayin ang samahan, isulong ang responsible at ligtas na paghahawak po ng baril at palakasin ang ugnayan po sa pamamagitan ng Pro 5 at ng publiko. At dagdag pa po dyan, ang ating pong mga RPSB teams, lalo po ang RPSB team Palanas, ay nag-alalay po sa isang senior citizen na tulungan po ang isa ito na para po madala sa isang ospital sa Albay. So mula po sa isang tahanan sa Palanas po ay maingat at niligpas po na isa na kayo ng mga kapulisan si Ginoong Herrera upang masiguro po hindi ito mahirapan sa biyahe. So hindi lamang po doon natapos ang tulong dahil pagdating po sa ospital ay nanatili ang mga tauhan ng RPSB team upang siya po ay gabayan at alalayan. At kung maalala na din po natin na Pastor Rico muna, noong mga nakaraang buwan nagtrending din po sa social media yung isa pong tauhan ng Pro 5 sa probinsya po ng Catanduanes na kung saan yung isa po nating member ng PNP Catanduanes ay binuhat po yung isang senior citizen mula po doon sa sentro ng particular na bayan yun at inihatid po yung senior citizen na yun dahil sa siya po ay nahihirapan sa paglakal. So dito po natin makikita sa mga ganito pong mga activities na ang PNP po ay hindi lamang po sa pag-enforce po ng batas kundi ay sa mga ganitong paraan ay tumutulong din po ang Philippine National Police. And nagsagawa din po Pastor Rico and Sir Ronnie na nagkaroon po ng turnover ng apat po na tricycle na nagpapalakas po sa mobility assets po ng Pro 5. So noong July 13 po 2026 ay tinanggap po ng Pro 5 ang apat na unit ng tricycle mula po sa Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated sa naginawa po yung turnover ceremony sa Pro 5 Grandstand. So pumunta po dito sa Pro 5 si Police Major General Mario A. Reyes, retired. Ito po ay yung dating regional director din po ng Pro 5. Siya po ngayon ang chairman at dating regional director po ng Pro 5. Kasama po si Lieutenant General Ferdinand Divine, Executive Committee Chairman po. At si dating RD din po na si Police Major General Bartolomeo Bustamante, Government's Chairman at dating RD po ng Pro 5 at si Brigadier General Jimmy Lee Macaraeg, Trustee po at si General Billy Tamayo, isa din po Trustee at si General Rodel Ramos, Vice President for Operations. So, sa activity pong ito, formal pong pinagkalob po ang apat na unit ng tricycle at ito po ay tinanggap po ni Police Brigadier General Erosito and Miranda, Regional Director po ng Pro 5. So, inasahan po na sa mga apat po na unit ito ng tricycle ay mas mapapalakas po ang bagong mobility asset dito, ang kakayahan po ng Pro 5 sa pagsagawa po ng operasyon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mas efficienting transportation para sa mga tauhan po ng pulisya. At dagdag pa po dyan ay kinilala po ng Pro 5 ang mga nangangunang unit ng pulisya upang palakasin po ang moral ng mga tauhan at may sulong po ang kahusayan sa operasyon. So, bilang bahagi po ng patuloy na pagsikap na mapaikting ang kahusayan ng organisasyon at mapataas ang moral ng tauhan ng Pro 5, kinilala po ng Pro 5 ang mga nangungunang unit ng pulisya dahil sa kanilang natatanging mga tagumpay sa mga operasyon laban sa kriminalidad. So ito po yung mga nangungunang unit ng pulisya sa buwan po ng Hunyo. Na rin po ang Legazpi City Police Station, Andaraga Municipal Police Station, Mercedes MPS, Baaw MPS, Balatan MPS, Araroy MPS, Kapalonga MPS, Police Station 1 po ng Naga City Police Office. Narito naman po ang mga nangungunang unit ng pulisya para naman po sa buwan ng Mayo. Narin po ang Legazpi City Police Station, Ginubatan MPS, Paracali MPS, Balod MPS, Kasuguran MPS, Bulan MPS, Verac MPS at Police Station 6 ng Naga City Police Station. So ayon po kay Police Brigadier General Erosito N. Miranda, ang pagkilalang ito po ay isang inisiyatiba upang malinang ang isang organisasyon ng pulisya na may mataas na antas ng motivasyon, disiplin at malasakit sa misyon sa pamamagitan po ng pagbibigay pugay sa mga unit na patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin.

0: ng Pro5 at ng PNP as a whole ang kanila pong kontribusyon sa ano po sa organisasyon ng Philippine National Police. So yan po Pastor ang atin pong mga latest na information galing po dito sa Police Regional Office 5. Pagdating po sa mga operational accomplishment at admin accomplishment po ng Pro 5 sa pangunguna po ng ating pong Regional Director na si Police Brigadier General Erosito N. Miranda.
1: Napakadami ng accomplishment. Congratulations ano Sir Love sa accomplishment ng Philippine National Police Police Regional Office 5 sa pangunguna ni Brigadier General Erosito Miranda. Oo, nakaka-proud na ikaw ay taga Bicol.
2: Tsaka ang daming top rank na nadakip ah.
1: Oo.
2: Ibig sabihin talagang pinaigting niyo yung ba yung pagdadakip sa mga
1: yung kampanya.
2: Kampanya.
1: Dalawang bagay lang Sir Love ano. Number one, ito bang national top ito ang regional ano tawag do? Most wanted most criminal. Wanted. Ito ay member ng sa membro ito ng ano ng Communist Party of the Philippines.
0: Ah Pastor Rico yung sa ano po yung regional most wanted person yun po. Ito po ay member po ng ano member po siya siya po itong si Alias Ronnie siya po ay iniulat na ng silbing deputy secretary ng Kilusang Larangan Guerrilla 1 sub-regional committee 2 at member po ng sub-regional committee 2 na kumikilos po sa lalawigan po ng
1: Masbate.
0: Masbate.
1: Mm-hmm. Yes, so po. Yan pala ay ano ano para bagang regional top official ng New People's Army.
0: Yes po. Actually po, Pastor, aside po sa mga na-aresto po ng mga tauhan ng Philippine National Police dito po sa Kabikulan, ay meron din po tayong mga naiulat sa iba't ibang probinsya po ng Bicol na may mga members po ng communist na voluntary po na
1: sumusurrender
0: po sa atin pong yes, voluntary pong sumusurrender sa atin pong sa Philippine National Police.
1: Alam mo may
0: and, Apo, asa po dyan, Pastor, may dagdag lang din po ako, no, since na patapos na din po, halos patapos na po ang buwan ng July, in connection po sa atin pong culmination activity po ng PCR month, ay ang Pro 5 po ay magkakaroon po ng Community Engagement and Outreach Program at Home for the Aged sa Sorsogon City.
1: Mm-hmm.
0: Ano po, wala pa po itong specific na date pero ito po ay ngayon po nga buwan po ng July in connection po sa culminating activity po ng PCR month.
1: Mm-hmm.
0: At aside po dyan, magkakaroon din po ng Community Engagement and Outreach Program sa Barangay Mapako, Ginubatan, Albay. Ngayon din po itong buwan po ng July. And maidagdag ko lang din po, maraming salamat po sa CARE 104.3 The Way FM sa inyong active participation sa inagawang activity po ng Regional Training Center prime sa panguna po ni Police Lieutenant Colonel Padua. Nakita ko po yung booth ninyo doon. Kayo po nag-participate sa tatlong araw na fair. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa mga programa po ng Philippine National Police. And we hope na hindi lamang po yun ang una at huli natin na partnership ng inyo pong station sa Philippine National Police.
1: Of course, of course. We are always tawag dito supporting ano the actions ng Philippine National Police. Linawin lang natin, may lilinawin lang tayo Sir Love tungkol doon sa Shabu, no? Mga nahuli ng sa operasyon ng Shabu. Ito bang nahuli na napakalaking halaga, no, ng nahuli ng Shabu doon sa Camarines Sur. Wala na ba tayong nababalitaan na Sir Love na ano dito? Wala na ba tayong masasabing may lutuan ng Shabu dito, laboratory? Puro na lang ba 'yan mga dayo dito?
0: Ay, yes. So makita po natin ano yung mga na nakumpiska po ng atin pong kapulisan dito sa Bicol ay napakatataas po ng mga value ano po. So nakita po natin ano lalo po sa lalawigan po ng Camarines Sur ay napaka halos milyon po at mga daang libo po ang nahuli. So sa ngayon po ay wala pa po tayong na tatanggap na reported na meron pong mga laboratories pero yung nabanggit po natin kanina ay meron po tayong na raid na isa pong

0: Dragden.
1: Dragden na sa, Dragden lang yun
0: Probinsya po ng Albay. So, ano po. So unlike po noon, Pastor, kung maalala po natin, ano, isa po sa napakalaking accomplishment ng Bicol, hindi ko lang po matandaan po noong taon ito, yung napakalaking drug laboratory po sa Katanduanes.
1: Sa Katanduanes, ano po, kung maalala natin yun. Andres,
0: so yun
1: course.
0: Po isa pong malaking accomplishment ng PNP Bicol na yun po ay na ipasara po at ngayon po ay wala na pong hindi na po yung nag-ooperate sa probinsya po ng Katanduan. So, tayo po ay nagpapasalamat po na meron po tayong ganito mga accomplishment pagdating po sa illegal drugs, kasi alam naman po natin ano na ang drugs po ay hindi walang naidudulot na magandang maganda sa katawan po ng tao. Kaya nga po ang Philippine National Police ano pwedeng po ang ginagawa nating kampanya pagdating po sa illegal drugs, hindi lamang po sa pagsugpo ano para po din ma-prevent, lalo po ang PNP ay patuloy po na pumupunta sa mga schools para po mag-conduct ng mga lectures para po maging aware ang mga kabataan tungkol po sa masamang epekto ng pinagbabawal po na droga.
1: Siguro talaga, Sir Love, kailangan talaga ng dubling kayo dito, no? Bukod sa education. Kasi tama yun, ano? Kailangan talagang educate ang mga kabataan natin kasi sila ang nabibiktima, eh. Lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Plus, yung pagpaigting ng operasyon. Kasi sa tingin ko, hindi ito matitigil hanggat pera ang usapan diyan, eh. Malaking pera ang usapin na Sir Love diyan sa droga, eh.
0: Opo, tama po yan, Pastor. Ano, kayo yung mga nabanggit natin kanina ng mga figures ay nasa milyon at mga daang libo po ang involved. Kaya nga po tama po ito, Pastor, sinasabi niyo po na kailangan po natin na magdubli kayo, ano. So hindi lamang po Philippine National Police ang maging katuwang po natin dito. Ano, we need also ang support po ng community.
1: Yes.
0: Lalo din po sa mga schools, ayan, para po sa pag-educate sa atin pong mga kabataan. And of course, kayo po na nasa religious sector din po, ano, kasi di ba alalahanin po natin, tinuturo sa atin sa simbahan na ang katawan ng tao, it's the temple of the Holy Spirit. So, kailangan po natin na pangalagaan ng atin pong mga katawan, ano, ipaintindi sa atin pong mga kabataan, sa atin pong mga kababayan na ang illegal drugs po talaga ay merong hindi magandang epekto sa atin pong katawan.
1: Pero sa narinig natin kanina, Sir Love, na accomplishment ng Bicol Region, ng PRO5, eh, talaga naman makikita natin na ang PRO5 ay hindi nagre-relax. Talagang ginagawa ang kanilang trabaho bilang mga tagabantay ng kapayapaan sa Bicol Region.
0: Yeah, po. Tama po yan, Pastor, nakikita natin ano na gayon pong ito yung mga nabanggit natin, accomplishment ay for the month of July pa lamang po iyan, ano. So dito po natin makikita na ang mga tauhan po ng Philippine National Police ay hindi po tumitigil sa pagsugpo at paghuli sa mga tao po na nagpapakalat po ng illegal na droga.
1: Siyempre, congratulations sa inyo. Congratulations sa ating butihing at napakasipag na Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, at sa mga kasama niya dyan sa Command Group. At siyempre, sa ating Regional PIO, kumusta ka na, Ma'am Malu?
2: Ma'am Malu.
1: Ay, congratulations, Ma'am Malu.
0: Yes, ayan. So good morning po sa aming mga PIO na si Ma'am Malu Kalubaki. Ma'am, good morning po. At siyempre sa mga kasaman ko po sa PAO, good morning po sa inyong lahat yan.
1: At siyempre sa ano din, ano, sa ating R5 sa R5, ano, R5 director, ano, si ano nga,
0: yeah, si Police Colonel Vicente Wanasen.
1: Si Police Colonel Wanasen, congratulations, sir, sa matagumpay ninyong mga ginagawa. At siyempre sa ating provincial director ng Albay, ano, si Police Colonel Nunez. At siyempre sa kasama yung kanyang tawag dito, provincial admin, tama, ano, no? Anong ang tawag dyan? Deputy, admin.
0: DPDA po.
1: Ah, DPDA,
0: Deputy,
1: tama.
0: Provincial Director for Administration.
1: Deputy, yes. Provincial Director for Administration, si Ma'am Lia. Si Ma'am Lia pa, di ba? Hindi na.
0: Hindi po ako updated sa ano.
1: Ayan, congratulations sa inyong lahat. At siyempre sa iyo, sir, congratulations sa iyo.
0: Thank you po. And Pastor, gusto ko din po nga idagdag, ano, isa din po ngayon sa mga tinututukan ng Philippine National Police, kung maalala po natin, Pastor, yung nangyari pong incidente sa insidente po ng pamamaril at mga
2: ay,
0: sa
2: riders.
0: School, ano po, at
2: ay,
0: yung nangyari nga pananaksak sa mga schools. Isa din po yan ngayon sa pinaka-aktibo pong tinututukan ng PNP Bicol. At meron pong naulat po na isang estudyante na nakuhaan po ng baril dito po sa
1: oo nga.
0: Sa Bicol. Region. So isa po yan sa mga tinututukan din po ngayon ng atin pong Philippine National Police. Ano, isa po yan sa mga kung bakit makikita po natin ngayon na mas
1: yes, oh, aktibo
0: po
1: natin
0: ngayon ang PNP na pumunta po sa mga schools, magkagandak po ng mga school visitations, magkagandak po ng mga information drive para po maiwasan at hindi po mangyari yung ganong insidente po dito sa atin sa lalawigan po ng Albay at sa buong Bicol region.
1: Congratulations, nakikita naman natin lahat ng daanan natin ng eskwelan may presence ng PNP kahit napakaraming trabaho eh, talaga namang ginagawa ng PNP ang kanilang tungkulin to protect our community.
0: Yes, at kung makita ngayon po Pastor, kung doing madaling early morning, makita pa rin po natin na nagkaroon po ang Pro 5 ng bicycle patrol, ano, makita po natin para po ma-ensure na safe po ang atin pong community. So everyday po ay ang mga members po ng PNP ay nagsagawa pa rin po ng bicycle patrol, ano po, para maramang makita na atin pong publiko na as early as 6 a.m. or 6:30 ay meron na pong mga nagroronda na members po ng Philippine National Police, ano po, para po sa visibility at mag-provide po ng necessary assistance at sa public kapag kailangan po nila ng tulong ng Philippine National Police.
1: Maraming salamat, Sir Love. Last message niyo po sa ating mga listeners sa buong Bicolandia at viewers sa buong Pilipinas.
0: Ayan, sa samuli, magandang umaga po sa ating lahat, sa atin po mga viewers sa Kero 104.3 The Way FM at kay Pastor Rico and Sir Ronnie. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na makapagpahatid po tayo ng mga accomplishment po ng Pro 5. So isa po itong panawagan din po ano sa mga kababayan natin na patuloy po natin na suportahan ang mga programa po ng Philippine National Police, kasi ang accomplishment po ito hindi po natin magawa kung wala po ang tulong ng community. So bilang part po ng policing, nariyan po ang support po ng atin pong mga kababayan ng community. So ito pong mga ginagawang accomplishment po ng Philippine National Police ay hindi naman po ito para sa ikakabuti hindi lang po ito sa kabubuti ng PNP, kundi para po sa lahat, para po ensure natin na safe po ang atin pong mga kababayan. Kaya sa muli, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa Philippine National Police. So sa pangalan po ng aming pong regional director na si Police Brigadier General Erosito N. Miranda, kami po ay nagpapaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang humpay na pagsuporta po sa mga programa po ng Philippine National Police. Kaya nga po ang mantra ng atin pong Chief PNP ngayon, ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. And last na lamang po, Pastor, gusto po pong magpaabot ng pagbati sa aming pong kasamahan sa Media Ministry Team, ang aming pong pamangkin na celebrate po ng birthday ngayon, si Edrey Alvarado. Happy birthday sa iyo.
1: Ayun.
0: So once again, maraming salamat po, Pastor Rico and Sir Ronnie.
1: Maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ingat-ingat.
2: Thank you so much, Sir Love.
1: Ayan. Yan po si Police Staff Sergeant Mercolito Lubindino o Sir Merck's Love. Ng PRO5 PNN Correspondent. Maraming salamat. At kayo po ay magpapaalam na rin. No? Mabot na siya oras para tayo magpaalam. Lagi po natin paalala habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin sa technical science si Don Alfonso. At siyempre kayo po ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
2: At magpapatuloy po ng inyong kasiyahan.
1: See you again tomorrow. Goodbye, Tommy. God bless everyone.
2: Bye-bye.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information 0998-843-0573, sa Facebook page Care 104.3 The Way FM, o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 8:34 ng umaga.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Hello po, isang napakagandang Tuesday morning aming pagbati sa iyo kaibigang Kakarian. Welcome po sa ating Tuesday edition ng ating programa na Negosyo as in Trabaho. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po muna ang inyong mga kasama today. Pansamantala tayong mahalili sa ating pong station manager and of course regular host ng programang Negosyo as in Trabaho. Ako po si Mel Manzanilla na nag-aanyaya po na inyong sabayan pa rin sa ating pong patuloy na pag-aaral, pag-alam sa mga bagay na makakatulong po sa ating pag-unlad. Yan man ay sa ating pagnenegosyo o sa ating pagtatrabaho. Kumusta, kumusta? Napakainit na naman ang araw na ito. Pero may paalala po ang pag-asa, lalong-lalo na pagdating sa hapon at gabi. Dahil buwan ng Hulyo, alam niyo ba na ang buwan ng Hulyo, maliban sa ito ay aming birth month ni Ate Yvette. And welcome back sa kanya, mula sa kanyang birthday escapade. Ayan, Ate Yvette, sige lang, pahinga ka lang po muna. Ang buwan din ng Hulyo ay buwan na mga kulog at kidnap. Grabe, ano? Ayan, Kuya Jun, good morning sa'yo. Nako, Kuya Jun, thank you ha sa iyong patuloy na pag-alalay sa atin sa technical side, ating pong chief tech, Don Alfonso Apinado. Ayan, so ayan nga, kaya ingat-ingat tayo mga kakarian. Dahil kung mapapansin nyo, ano, lately, lalo last week, naka-experience talaga tayo dito sa area ng Legazpi ng sobrang lakas. Mga mababagsik. Grabe. Na thunderstorms. Ayan. Nung Sunday nga po, kami ay pauwi na. Ay nako, may biglang umilaw. Tapos may konting parang ganyan. Harap namin yung isang poste ng kuryente sa tabing kalsada po eh. Kala ko matutuluyan na masunog yun. Ang lapit-lapit sa amin, Kuya Jun. Ilang metro lang. Ayan, buti naman. At hindi naman, naging mabait naman sa amin si Kulog at Kidlat. Ayan po, ay malalaman pa natin, konting trivia lang at para patuloy tayo mag-ingat. Pag may narinig po tayo o may nakitang flash. Yan ay ang kidlat, di ba po? Tapos pag magbilang kayo after makita niyo yung kidlat. Magbilang kayo ng ilang seconds. Kung gaano pumapatak yung seconds. Ganun din po 'yon kalayo from your place. Ayan, isang segundo. That represents 1 kilometer. So, kung halimbawa, after na nakita niyo yung kidlat, bilang kayo ng 1, 2, tapos narinig niyo yung kulog, ayun, about 2 kilometers away from you yon. Pero sa amin, ako, isang segundo lang ang layo. So, ibig sabihin, napakalapit nun sa amin, 1 kilometro lang ang layo. Ayun, kaya guys, ingat-ingat, huwag din magpunta sa mga open field kapag may kulog at kidlat. Ano po? Kasi po pwedeng tayo ay maging attractive sa kidlat at pwede tayong tamaan ito. At hindi po yan biro. Nakakamatay po yan. Ano? Kaya ingat-ingat lang. Kapag may thunderstorms, huwag pong lalabas ng bahay. Stay put sa ating po mga lugar na safe tayo. Huwag lalabas sa open field. Oh, sige na. Ano nga ba ang maabangan nyo today? Siyempre po sa ating negosyo as in trabaho. Of course, ang ating mga pagbati muna. Sa mga may celebration po ng birthday today. This 21st of July 2026. Pero ang katurog na sana Kuya John, Agosto na. Makaskason. Mga naring kayo ni Kuya John. Iguan na kita kay mga madangog na Christmas songs. Ano, may mga ngararoling na. Tara niyo na sana ang bear man. Anyway, happy birthday po and belated happy birthday sa atin pong mabungang panalangin host na si Pastor Ven Fernandez kahapon. Ayan, sa kanyang kaarawan kahapon. Happy, happy birthday. And of course, happy wedding anniversary din po sa inyo ni Pastora Fe Fernandez. Ayan, magkasabay yan eh. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi last year, nag-celebrate din sila ng kanilang wedding anniversary at sabay na rin sa birthday ni Pastor Ven. Ayun, happy birthday, Pastor Ven. Naririnig niyo po si Pastor Ven sa Mabungang Panalangin Friday Edition. Katandem niya po dyan si Pastor Joey, Luces as intercessor. Yan, happy birthday pa sa iba pang may birthday ngayon at happy wedding anniversary sa mga mag-asawa na may wedding anniversary. At iba pa pong celebration, siguro na meron kayo any victories na meron kayo. Kami po ay nakikigalak sa inyo. And of course, happy listening and happy viewing sa ating mga kaibigang Albayano. Yan, kayo man po ay nakatutok sa ating social media platforms or through our PM radios o sa inyo po mga radyo sa inyong mga tahanan. Habang kayo siguro ay busy sa mga gawain sa umagang ito. Siyempre pa sa mga nasa kanikanila ng mga pwesto ng pagnenegosyo o opisina man, ay nako, kami po ay sumasaludo sa inyong patuloy na pagtsatsaga at pagsisikap na makatulong, makaambag sa ating pong ekonomiya sa pamamaraan na may katapatan at integridad. Hello din sa ating mga kaibigan dito naman sa Happy Island of Catanduanes, Sorsogon and Masbate, Camsur and Camnorte, Northern Samar, Leyte. Siyempre pa sa mga nakakaabot po sa ating social media platforms through our FB page and YouTube and Instagram sa ibang lugar po sa ating bansa and of course sa overseas. Magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon, magandang gabi sa iyo. Thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay. Wherever you are, all over the world. Salamat dahil hindi nyo kinakalimutan na tayo ay iisa sa ating pong patuloy na pag-usad bilang isang bansa kahit nasa ibang bansa kayo. Ang mga rason niyan ay para din naman sa pamilya at para makatulong sa ating pong ekonomiya. Saludo po kami sa inyo, mga sacrifices na ginagawa. Yan, hello kay of course Kuya Dan Daniel dito sa Australia. Ito din sa Canada. Si Kuya Bong. Ayan, ingat kayo diyan ha. Merong wildfire na nangyayari sa Ontario, Canada. And dito din sa California. Sina Ate Joy and Kuya Mario Neri. Hello din kay NJ and Ate Ai dito sa Bahrain. Continue praying for you dahil sa patuloy na pag-aatake naman . Ako, ingat-ingat talaga tayo. We are praying for your safety po. Ayan, so ano pa maabangan nyo today? Meron tayong pro tips. Ayan, ang ating pro tips as Kuya June Apinado ay bagong luma ang title ni Maloy Malibiran Salumbides. Ano ba itong bagong luma? Tama ba Kuya June? Ayan, parang gamit lang to. Siyempre, abangan po natin at alamin ano bang ibig sabihin ni Maloy Malibiran Salumbides ng bagong luma in relation sa ating pagtatrabaho man yan or pagnenegosyo. Abangan nyo yan. And siyempre pa, pag Tuesday po, meron tayong special episode. Ito pong isa pa sa special episodes natin is ang Business 101 with Dr. Ariel Bernardo ng Dias. Siya po ang senior pastor and online entrepreneur na naka-base po sa Korea, sa South Korea. At siya po ang senior pastor ng Diaspora International Christian Ministries. Napaganda na ating pag-uusapan later. Dahil napakahalaga nito at tamang-tama din sa ating po mga pagtatrabaho at pagnenegosyo. So abangan niyo po yan mamaya yung tawag sa danger of delay. Nako, may mga pagkakataon ba na nagpapatagal tayo, nagpapadelay ng mga bagay-bagay? Ano ba ang dangers nito? Abangan po natin yan with Dr. Ariel Bernardo via Zoom. Okay, ready nyo na po ang inyong mga ballpen, ang inyong mga papel. para mag-take down notes kayo sa mga nakaantabay sa radio and of course sa mga nakaantabay din sa ating FB Live. And syempre pa, may prior time pa rin tayo. Pangunahan tayo ni Dr. Ariel. And of course, marami pa pong iba. Kaya tumutok lamang po dito sa ating programa, Negosyo as in Trabaho. Narito ang mga contact information namin. Para po sa inyong pakipag-ugnayan, ang smart number po natin is 0998-843-0573. And ating pong FB page ay FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And YouTube and Instagram naman po natin is FEBCBcall-Care 104.3 DWAYFM. Online streaming natin is bit.ly/thewayfm. Sa ating Carians naman na nasa Carians Official GC ay chat lamang po kayo. And kung hindi ka pa kabilang doon sa ating Carians Official GC, let us know po para ikaw ay aming mai-add doon. Para tuloy-tuloy ang inyong pag-antabay. Sana mga kaganapan dito po sa ating himpilan. And syempre pa, pwedeng-pwede po kayong maging bahagi ng gawain na ito ng Far East Broadcasting Company Bicol sa pamaraan na sumusunod. Apat na paraan. Una-una ay ang inyong pananalangin. Na napakahalaga po, ano, every time na kayo po ay sumasambit ng dasal, ay alalahanin niyo po at isama kami. Dahil alam naman natin na ating pong istasyon at ang FEBC ay isang non-profit at non-commercial entity. Kaya napakahalaga po ano, na ito ay patuloy nating idulog sa mismong may akda ng broadcast network na ito sa pamamagitan po ng inyong pagdarasal. No? And syempre pa, nandyan pa rin po ang isa pang paraan, ang inyong pong pag-volunteer. Kung kayo po ay mayroong mga skills, may mga kakayanan, alam ko marami ang mga kakayanan natin na pwede po nating ma-contribute sa ating pong himpilan since tayo po ngayon ay at present, meron tayong 5 staff. Pero tuloy-tuloy lamang po tayo and we still need ang inyo pong patuloy na pag-volunteer. Let us know po ano and you can be one of us. Meron din po tayong mga opening ng mga position dito sa ating himpilan na please contact us na lang. Siyempre pa, nandyan pa rin po ang pagpo-promote kung ano man po ang mga occasion, special events. Yan man ay malakihan o maliit na pagtitipon kung saan pwede po tayo makapagpakilala ng ating himpilan ay let us know lamang po ano. At siyempre pa, last but not the least, yung inyo pong pagbibigay ng inyo pong mga gift, lalong-lalo na po pagdating sa monetary gifts, yan po ay welcome na welcome. Hindi po biro ang pagpapatakbo ng isang estasyon. Lalong-lalo na split po ang ating operation. Ibig sabihin magkahiwalay ang ating studio at ang ating studios at ang ating pong transmitter. So please, as you pray, kayo po ay pwede rin maging bukas sa oportunidad na kayo po ay makapagbigay sa impila na ito para mas marami po tayong maabot ng salita ng Diyos until all have heard. 8:49 in the morning, bibigay na po namin sa inyo ang pro tips at ilang mga paalala. No? Ito na si Maloy Malibiran sa Lumbides para po sa ating pro tips this morning, ang bagong luma para po sa inyo.
1: Teka-teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Narinig mo na ba yung term na bagong luma? Ang ibig sabihin ay isang bagay na luma pero dahil matagal nang hindi ginamit o nakita, kapag inilabas ulit ay para itong bagong muli. Pwede rin namang pre-loved o pre-used items na nabili mo. Bago sa iyo pero luma na sa pinagbilhan mo. Sa trabaho, paano mo mapananatili ang bago at enthusiastic na pakiramdam kahit isa ka sa pinakamatagal o luma dyan sa inyong team? How can you be a brand new vintage who exudes energy and freshness in the workplace? mayroon akong ilang tips para sa iyo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at puno ng energy na pagtatrabaho. Tip number one, revisit the past and be open to new seasons to come. Sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 ay mababasa natin ito. The Lord's loving kindness indeed never ceases, for His compassions never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang pag-ibig niya ay hindi maglalaho. Ngunit ang awa at biyaya niya para sa atin ay bago at sariwa araw-araw. Magandang paalala na sa buhay at trabaho, mayroon mang mga bagay na hindi nagbabago, hindi kailangang maging boring ito kung bukas ka sa pagbabago. While enjoying the comfort and steadiness of what you've been used to, provide space for things and experiences that are new. Pangalawang tip, rearrange and redecorate. Hindi mo kailangang magpalit ng opisina o maglipat bahay para magkaroon ka ng fresh environment. May mga kaibigan akong maya't maya ay binabago ang ayos ng furniture sa kanilang bahay para daw hindi nakakasawa. Ang mga mall, pansinin ninyo, kada may okasyon ay nagpapalit ng dekorasyon para mas akma sa panahon. Hindi naman sila lumilipat ng lokasyon, pero sa pagpapalit ng mga palamuti, nagdudulot ito ng bagong pakiramdam at karanasan sa mga mamimili. Maaaring ganyan din ang kailangan mong gawin to spice up your work life. Rearrange your priorities and try to put on additional accessories. Rearrange and redecorate. At pangatlo, recharge your spirit in the Lord daily. Kung ang kailangan mo ay bagong lakas at inspirasyon sa araw-araw, do not neglect your daily time of recharging and refreshing in the Lord's presence. Some call this their quiet time. Para naman sa iba, ito ang kanilang daily devotion and meditation, panahon ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Isaiah 40:31 says, "Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Paulit-ulit man ang iyong ginagawa, hindi ito kailangang mawalan ng saysay at maluma. Pwede kang makaranas ng bagong luma sa iyong buhay. Revisit the past and be open to life's new seasons. Rearrange and redecorate to spice up your work environment and be recharged in God's presence daily. Join our ever-growing Pro Tips community by visiting and liking the Pro Tips page and share fresh workplace inspiration to your friends. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna. Akuin
3: muna. Diba?
5: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
6: Puro lugi na lang ba ako?
7: Kailan kaya ako kikita?
8: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

oras po natin is 8:56 na ng umaga. At tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating Business 101. At meron po tayong regular na nakakasama sa tuwing po Tuesday. Every Tuesday ay nandito po via Zoom. Ating pong mentor at teacher at the same time. At napakaganda ng isa-share niya muli sa atin Business 101.

0: Kasama po natin via Zoom si Dr. Ariel Bernardo, ang Senior Pastor po ng Diaspora International Ministries or Christian Ministries, and isa din po siyang online entrepreneur. Nakabase po dito sa South Korea. So, pabatiin na natin si Dr. Ariel. Pero bago yan, batiin ko muna pala si Ate Jenna. Ate Jenna, good morning sa'yo and thank you sa patuloy na pag-antabay mo. And of course, si Miko Moreno Butchal and Edmund Garcia. Salamat po sa inyo pag-react sa ating program. Ayan, hi. Welcome na natin si Dr. Ariel Bernardo. Hello po, good morning, Dr. Ariel. Hello po, good morning. Hello po, kumusta po kayo?
1: Mabuti po sa biyaya ng Diyos. Malinaw po ba dating natin, ma'am?
0: Yes po.
1: Is it okay?
0: Yes po.
1: Ayan. Yes, good morning po. Isa po napakagandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating po mga kababayan sa Bicol Region, maging sa iba't ibang panig po ng mundo.
0: Ayan, kumusta naman po kayo dito sa South Korea, Dr. Ariel?
1: Mabuti naman po. Medyo mainit na po dito ngayon sa bansang Korea.
0: Ah, talaga. Same po dito sa atin. Pag bandang hapon at gabi lang po ay talagang nagpaparamdam ang ulan at thunderstorms. Ayan. Okay. Nako, Dr. Ariel, ang ating pag-uusapan today is talaga naman napakaganda. At alam yes. ko marami na naman ang makaka-relate dito dahil bawat isa sa atin ay dumadaan din po sa mga excuses, sa mga delays. Pinapadelay natin ang mga bagay-bagay na dapat sana nakikisabay tayo doon sa time frame or timetable na dapat nagagawa natin ang mga bagay. Lalong-lalo na po sa ating mga personal na pag-unla. Di ba po?
1: Yes. Yes, Ma'am Mel. You're right.
0: Sige po, itong ating topic today is on the danger of delay. Ano nga ba ang mga danger na ito at kwentuhan niyo po kami?
1: Yes, Ma'am Mel, kaya ako naisulat itong article na ito kasi I think 3 days ago we had this time together with my family. Nagpunta kami para medyo matagal-tagal na rin kasi yung panahon na naipanood sila ng sine. Ayan. So wow. We went there. At habang nandun kami dun sa building, naghihintay kami ng queue ng attendant. Ang kanyang instruction dun sa parking area. Di ba sa mga parking area sa building, may mga parking area level 1, 2, ganun. So ang dami. You know? Uh-huh. Ang instruction niya sa akin, while I was driving, nakita ko. Sabi niya, pumunta ka sa taas. Sabi niya, nagbibigay siya ng signal. Up. Sabi niya, up. And ako naman, nagdo-drive. Siya, nandun na ako sa floor. Inisip ko, baka may makita pa akong parking space dito sa floor na to.
0: Humihirit ka pa.
1: Ayan. So kumbaga, ako, what I did, Ma'am Mel, I ignored the signal.
0: Yes. Yeah?
1: I ignored the signal and decided to stay on the same level. I know maraming matututunan yung ating mga minamahal na kababayan, mga kapwa natin Pilipino na nakikinig ngayon. Kaya maganda, ginagamit ko yung sarili kong experience din because it happened to me. At po pwede natin magamit sa ating mga pang-araw-araw na pumumuhay as we level up, no?
0: Correct.
1: So, pagpasok ko, Mel, umikot ako doon sa entire floor. And I was hoping that eventually may makikita akong available spot ng
0: diba?
1: Parking.
0: Diba? Positive ka naman. Positive.
1: Yeah. At maraming ganyan, no? Mga, mga positive thinker. And after going around, wala ko nakita.
0: Nako.
1: Yes. Not
0: mga ilang minutes. Ilang minutes po kayo. How long was that?
1: Siguro, siguro maabot din ng mga 3 to 5 minutes siguro yun.
0: Wow.
1: Iigot lang na.
0: Okay. So?
1: Oo. And at that moment, Ma'am Mel, I realized na may naaksayang oras.
0: Oo.
1: May naaksayang oras at panahon. Why? Because I trusted my own judgment.
0: Yes.
1: So, instead na i-follow ko yung clear instruction sa akin ng attendant. Kasi may guide na eh.
0: Oo.
1: Ibig sabihin, alam niya na puno na. Kaya ang sabi niya, pumunta ka sa taas.
0: Yeah.
1: Ngayon ko ibabalik ko, sabi ko sa aking wife, pabalik ko tayo ako. Ganoon din sa buhay. Na I should have simply listened and move up eh. Namel eh. O di pagpanikod, di nakakita ka kagad sa kusok.
0: O, ayun. Opo. Ayun, ako talaga naman. Di ba po? Yun, a positive thinker ka. Siguro sa loob-loob mo by faith, makakahanap din ako. Siguro makakahanap pa rin ako. Di ba po?
1: Yeah.
0: So, ano po yung mga sinisimbolo ng mga bagay na ito? Like, yun, yung ating delay, pagiging stubborn natin, tapos yung nag-guide sa atin. Di ba po?
1: And immediately, when that happened, the Lord impressed something in my heart. Mm-hmm. Ganito rin ang nangyayari sa marami po sa atin, Mamele.
0: Yeah.
1: Kasi one thing na nag-struck sa akin, in totoo, no, delay creates detours sa ating buhay. I thought I knew a better way. Ganun sa atin. Minsan may pinapagawa yung boss, may sinasabi yung ano. Kumbaga nagbibigay sa atin instruction. And that was exactly what happened in the parking building.
0: No?
1: May sinasabi na siya, available parking space, okay, sa taas, okay. Pero sa baba, hindi niya naman sinabi, kaya nga pinab... But I still trusted my own assumptions more than his direction.
0: Yes, yes.
1: No? Marami sa atin ganun eh. May sinasabi si Lord na, ito, gawin mo.
0: or minsan, dahil before, you had the same experience, and nag-work naman yung ano mo, yung pagiging perseverance mo, pagpersevere mo pagdating sa, 'di ba?
1: Yeah.
0: Kasi you are referring to your past experience. So sabi, baka meron uli akong mahanap. 'Di ba po?
1: Exactly. Probably ganun, because pag pumupunta kasi tayo sometimes, walang signal eh. Walang nagbibigay ng ano instruction sa atin.
0: Oo.
1: Pero ano eh, iba yung may instruction na eh. Kumbaga, minsan pa magpa-park tayo, wala instruction. Pero ito kasi, they know better. Bakit? Kasi meron silang mga aparato, alam nila yung number of cars, alam nila may automation na eh, makikita natin na, puno na talaga, mga ganun.
0: may CCTV na. Di ba po? Oo. So, ano po ang nangyayari when we reason out, ano, doon sa mga signals na pinapakita na sa atin, lalo-lalo na pagdating sa ating pong relasyon with the Lord, or maybe pagdating naman po sa siguro mga practical natin na buhay, like sa pagwo-work, sa ating pong pagpa-family, 'di ba po? Marami tayong mga pwedeng harapin ng mga ganitong klaseng related sa sitwasyon na ito. Ano po
1: exactly
0: ang nangyayari?
1: Yeah. Mm-mm. Exactly. Parang ganoon din, Ma'am Mel, no, sa ating buhay. Many of us, maraming gumagawa sa atin ng ganoon, exactly the same, no? Pag may sinasabi sa atin, move, ayaw natin mag-move.
0: Mm-mm.
1: Pag sinasabi sa atin na gawin mo na 'to, ang sinasabi natin, maybe later na lang. Okay? Okay. Sabihin sa atin na okay, magpatawad ka, sabihin naman natin, not yet, di pa ako ready. Ganoon.
0: Ah.
1: Kumbaga, ang daming delay. Pag sinasabi sa atin, mag-serve ka na. I'm when I'm ready. Pag sinasabi, mag-lead ka na. After I become more confident.
0: Yeah.
1: So instead of moving upward, Ma'am Mel, we spend years going around the same level. Ganun na nangyayari. Instead na mag-level up na. No? Ang instruction kasi sa atin, ano, is for us to move forward. Hindi lang ma-inform tayo.
0: Mm-mm.
1: And as I look back doon sa scenario na yon, ang intention niya naman matulungan ako eh.
0: Yeah, oo.
1: Pero bakit ko binaliwala yun?
0: Okay. You think you know better, di ba po?
1: Yes, because yun ang iniisip ko. Kaya nga, no, delay creates detours sa ating mga buhay because we're thinking, ano eh, mas alam natin yung better way, pero sometimes hindi ganun eh. And the longer we delay obedience, the longer we delay our destiny.
0: Right. Naku, naalala ko lang po while you are sharing, ang nangyari po doon sa isang, di ba po, yung history ng mga Israelites. After they were set freed from Egypt, dapat ilang days lang sila papunta sa Promised Land.
1: Yes, masa 11 days lang possible na yun.
0: Pero inabot po sila ng ilang taon, di ba po?
1: Yes, grabe, dekada. Dekada inabot sila, di ba?
0: Pero dahil hindi sila nakikinig, di ba po?
1: Yes, exactly. And that's why, ano, dapat tayong matuto doon sa mga pagkakamali ng mga nakaraan eh. Oo. And isa pa sa natutunan ko dito, Ma'am Mel, no? Delay masquerades as wisdom.
0: Iyon.
1: Iniisip natin, okay, puno tayo ng karunungan. Si delay natin. pero we're not aware na yung mga ginagawa natin puro excuses lang.
0: Mm-hmm.
1: Oh, true. Not every delay is spiritual maturity.
0: Ano po ang mga cost kapag dinidelay natin ang pagsunod sa mga instruction, lalong-lalo na pag sinabi na Lord, green light na. Ayan.
1: Yeah.
0: Ano po yung mga pwedeng prices or consequences nito sa buhay natin?
1: Ay, pag nadedelay kasi pag dinidelay po natin yung yung pagsunod, iniisip natin na mas maalam tayo. Kumbaga, nakikita natin na, mas okay to. Sometimes we also spiritualize things, no? Magpe-pray pa ako, I'm waiting on God, pero may go signal nga. Sabi mo nga, Mamel, may go signal na, di ba? Mm-hmm. Pero I'm still waiting. And sometimes, it is comfort, para sa
0: yeah.
1: atin. Pero
0: normally,
1: actually,
0: normally, it's comfort.
1: Yeah. Pero sometimes, it's actually procrastination wrapped
0: Ayan.
1: In spiritual language.
0: Tama. At na-miss na natin yung opportunity, di ba po?
1: Yes, we miss natin yung opportunity. And because we keep waiting on sometimes the perfect timing. But deep inside, alam naman natin na clear na yung direction sa atin. Sa mga nakikinig nito, live man or replay, may mga direction sa atin ng Panginoon through people, gumagamit ang Diyos ng mga tao upang bigyan tayo ng direction. No, na hindi lang natin marinig, hindi lang natin makita, just like what I did, na nakita ko na eh. And the Bible tells us in the book of James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only. So po pwedeng naririnig na natin, pwedeng nakikita na natin yung signal eh. Okay? So dapat meron tayong gawin. Okay?
0: Yeah. Oh, naalala ko lang din po, may experience kami po as family. Kasi po we've been missionaries to PNG, Papua New Guinea. For 5 years. Pero before we left the country, pumunta muna pa kami ng Cebu. And then, there comes the opportunity to go for missions with our small kids pa. So, di ba po, bilang magulang, medyo, syempre, marami kang i-consider.
1: Yeah,
0: lalong-lalo na sa mission field. Tapos, sabi nung isang nakipag-usap po sa amin, our director, sabi niya, anya ang nararamdaman niyo ngayon dahil sa ganitong opportunity na binibigay sa inyo? Sabi po namin, actually, we don't have peace yet to move on or to obey, parang ganon, to respond to that opportunity or to that call. Sabi niya sa amin, alam niyo po, sabi niya sa amin, as long as you know that it's the Lord guiding you and talking to you to do this, peace without peace, you have to go. Nagulat ako doon. Di ba po? Normally kasi, ang kaisipan natin, dapat may peace muna ako. Parang ini-equate natin yung pagkakaroon ng peace doon sa guidance ng Panginoon. This is it. May peace na ako. Pero pwede pala ang pag pinalagpas ko pa namin yun, pwedeng ma-miss namin yung blessings ng Lord and all that.
1: Yes.
0: Yung pag-move namin with Him ay pwedeng ma-miss namin. Ano po masasabi niyo doon?
1: Yes, you're right, Mel. And maganda kasi, we don't confuse procrastination with patience or hesitation with discernment. Pag alam natin na clear yung instruction talaga sa atin, we don't have to feel good.
0: Yeah.
1: Parang kasing kasi kapag ganun, hindi na mag-work ang pananampalataya. And,
0: right.
1: and as believers, we live by faith, not by our feelings.
0: Yes.
1: Not by sight. Mm-mm. So, pag the instruction is very clear, huwag na nating i-delay. Because delayed obedience becomes disobedience when God's instruction is already clear.
0: Tama po. Okay. So, naalala ko din po, 'di ba, yung story din po ng pag-harvest ng wheat.
1: Yeah.
0: Yung mga malaking wheat fields or even yung ating mga rice fields. Meron talaga pala pong time na dapat i-harvest siya.
1: Yes.
0: Ayun, alam exactly. ng mga farmers na ito na yung time. Pero pag hindi pa yan ginawa, nako, pwedeng silang malugi or whatever.
1: Yeah.
0: Di ba po?
1: Exactly. Mm-mm. Yes, exactly. So talagang merong ano eh, merong season para sa lahat eh. Pag nakita na nating harvest season, you harvest na. Pag nakita mong planting season, huwag mo na magpa-delay-delay.
0: Oh, oh.
1: So regardless of the season, Ma'am Mel, eh, yes. Kahit anong season yan, huwag tayong mag-delay. Kasi kapag na-miss natin yung proper season, sayang kahit gano'n tayo kasipag, kahit gano'n tayo kagaling, kahit gano'n tayo. No, yung season kasi, dapat tine-cherish yan.
0: Yes. Oh. kasi minsan nag-change na yung season natin pero hindi pa pala tayo nakaka-move on.
1: Yes.
0: Diba po? We're exactly. still clinging to that season na meron tayo ngayon. Mm-mm. Kaya hindi tayo, nag-change na yung season mo eh. Diba?
1: Yeah. Exactly. Oh. Tama ka, Mamel. Parang ganito yan, Mamel, ano, sa buhay nating mga tao. Pag nag-change na yung season, mag-change ka din dapat. Can we just imagine, nasa, for example, pag dito sa bansang Banyaga, sa may four seasons. Pag summer, nakasando ka lang, init eh.
0: Tama.
1: Paano pagdating ng winter, nakasando ka pa rin?
0: Hindi. Nako, magpa-frozen ka. Di ba po?
1: Yung pag-delay kasi talaga, it actually, another thing, delay steals our future. Yeah. And delay costs far more than lost time.
0: Yeah.
1: Oh. Napopostpone yung ano eh, yung mga, kung ano dapat yung maging level na natin. Ito, sinasabi ko rin, maging sa mga leaders na ating pong sinaserve, no? Na maraming mga tao, actually, dapat ibang level na sila eh. Pero bakit nananatiling ganun? It's actually because of consistent delay.
0: Ayun.
1: They keep delaying. At saka na lang, next time na lang, hindi pa ako ready. I'm not, wala pa akong ganito. Wala pa akong ganyan. Kailangan maghanda mo. Ay, kailan ka magiging handa?
0: Tama. When will you know that you are ready? Di ba po?
1: Yeah. And when will you know that you're ready?
0: Yes.
1: When you receive the call. When you receive the call, isipin mo, No. Ito, it has become my personal principle, right? I don't wait for the opportunity. I don't just wait for the opportunity, right? I have to be prepared while waiting for the opportunity so that when the opportunity comes, I'm already prepared. I'm ready for it. I remember when I was writing a book. May tapos na akong manuscript, Ma'am Mel.
0: Okay.
1: Okay. May tapos na akong book, pero hindi ko pa napapaprint during the many years ago. Ngayon, tinatanong ako ng Korean, sabi niya, nagsusulat ka ng book. Sino magpiprint yan? Sabi niya. I don't know, sabi ko. Basta ako, sumusulat pag nakareceive ako sa Panginoon ng instruction, sulat ako. And after a month, may tumawag na naman sa akin with the translator. Sabi niya, nabanggit sa akin ng Korean elder na sumusulat ka daw ng book. Sabi niya. Siya na daw ang magpiprint ng mga books na yan. Sabi niya. So,
0: wow. Okay.
1: So, kumbaga, huwag nating i-delay. Anumang mabuting bagay, as I speak right now, may mga tao, kababayan tayo nakikinig, mabuti ginagawa mo, wala nakakapansin, you keep doing it. Huwag mong i-delay yan because when you delay it, it will actually steal your future.
0: Mm-mm.
1: Yung magandang bagay na inilaan sa iyo ng Panginoon.
0: Mm-mm-mm.
1: Because, you know, when you keep delaying, sayang, maraming masasayang sa hinaharap.
0: Ayun. Naalala ko lang po yung verse that says, they that wait upon the Lord, di ba po sa Isaiah, shall renew their strength. Minsan po na apply natin ito sa ibang paraan, like magwe-wait lang muna ako. So ang waiting na sinasabi nila, they don't do anything.
1: Yes.
0: Kasi nagwe-wait sila, so they are just doing nothing. Ano
1: exactly.
0: Pong masasabi nyo doon?
1: That's not actually waiting. Ito yung sinasabi ko rin, Ma'am Mel, ang tagumpay hindi dumarating.
0: Yeah.
1: Ang tagumpay pinupuntahan.
0: Tama.
1: So ibig sabihin, you're not waiting for it to come. Okay? So you have to do something. Well, papunta ka doon. Hinihintay mo mapangyari, but it's actually a combination of the right things you

0: Hindi lahat ng tao hihintayin tayo, di ba po?
1: Exactly, exactly.
0: Naalala ko lang po yung isang quote, tama po ba yun? Yung, while the iron is hot.
1: Yes,
0: you have
1: exactly.
0: to strike it, you have to use it, di ba po?
1: Yes.
0: Lalong-lalo
1: yes,
0: na pag, ang dami right. na natin mga seminars, mga kung mm-hmm. anong, di ba po? Ang dami, yeah. punong-puno na tayo, parang,
1: exactly.
0: kailan mo ba yun i-share, gagamitin, ibabahagi sa iba? Kasi,
1: totoo.
0: Pag ano pala po, pag pinapahintay pa natin, di ba, after siguro mag-seminar tayo or what, mm-hmm. tapos hindi pa natin ito ipapass on sa iba, or yeah. at least meron yeah. tayong mababahaginan, mm-hmm. hindi mo na yun gagawin.
1: Exactly, mm. exactly. Yes, kaya napakahalaga talaga, mabilis tayo mag-respond. And it's actually biblical, Ma'am Mel, sabi nga ni Apostle Paul, ano, sa mga kapatid sa Epeso, be careful then, sabi niya, how you live, making the most of every opportunity. In other words, huwag ka na magpa-delay-delay. Pag may nakita natin na may kaya kang gawin sa ating kapanahunan, you do it. You don't have to compare yourself to others. Mm-hmm. Kung anong contribution mo, you contribute. And when we delay kasi, Ma'am Mel, the greatest loss is not money.
0: True.
1: It is actually a missed transformation. Mm-mm. Sayang. Mm-mm. Sayang. Marami pang buhay na mababago. Right?
0: True.
1: So
0: true.
1: Imagine you could already be today, you know, if you had obeyed years ago. May mga ganun eh.
0: Mm-mm. Mm.
1: E kapag sumunod noon pa, edi iba na ngayon.
0: Lalo na ngayon with the advanced technology, ano, nasa digital age na po tayo. Ang bilis-bilis ng
1: exactly.
0: pacing ng mga pangyayari. Di ba po?
1: You're right, Ma'am Mel. Mm. Napakabilis talaga. As in, everything we need to know, right? Pwede na. Kaya lang, ano eh, information is different from transformation. Mm.
0: Right.
1: Oh. Kaya ano, yung transformation, hindi dinedelay yan. It takes time, pero yes. hindi dapat dinedelay.
0: So, ano po ang what does it take for you to hinder delay? Ano ang dapat meron tayo para maiwasan natin ang pagdi-delay ng pag-obey sa Panginoon?
1: Okay, kailangan meron tayong a heart of obedient heart. Mm-mm. Ano tayo na ano na Mm-mm. kapag binigyan tayo ng instruction, pag alam natin na mabuti. Because the Bible tells us, every good and perfect gift comes from God above. So, mabuti ba yun? Yan ang maging tanong natin, mabuti ba ito?
0: Mm.
1: Okay. Makakatulong ba tayo sa iba?
0: Mm-hmm.
1: Makakatulong ba to sa aking paglago?
0: Yeah.
1: Huwag na natin itanong na mahirap ba to. Siyempre, ang lahat ng paglago, mahirap yan.
0: Tama. Minsan napaka-uncomfortable, di ba po?
1: Yeah. Marami kasi gusto lumago ang tanong, ay ang hirap naman. Eh definitely kung ayaw mong mahirapan, ayaw mo lumago. Ganun lang yun. Yung mga tinuturuan nga natin, Ma'am Mel, sa, by the way, we have Transformational Virtual Masterclass starting tonight, no?
0: Sige
1: sa mga gustong mag-join pa dyan, we have Transformational Masterclass on Leadership, Theology, and Relationship.
0: Mm.
1: And they are pastors and leaders scattered in more than 30 nations. And marami sa kanila, Ma'am Mel, alang aning oras, madaling araw, gumigising. Bakit? Gusto kasi lumago.
0: Yun.
1: O alas 12, alas 2, alas 3 ng madaling araw. Sino ba naman ang matinong pag-iisip naman nagigising ka ng ganong oras para lang mag-attend sa isang webinar, sa isang masterclass na online, di ba?
0: Mm.
1: Pero makikita natin, kung i-delay mo, sinong lugi? Ikaw din.
0: Yeah, tama.
1: So, mahalaga talaga kapag seryoso tayo no sa buhay, nasasaglit lamang.
0: Yes. Right?
1: Ang life expectancy yata sa buong mundo nasa 75 something lang. So, kumbaga, sasaglit na panahon, hindi pa natin sulitin, i-delay pa natin ang i-delay. Life is so short to delay those good things na nare-receive natin from the Lord.
0: Mm. Yes. May naghihintay ng mga tao na pasahan din natin ng mga good things na yon, 'di ba po?
1: Yes, exactly.
0: Right. Actually totoo 'yun po, no? Parang palaging nasa isip din natin, may bukas pa kasi. Ayan.
1: Yeah.
0: Malakas pa naman ako. Pero who knows, 'di ba po? If today is the day na tatawagin ka na, Lord, uwi ka na anak, 'di ba po?
1: Oy, exactly.
0: Belated happy birthday po pala sa ating dalawa, Dr. Ariel.
1: Yes,
0: magkasabay pala
1: birthday,
0: tayo.
1: Ma'am.
0: Grabe.
1: Yes, happy birthday.
0: Nung time na kayo po ay nag-guest, nung ako ay nag-take over sa Nat, ay naku, sabi ko, hindi ko pa man lang pala

0: Hindi ko pa kasi alam that magkasabay tayo ng birthday. Yeah. Pero happy birthday, belated po yes. sa ating dalawa, Dr.
1: Happy
0: Ariel.
1: Happy birthday to both of us, Ma'am Mel.
0: Opo.
1: More ako, divine favors po.
0: Kore. Sa inyo din po. Sige po, mga final thoughts po ninyo sa ating po mga viewers and listeners, Dr. Ariel, on our topic.
1: Yes, sa ating po mga tagapakinig, minamahal na mga kababayan, ano, always remember that obedience moves us up.
0: Mm.
1: No, the breakthrough was never on the floor. Or I insisted saying na, dito lang ako sa level na to. Ito sa parking area, no? Maraming tao, they pray for, like, Lord, promote me. Lord, bless me. Lord, use me.
0: Yeah.
1: Pero promotion follows preparation.
0: Mm.
1: Elevation follows obedience.
0: Yeah. Oh,
1: si Abraham, na-experience niya to.
0: Mm.
1: Oh, sinabi lang sa kanya ng Diyos, ano, go.
0: Mm.
1: Oh, and God didn't reveal every detail. He revealed the next step.
0: Mm-mm.
1: At anong ginawa ni Abraham? He moved. So, ganun din tayo. Ano? Sometimes, yung next level natin, hindi naghihintay for another prayer. It's waiting for us, no, na mag-obey doon sa next level. And sa buhay natin, tulad na i-share nyo, Ma'am Mel, ano? We know this. You know, God rarely reveals the entire staircase.
0: Yes, yes. Diba?
1: Hindi. Kumbaga, teko, mukhang alanganin, Lord, may mga may pamilya ako, may anak ako. Teka, Lord, ha? Mukhang ilalagay nyo. Sino ba naman ang ama na matino na ilalagay sa alanganin ng anak?
0: Oh.
1: Di ba?
0: Yes.
1: What more ang ating Diyos na napakabuti? Mm. So, our God usually reveals only the next step.
0: Yeah.
1: So, sa atin, sa mga nakikinig ngayon, may maliwanag na instruction, meron maliwanag yung conviction natin. You know, always remember, we cannot experience God's next level while resisting God's present instruction sa ating mga buhay.
0: So true. Nako, napakaganda po nito nga. Babaunin na naman po ng ating mga kakeryan sa ating pong buong linggong ito. Nako, Pastor Dr. Ariel, thank you so much po. At meron din po kayong gagawin na face-to-face transformational masterclass next month.
1: Yes.
0: Go ahead po.
1: Yes, yes. I'll be in Manila this coming August 15 for our whole day transformational masterclass on leadership, theology, and relationship. While may mga few slots left pa po, excited to be there. For those pastors and leaders, ministry head, or overseers, maganda po magkakasama po tayo dito sa Aksya Hotel, Quezon City, Manila. And I'm very excited. I know that marami po tayong matututunan at we'll enjoy this fellowship together as we learn more about leadership, theology, and relationship. So if you know someone, please let them know habang po may slots available pa po.
0: Yes. Oo. I-search nyo lamang po. Paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo, Dr. Ariel?
1: Yan, yeah, nasa aming page lang po. Ano, okay. Ariel Cruz Bernardo, makikita na po nila yung details po doon.
0: Alright. Nako, malapit na lang po ang Manila. Ang Bicol sa Manila, hindi po ba kayo tutuloy dito to see us or to see the beauty of, though hindi maganda, no? Itong si Mayon, nag-aalboruto. Pero iba ang ganda ni Mayon kapag nag-aalboruto.
1: Yes. I love to go there. But also next month kasi, Ma'am Mel, after Philippines, I'll be having a face-to-face also transformational masterclass also in Dubai and also okay. Abu Dhabi. And siguro sa mga susunod na panahon, makabisit po tayo dyan, Ma'am Mel.
0: Right. Nako, Dr. Ariel, thank you so much po sa inyong mga naituro ulit this morning. We believe ito po ay, of course, mababaon po ng ating mga tagapakinig at tagapag-antabay sa mga pang-araw-araw natin ng mga buhay. Ano po? So, may we request you po to lead us in a short prayer. Thank you, Dr.
1: Yes po,
0: Ariel.
1: Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin to have this discussion, O God, talk with Ma'am Mel. Thank you, Lord, for reminding us, O God, kung gaano kahalaga, Panginoon, ng pagsunod. Thank you for teaching us, reminding us, O God, not to delay, Lord, obeying your instruction, O God. Salamat po, Panginoon, for blessing each and everyone. Hindi lamang po namin narinig, Panginoon, o natutunan yung mga bagay na maganda, kundi maisa pamuhay po namin to, may apply sa aming buhay for the glory of your name. Salamat po at magmula po ngayon, O God, hindi na po namin i-delay, O God. Hindi na po kami mag-detour, O God. Salamat po that from today, O God, will not use delay, O God, as wisdom. Salamat po at from today, O God, will not delay, Lord, obeying your instruction because it actually steals our future. Salamat po, Santong Espiritu, for blessing us. Use us as a great channel of blessings, not only to our family and friends, but even to our nation. Salamat po, nawa patuloy kang malugod sa aming mga buhay at maluwalhati ka, Panginoon, sa mga kaloob na iyong pinagkatiwala sa amin. Ito man ay kakayahan, abilidad, resources po, Panginoon namin. Thank you so much once again. Bless Ma'am Mel, lahat po, Panginoon, ng mga kakaryans. Yes. Pagpalain mo po ang bawat isa at maging daluyan ng pagpapala sa aming henerasyon. Once again, we thank you, Father, to all the glory, adoration, thanksgiving, and praise in Jesus' mighty name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nako, si Ma'am Yvette po ay nag-birthday din. Mga July babies tayo eh.
1: Yes.
0: Noong 18th po ng July. Andito na po siya after ng kanyang birthday break. Kaya, ayan, belated happy birthday po para
1: yes,
0: kay
1: Ma'am Yvette. Yes, belated happy birthday kay Ma'am Yvette.
0: Ayan. Ingat po kayo, Dr. Ariel.
1: Thank you so much, Ma'am Mel.
0: Until
1: God
0: next
1: bless.
0: Time po. Bye-bye. God
1: yes,
0: bless.
1: Yes po. God bless you.
0: Alright. Ayan. Nakasama po natin si Dr. Ariel Bernardo para po sa ating Business 101. Kinalaki niya po ang The Danger of Delay. Bangan niyo po every Tuesday na regular po natin na guest, si Dr. Ariel Bernardo. Ano? Sige po, bago tayo magpaalam kasi 9:28 na po ng umaga. Magandang umaga muna kay Pastora Annabel Legria. Thank you so much po sa inyong pag-antabay today. And of course, bago ako magpaalam, ay may iwanan po ako sa inyong paalala. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y lilipad na tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ibig pong sabihin, ang pag-wait natin sa Panginoon is not passive. It is a time where God renews our strength so you are ready when the waiting period is over. So habang naghihintay, huwag magtunganga lang. Ay patuloy na gumawa para sa Kanya. No? Salamat sa iyong pagsama sa amin today. Sa ngalan nga po ng ating regular host na si Ma'am Yvette Pau. Ako po si Mel Manzanilla at sa technical side, nagpapasalamat naman tayo kay Don Alfonso Apinado. Susunod na po ang Family Matters. Ingat lamang po tayo and have a blessed day. Bye-bye!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan, isa magandang umaga po ng Martes sa bawat isa. Kaya naman po ay nakikinig at nanonood sa Facebook Live sa ating pong programang Family Matters. Ako po ang inyong mga kasama. Ito po ang Tuesday edition ng Family Matters Male Empowerment. Ako po si Ruel Arjuela. Hello po sa inyo dyan, sa mga nasa radyo. Kamusta po kayo? Malakas po ba tayo sa radyo ngayon? Nung mga nakaraan, ay on and off tayo. Ano po? Malakas na ba tayo at June? Ngayon, oh. Ano, 3.5 or 5? 3.5. Okay, kasama po natin sa technical, walang iba kundi ang ating pong Chip Tech. Walang iba kundi si Don Alfonso. At magkakasama po tayo hanggang alas 11 ng umaga. Parang gabi ng aking babanggitin. Umaga. Ayan. At tayo po ay tumatalakay sa isang maselang paksa ng maselan sa ibang conservative, no, na nakikinig po sa atin. Sapagkat ang ating pong pinag-uusapan ngayon at pag-uusapan na yung part 2 nung ating pong pinag-usapan nung nakaraang Martes, no po, yung about sa kay Ronald Molmisa, no, na love struck. Alam mo siya? Sure ka ba? Ito pong kanyang aklat na to. Sapagkat magandang natatalakay po natin, hindi lamang pangkabataang kalalakihan, kundi maging sa mga may asawa na, pamilyado, yung mga, at saka yung mga lalaking, tawag dyan, matandang binata, tumanda na. Ayun, mamaya po pag-uusapan natin po yung karugtong nun, ano. Eh, ngayon muna yung magkumustahan po muna tayo. Ayan, kumusta kayo dyan? Saan man po kayo naandun ngayon lugar? Sa ibang bansa o naandito sa Pilipinas? Silo nga pala kay Pastor Ariel Yadaw, na ating kaibigang pastor from, hindi na siya sa Alaska eh. Lumipat na yata sila ng ibang state, no? Andito siya ngayon sa Bicol. Hello, Pastor Ariel. Hindi tayo nagkita-kita, ha? At buti pa si Pastor Nanding, na-invite ka. Eh, ako naman ay naging busy nitong nakaraan sapagkat marami tayong walk. Walk talaga. Congratulations sa mag-asawang Kevin at Veronica. No, siya ngayon ay Aquino na. Veronica Aquino. Yan. At ating pong kinasal noong nakaraang Sabado diyan po sa Ligao. Okay, at maganda, ha? Ang ganda ng reception, ang ganda ng design, ano? Galing, ha? Pati yung host nung ano sa reception eh. Nakakasaya, no? Makalimutan mo ang gutom. Yan ang magandang host, no? Talagang dalaka, no? Tatawa ka talaga eh. Ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat sapagkat naging bahagi ako ng inyong pag-aasawa, Kuya Kevin at Ate Veron. Ewan ko, nakabalik na sila ng La Union, sapagkat taga La Union si Kevin at si Ate Veron naman ay taga rito sa Ginubatan. Ayun, ha, at doon sa mga may kaarawan ngayon, happy, happy, happy birthday. Happy birthday, SM! Birthday niya po nung nakaraan. At wala naman siya dito. Si SM ba, andito na, nakauwi na? Ayun, andito na, ha? Wala pang pasalubong. Buhangin. Mukhang si Kuya Lito ay nag-enjoy sa breakay. At syempre, kay Mame. Oh, nakita ko kanina si Mame sapagkat sinusundan ko siya sa programa kanina. At sabi ko ay inawitan ko. So, walay pa rin. De joke lang, Mame, ha. Alam ko naman. Oh. Ha? alam ko naman, Mame. Sa mga ngiti mo lamang ay sapat na yan na makitang ikaw ay masaya, no? Alam ko ang masayang iyong karawan at lalo na si SM. Saka ba naman hindi sasaya? Andun siya sa isa sa pinakamagandang puntahan dito sa Pilipinas. Oh, Bora. Yan. Talaga ipinagsisigaw pa yung Bora, no. Sana ay kami mapangiti mo, SM. At alam kong ikaw naman na hindi nauwi ng walang pasalubong. Kaya antabayanan. Yung pasalubong ni SM. At sa lahat po ng mga may kaarawan ngayon, happy happy birthday. Ano po, dito sa aking cellphone ay walang anong may kaarawan. Wala yata akong friend na may kaarawan talaga ngayon. Hmm. Tinan ko nga uli. Wala talaga. Hmm. Ayan. Wala talaga. At doon po sa mga naandyan po sa nakikinig sa atin sa kanilang bahay, sa radyo, maganda umaga po sa nakikinig sa atin dyan sa kanilang mga tindahan, maging sa palengke, magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po magkasama tayo hanggang alas 11 ha, sa ating pong programa dito pa rin sa Family Matters. Ano po. At syempre yung ating pong mga tatay, kahit wala sa tahanan ngayon, yung mga naandyan naman ay makinig po kayo. Ano? At samahan po ako. Pwede po kayong bumati, pwede po kayong mag-comment, no? Doon po sa ating pong Facebook Live comment section po natin. Oy, Kuya Erwin, ang aga ha. Shout out watching here from Province of Muladbukat, Grande, Ginubatan, Albay, Brownout Capital of the Philippines. Paano ka magba-brownout? Ay wala ka pa namang kuryente yata dyan sa bahay niyo. Okay, Norbin is watching. Okay, maganda umaga po sa inyo. Diyan sa mga nasa Upland, ha? Diyan sa po sa nasa main unit. Yan, maganda umaga po sa inyo diyan. Okay, doon po sa buong Bicolandia, maganda umaga. Catanduanes, Masbate, Camarinesor, Camarines Norte, Sorsogon, at siyempre Masbate. At dito rin po sa atin po sa Albay. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako magpatuloy, ay pakinggan po muna natin ngayon ang ating pong dalawang kompadre. Ang kanila pong tips, ang tips po ng ating pong mga parekoy.
1: Pare tips ni na parekoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parekoy.
2: Hello mga parekoy at marekoy. Kami ang inyong kapartner sa pagkutingting at pagkutingting. Ako si Parekoy Jerry.
3: Ako naman si Parekoy Benji.
4: Asar ka na ba sa mga palipad-lipad sa loob ng iyong bahay?
2: Kagat ng lamok ating iwasan! Simple lang ang sagot sa inyong problema. Narito ang paraan sa isang simpleng mosquito trap gamit ang bote.
4: Yo! Bottle. Kailangan mo lang ng isang soda bottle, isang cup ng brown sugar, isang garapon ng baking powder, kutsilyo at isang measuring cup.
2: Una, gupitin ang plastic bottles sa kalahati. Dahan-dahan lang at baka masugatan ka.
4: Kapag nahati mo na ito, ibos ang asukal sa ilalim na kalahating parte ng isang ginupit na plastic bottle. Kasunod nito, ibuhos ang 400 milliliter na hot water.
2: Pagkatapos din ito, saka idagdag ang baking powder paunti-unti. Hindi na kailangang haluin dahil nakakatawag pansin na ito sa mga nakakainis na lamok.
4: Hip hip! Huwag excited, di pa yan tapos. Wala tayong itatapon dahil ang natitirang kalahating bahagi ng iyong ginupit na plastic bottle ay gagamitin din. Ilagay ito ng pataob. Dapat nakababa yung nguso ng bote sa loob ng iyong ginawang mixture at siguradong lilipad ang makukulit na lamok sa bukas na bahagi.
2: At kapag nasa loob na sila, siguradong wala na silang kawala. Wow!
4: Yan.
2: Parekoy at Marekoy, parami na ng parami ang lamok. Take time para gawin nito.
4: Yun, paghandaan para iwas lamok. Para masaya rin si Mrs. hindi na rin kailangan ng kulambo.
2: Kami ang iyong partner sa pagbuting ting at pagkuting ting.
4: Parikoy Jerry.
3: Parikoy Benji.
2: Paalam!

Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating palong bahagi ng ating pong programa dito pa rin sa Family Matters, Male Empowerment, ang ating pong Tuesday edition. At ako po, si Ruel Orihuela, kasama nyo hanggang mamayang alas 11. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pong pag-uusapan ngayon. Hello nga pala kay Kuya Tristan Wyatt V. Gulay. Maray nga aga, si Ruel. Magandang umaga sa iyo, Kuya Tristan. At sa mga nasa Facebook Live po natin, magandang umaga po sa inyo. At, ngayon ay ating pag-uusapan na itong ating pong hindi natapos nung nakaraang Tuesday. Let's talk about the S word from Love Struck, Love Mo Siya, Sure Ka Ba? Ni Ronald Molmisa. Ano po? Nabanggit nga po natin dito. Sabi dito, we're part of a generation that tends to undermine sexual purity. Having sex before marriage is no longer considered, is seen by many. Itong S word dito sa let's talk about the S word is about the sex or sexual purity, no? At ngayon daw po sa ating pong henerasyon ay parang binabaliwala na lamang ito. At yung pagkakaroon ng sexual na buhay, no? At bago ang kasal ito, ha, yung pagkakaroon daw ng sex, no, before marriage is no longer considered a sin by men. Hindi raw itinuturing na kasalanan ng marami. Kaya nga yung sexual life ay nagiging parang ganun na lamang kasimple, ano? Ganun na lamang, parang nawawala ng importansya, nawawala ng kahalagahan, nawawala ng kadalisayan. No, at pinagtatawanan pa raw paminsan-minsan ang mga virgins, no? Eh dito sa atin parang hindi pa ganun, ano. Sa ibang bansa siguro ganun, lalo na sa States, no? Sapagkat sa kanila ron, parang okay lang yan, sapagkat doon yata ay parang yung bang bata pang edad, 12, 13, 14, ay dapat na mayroon ng ganyang experience. Sapagkat pag ikaw daw ay hindi na, pag ikaw daw ay virgins pa sa lugar na yun, parang yun nga, pinagtatawanan, parang ano ka, hindi ka in sa kanila. Kaya sabi doon, it seems that if you have not gotten involved in sexual relationship yet, you have never really lived, no? Hindi na raw masyadong issue ngayon kung virgin ka pa o hindi. It is no longer a big deal if one of your friends engaged in premarital sex or PMS and became a teenage mom or dad. Dahil sa lagi nang nagaganap ang PMS o yung premarital sex, normal na daw yun at kailangang tanggapin. At may mga aklat pa nga nag-iindorso ng mga ganyang ano, ng mga ganyang ginagawa na ng 4-month rule para sa mga girls. Yan, may tinatawag na quote and quote 4-month rule, no? Oo. Na ano ba yung 4-month rule na binabanggit dito? Eh okay lang daw makipag-sex after 4 months of dating, ha? Yun ang sinasabi. Okay, lipat tayo dito sapagkat napag-usapan natin noong nakaraan. We live in a sex saturated environment. Maagang nag-eksperimento daw sa sex ang maraming kabataan, bunga ng mga mensaheng nasasagap nila sa kanilang paligid, lalo na sa media at internet. Sa social media, no po. At idagdag pa ang maagang pakikipagrelasyon at peer pressure. At marami pang mga movie na nagpapakita ng mga bahagi na ng mga relasyon ng sex. So yan po ay mga nagbibigay ng nagkukontribute sa isipan ng mga kalalakihan at ng mga kabataan ngayon. At punong-puno rin ng mga sensual na tugtog ang radyo. Oh, at saka yung mga MTVs nung araw, no?
eh, kahit mga kantang pambata ay nababahira ng malalaswang kahulugan dahil inaawit at sinasayaw ng may kilalang sex symbols. Totoo nga naman yun. Ngayon, God has ordained, sabi dito, no, God has ordained rules about sex. Kaya nabanggit ay, I am not afraid to talk about sex. Isa itong paksan alam ng marami pero hindi pinag-uusapan. Dahil hindi pinag-uusapan sa bahay at sa church, eh, kung saan-saan nakakakuha ng impormasyon ng mga kabataan. Yun nga po eh, no? Sapagkat ang ating pong bansa ay namula tayo sa isang konserbatibong komunidad at pamayanan, eh, pag pinag-usapan ng sex ay kabastusan para sa kanila. At ang paksang ito ay hindi daw pinag-uusapan ng marami. Dahil hindi daw pinag-uusapan sa bahay or sa church o sa school, yun, kung saan-saan nakakakuha ng impormasyon ang mga kabataan. At ang nakaka-alarma doon ay maaga silang nag-i-eksperimento sa isang bagay kasing hindi nila alam. Eh mas mahirap pa nga pala yung hindi mo alam eh. Kasi pag-i-eksperimentuhan mo ito. At yun ang doon na lumalabas at doon lumilitaw yung mga teenage, no, na parents o mother, no, na bata pa ay nanay na, bata pa, itatay na siya. Sapagkat sa pag-eksperimento hindi nila alam kung ano magiging resulta. Kaya sabi doon, yun, nakakakuha nga ng impormasyon ang mga kabataan sa kung saan-saan lang. Spreading lies about sex is one of the greatest weapons of Satan to destroy the younger generation. But what should we believe about sex? Tandaan po natin, ito daw po ang greatest weapons of Satan. Parang kinurap niya eh. Kaseryosuhan at kasagraduhan ng salitang sex o yung pagtatalik, eh ito'y pinarumi ng ni Satanas, no? At ito ang kanyang naging sandata para mawasak, to destroy the younger generation. Sapagkat marami talagang nawasak na buhay dito at pagkatao, pagkababae sa pagdating sa sex. God is the author of sex. Alam niyo po ba yun? God made us sexual beings. No? Ayon sa Song of Solomon. At kung babasahin niyo po, just read the Song of Solomon for you to really appreciate what sex can do to lovers. Naging marumi lamang ang pananaw dito nang bumagsak sa pagkakasala ang mga unang magulang natin. Si Adan at si Eva. Satan compromised the use of sex. Ginagamit niya ito para sirain ang relasyon ng isang tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kaya nga po pinag-uusapan natin ito ngayon. Medyo maselan na usapin o pag-uusap, pero nararapat na maintindihan at malaman po natin na malaking porsyento sa buhay ng mga tao na nasira ay dahil sa sex. Sapagkat hindi nila alam paano ito, o dahil ang Diyos ang gumawa, hindi nila alam paano ito gagamitin, no? Anong kapanahunan at kanino? Eh, yun nga po ang na-feed sa atin. Sapagkat ito ang naging greatest weapon ni Satanas para mawasak ang henerasyon ng tao. Kaya yun po, no? Sex has threefold purpose. Ito po ay binanggit din natin nung nakaraan. Balik-aral lang tayo ng konti. Una, kung may threefold purpose, layunin. Una ay ang pagpaparami ng tao sa daigdig o procreation. Kung wala nito, hindi kailanman lalago ang populasyon sa mundo. At hindi tayo mga bulaklak na kahit sa hangin ay pwedeng mag-pollinate at dumami. Number two, it unites two persons.
Sex is more than physical. It has emotional and spiritual significance. It has emotional and spiritual significance when you have sex with a person. You identify yourself with him or her and you become one. And number three, it was created for the pleasure of the married couples. Take note, for the married couples. Ang sex daw ay isang magandang pagpapahayag ng pagmamahal mo sa asawa mo. Ayan. At kaya, at dun nga po sa Song of Solomon, ay mababasa mo, kung ito'y babasahin mo ang Song of Solomon, ay ma-appreciate mo ang beauty, no? The beauty of intimate romantic love. Kaya yun po, napakahalaga maintindihan po natin, ha? Ang sex daw ay may threefold purpose. Ano number one? Pagpaparami sa tao, syempre. Number two, it unites two persons. Ang sex is more than physical. It has emotional and spiritual significance. Emotional and spiritual significance. Sapagkat when you have sex with a person, you identify yourself with him or her and you become one. Kayo nagiging isa. At yun po yung nababanggit din sa kasala. Kayo ay magiging isa. Kaya kung kayo ay ang sex daw ay for the pleasure of married couples. No, kaya nga po sa kasal, yan po ang sinasabi. Ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay walang taong pwedeng maghiwalay sapagkat kayo ay pinag-isa, kayo isa, no, ng kayo ay naikasal. Ayan. Ito pa, sabi, months out of control sexual desires need to be subjected to God's rule. No, months out of control sexual desire. Ikaw daw po ay out of control do sa sexual desires mo. It need to be subjected to God's rules. Eh kung wala daw inilagay na pamantayan ang Bible pagdating sa sex, kayang-kayang punuin ng isang lalaki ang isang barangay ng kanyang mga anak. O kaya naman ay kumalat ang iba't ibang sexually transmitted disease o STD sa buong mundo. Dahil mahal tayo ng Diyos, naglagay siya ng mga boundaries. Hindi dahil sa KJ siya. O Killjoy ang Panginoon. KJ pa nakalagay dito. Luma talaga, no? Kundi dahil ayaw niya itong mapahamak. Hindi kailanman kinalulugdan ng Panginoon ang mga sumusunod. Ito yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos na may kaugnayan sa sex. Fornication o pakikipagtalik ng hindi pakasal. Ang tawag po doon ay fornication. Ang kasalanan niyo po, ang sin niyo po doon is fornication. Homosexuality o pakikipagtalik sa kaparihong kasarian. Ito yung nabanggit po natin nung nakaraang Tuesday. Na karumal-dumal talaga sa Diyos. Yung ikaw ay makipagtalik sa kapwa mo o parihas na kasarian. Adultery o pakikipagtalik sa taong hindi mo asawa. Ang tawag naman po dun ay adultery o pangangalun niya. Incest o pakikipagtalik sa malapit na kapamilya, magulang, kapatid o first cousin, no? Eh, ito po ay tinatawag na incest. Ito daw po ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kasunod, bestiality o pakikipagtalik sa anumang hayop. At ito po ay may nabalita tayo ng mga nakaraan na ito po ay nakasuhan din, no? Nakipagtalik sa isang hayop o nahuling nakipagtalik sa hayop. Next is rape o pakikipagtalik sa isang tao sa marahas, illegal at pwersahang paraan. Alam niyo po yung rape ngayon kahit mag-asawa ay pwedeng makasuhan ng rape kung dadaanin sa marahas o pwersahang paraan ang kanyang asawa.
lalo na may ebidensya na siya ay sinaktan. Kaya nga po ay ang rape ay kahit daw po sa mag-asawa ay pwede yan na maikaso. Kaya ingat-ingat. Prostitution o pagbebenta ng katawan. Ayan po, no? Ayan po, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. No, walong ilan lamang po ito sa mga hindi kinalulugdan ng ating pong Panginoon na ginagawa ng tao. Dito po tayo naman sa ang mga sumusunod, ang mga na-discovering katangian ng mga kabataan gumagawa ng PMS o premarital sex. Una, lives away from parents and started living away from them at an early age. Sa madaling salita ay napahiwalay sa magulang o hiwalay o malayo sa magulang. Pangalawa, exposure to mga X-rated na movies. O, mga X-rated ha. O, for adult only. No, goes to discos o massage parlors, no, yung mga kasayahan. At kasunod, does not attend religious services, yung mga sa church. Yan ang mga sumusunod na katangian ng mga kabataang nakakagawa ng premarital sex. At addicted to drugs, smoking and alcohol. Ano, yan po, no? Yan po yung nakakapagdala sa inyo. Ha? Yung kayo ay malayo sa magulang, walang mag-guide sa inyo, o ang magulang naman ay napapabayaan ang kanyang anak at ito'y namuhay na malayo sa kanyang mga anak. Kaya yon, nakakagawa at an early age ng ganong klase ng aktibidades. Exposure din do sa mga social media, sa mga website, sa mga apps na talagang masyadong for adult only, ano, X-rated talaga. Eh, kaya nga po, lagi nating nababanggit yan sa mga programa po natin dito sa radyo. Napakaluwag ng ating pong bansa sa dyan sa mga apps na yan at dyan sa mga website na yan na madaling nabubuksan. At hindi lang nabubuksan, kahit hindi mo nga buksan, nagpa-pop up doon sa iyong pinapanood na sa lalo na sa mga sa YouTube, no. Biglang papasok yung mga ganung mga sexy scene o scenario na hindi dapat makita ng mga bata. Ayan ang isang nakakapagbigay diyan ng dahilan kaya nagiging malikot at ang isipan at nagkakaroon ng eksperimento, nag-eeksperimento sila sa kanilang isipan pa lamang hanggang sa gawin ito ng aktual. Mapapasin daw po natin ang mga kabataang gumon sa bisyo ang kalimitang malapit sa paggawa ng premarital sex. Sila rin ang mga kabataang laging lantad sa mga malalaswang mga materialis na nagpupunta at nagpupunta sa mga lugar kung saan madali silang matuksong makipagtalik. Ayan. Kaya ano pong dapat gawin ha? Meron namang mga bagay na pipigil sa kanila para gawin ang PMS. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una, regular participation in religious activities. Being employed. Oh, yung una maganda ha. Regular na pakikipag-ugnay, pakikipag-participate, pagsama sa religious activities, sa mga gawaing pangsimbahan. Pangalawa, being employed. Magkaroon ng trabaho sapagkat doon ay mabibisi ang isip mo. Next is staying longer in school. O yun, habang ikaw, siyempre, 7 to 4, nandun ka sa loob ng paaralan. Siyempre, hindi ka makakapag-isip ng anumang mga bagay patungkol sa mga malalaswa sapagkat ikaw ay nasa loob ng school. Next, receiving sex education in school. Ayan din po ang kulang sa atin. Sapagkat ito nga pong ating pong bansa ay pag pinag-usapan ang sex, ay para bang ikaw ay napakabastos mo na. O, kaya sila, yung mga kabataan, lumalaki na pikit mata na tinutuklas. Ano yung sex? Sapagkat walang nagtuturo sa kanila. O, kaya mas maganda mayroong sex education. Ito'y pinagdidibatihan pa noon. Kaya nga may mga iba naman ngayon nagsusulong, aba, sobra naman, no.
na huwag na raw pakialaman yung mga bata kung anong ginagawa sa kanilang katawan. Isinusulong yan, nakapaloob yan doon sa isinusulong din na batas. Pero hindi naman maganda yon. Kinakailangan pa rin na guided tayo ng mga adult, no, ng ating pong mga magulang kung papaano, no, maiwasan ang mga ganitong bagay. Okay, living with parents. Ayun, sapagkat kanina ay yung mga naging sanhi ay dahil malayo sa magulang. E ngayon, yung mga pwedeng pumigil naman ay kayo yung nakatira sa nasasakupan ng iyo pong mga magulang at nasasakup ka pa ng magulang na pwedeng magbigay sa iyo ng advice. Ayun. Sabi doon, sex without real commitment is dangerous. Ulitin ko, sex without real commitment is dangerous. In the eyes of God, only the commitment a man and a woman make in the ceremony of marriage counts and qualifies them to have sex. Yan. Before marriage, everything is reversible. Kaya sabi dito, mahal mo siya ngayon pero pwedeng mabago yun bukas o sa isang linggo. Mapapatunayan mo lamang na talagang handa ka nang ibigay ang buhay mo sa iyong minamahal sa sandaling sambitin mo ang katangang I do at till death do us part. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi sa kasal ninyo, kapag nasanay ka sa pagkipagtalik na walang tunay na commitment, mahihirapan kang maunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay daw ng iyong buhay para sa isang tao. Lahat kasi daw ng relasyong pinapasukan ay mababaw dahil nakadepende sa sex at walang intensyong palalimin. Okay, so yun po yung ating pong mga nakaraang binalikan na inilinaw lang po natin uli. Kaya natin pong inulit ito para po sa ating pong mga tagapakinig, lalo na kung kayo ay magulang na merong mga anak na nagdadalaga na at nagiging binata na, ay panahon na po, hindi pa naman huli ang lahat, na paalalahanan, pag-usapan ninyo yung mga pag-iingat. Huwag kayong mahiyang pag-usapan ito. Ayan nga po ang uulitin ko ulit, iyan po ang kakulangan po sa atin sa loob ng tahanan, sa pamilya, na mapag-usapan yan habang yung nanay, kausapin mo anak na babae, kayo ang mag-usap kasi kayo naman ang parehong babae. At warningan sila, advisean sila, ibigay ang tamang dapat gawin o para magkaroon do's and don'ts, no? O mga mga bad result pag ginawa nila yung ganito. So para at least sila merong giya o masubaybayan sila at maging sa kaisipan nila ay natatatak yun, naiitanim na pag ginawa ko ba ito, ano ang magiging resulta. Kaya nga po, yan ay maraming mga kabataan ngayon na yan ang mga pinag-uusapan na ngayon. Ang mga pinag-uusapan na ngayon ng mga kabataan, paano ba mabuntis? Ano ang sign ng nabubuntis? No? Ano ba yung feeling ng pagkipagtalik? Ayan ang pinag-uusapan eh. Eh ngayon, kung pinag-uusapan yan ng mga kabataan ngayon, abay tayo mga magulang, dapat pag-usapan yan sa kanila. Eh, mas nauuna sila eh. Kaya sila ang nag-i-eksperimento sa isa't isa. So, anong end result? Ayun. Maagang nabubuntis. Okay, what are the consequences of having PMS? Ito yung nabanggit ko nung Tuesday na ating pong ipagpapatuloy hanggang sa mga sumusunod, no? Sabi po dito, the Bible declares that we must flee. Lumayo daw po tayo. Flee from sexual immorality. Ang Biblia ay nagsasalita at nagsasabi na dapat daw po tayong lumayo sa mga sexual immorality. Sexual sin can lead us into physical, emotional, and psychological and spiritual troubles. Apat po yun ha. Yung sexual sin, kung kayo po ay gumagawa ng ganun, no? Eh, meron daw po, ito daw po ay nagdudulot, humahantong, no, para sa atin into physical, una, emotional, pangalawa, psychological, pangatlo at pang-apat, spiritual troubles.
Oo. Talaga po tayong yung apat na yon ay magkakaroon tayo ng problema. Hindi raw makabubuti sa mga kabataan ang makipag-sex sa maling panahon at maling dahilan. And whenever we commit fornication, we are destroying our body. Pag ikaw ay nag-commit kasalanan ng fornication, kahalayan, ano, ikaw ay hindi ito nakabubuti sa iyo. We are destroying our body because we are sinning against it. Ikaw ay nagkakasala laban sa iyong katawan sa fornication. So, pag fornication ay kinalaban mo, sinira mo ang iyong katawan. Kaya yun ay, yan po ay warning po sa atin sa fornication. Kaya physical, ano sabi doon? Makakapikto sa ating pong physical din. Although sex can give you physical pleasure, pwede ka rin itong bigyan ng iba't ibang sakit. Kaya nga po, ingat.

kayo at makipag-usap at sabihin sa kanilang anak na babae. Eh ganun, hindi nila alam yan. Kung kailan ang fertility nila, yung period nila, yung fertile period nila na maaaring silang mabuntis. Kaya madali silang nabubuntis. Hindi rin nila alam na pwede pala silang mabuntis kahit first time lang nilang makipagtalik o makipag-sex. Oh, kaya babies born to teens sometimes end up with poor health because the moms are not mature enough to realize that they need to take care of their bodies. Hindi po ba? So napapansin niyo yung mga bata na nakikita niyo na nagkaanak agad sa murang edad ay nagkaanak, 16 years old. Makita niyo yung kanyang katawan. Oh. Sorry for the term, ha? Yung term sa Tagalog kasi nalulusyang. Nalulusyang sa Tagalog. No? Bata pa kasi yung kanyang muscle, no? Yung kanyang katawan, ayun. Bumagsak, no? Para bang hindi na naging maganda, hindi na naging marusog. Bakit? Maaga kasi hindi pa dapat na yun ang mangyari sa kanyang katawan ay nangyari. Ayun nga po, no? Yun yung mga teenage girl, hindi alam, ganun. Kaya nga isinisilang ang isang bata mula sa kabataan ay sometimes daw, minsan ito'y makikita po natin ay merong mahina na kalusugan, no? Sapagkat ang ina ay are not mature enough to realize that they need to take care of their body. Lalo na kung ang nabuntis na kabataan ay galing sa mahirap na pamilya at hindi nagkaroon ng prenatal check-up. Yung bang walang check-up sapagkat mahirap lang. Kumbaga, bahala na. No? Kung paano manganak, bahala na pagpapamilya. Kaya marami rin ang hindi nakakuha daw ng sapat na nutrisyon habang buntis. Sapagkat wala eh. Mahirap lang. Nabuntis ng maaga. So, hindi nakapagpa-check up, hindi na-advise ng kanilang OB-GYN o pedya, no, na ganito yung dapat pangangalaga. Kaya ano nangyayari? Maputla, no, ang kulay kasi bata pang nabuntis. Hindi alam kung paano, anong tamang sapat na pagkain na pwedeng kainin. At malaki ang posibilidad daw, ito'y sa physical, ha, atin pong pinag-uusapan, na kung tayo po ay naka-commit, no, at tayo po ay maagang nagkaroon ng sexual activity, eh malaki ang posibilidad na kapitan ng sexually transmitted diseases ang mga lalaking hindi makontento sa isang sex partner. Sila ang tinatawag natin mga promiscuous o hindi na pinipili ang mga taong makakatalik. The more sexual partners you have, the greater the possibility you will contract STDs, sexually transmitted disease. You do not easily realize that you already have an STD. Hindi mo alam, meron ka na pala. Symptoms sometimes manifest months after you contracted them. Hindi alam ng mga sexually adventurous na meron na pala silang sakit at naipapasa na nila iyon sa iba sapagkat iba-iba ang kanila pong nakakatalik. Ano po? Kaya anong nangyayari? Physical, sisira, nawawasak, maaga nagkaroon ng karamdaman at sakit na physical. Okay, psychological and emotional. Sapagkat ito'y binanggit po natin kanina, apat na may epekto. Nagkakaroon ng epekto sa buhay natin bilang lalaki o bilang tao pag tayo po ay nagkaroon ng mga ganitong uri ng aktibidad bilang isang individual. Lalo na ang ating ang sex, no? Ang pagpagtalik. Kaya ingat po tayo. Psychological and emotional. Sabi doon, sex and emotion are tied together. Sa mga nagsasabing pwede ka makipag-sex ng walang emotional attachment, para na rin nilang sinabi na pwede kang lumublob sa kumukulong tubig
pero hindi malalapit.

0: hypnos ang iyong balat. Ibig sabihin, ang sex and emotion are tied together. Magkasama, no? May emosyon. Hindi pwedeng wala kang maramdaman, no? Ay, mahirap 'yon, no? Wala kang pakiramdam. O kaya nga para ka raw lumublob sa kumukulong tubig. No, na hindi mo alam na puro hindi malalapno sa iyo, hindi malalapno sa iyong balat. In many ways, premarital sex is a form of emotional abuse because partners use each other out of the context of a lifetime commitment. Yun na nga po yun eh, no? Yung walang commitment. Basta nakaramdaman lang nila, no? Basta nagkagustuhan lang. Kaya ano sabi doon, no? Is a form, yung PMS, premarital sex, is a form of emotional abuse. No? Emotional abuse because partners use each other. Ginagamit nila ang isa't isa out of the context of a lifetime commitment. Bukas, wala na sila. Isang araw, wala na sila. O ano nangyari? Wala na. Nagkagamitan na sila. May mga lalaki na matapos makuha ang dapat makuha sa babae, nawawala na ng interest o nawawala ng interest sa pagpapahalaga sa relasyon. May mga lalaki na ganyan. Kaya nga po ay the loss of wonder or loss of challenge causes boys to abandon the relationship. Yan. Kaya nga po ay ingat, no? Psychological damage can also be caused by guilt and self-hatred. Psychological, ha? Sapagkat nagagalit ka, magagalit ka sa iyong sarili kung ikaw ay babae after mong makipagtali o makipag-sex ng nakuha ka, eh minsan nakakaranas ka, no? Ng pangsikolohiya na problema sa kaisipan sapagkat nagigilty ka. Kaya di ba yung mga babae umiiyak pagkatapos, no? Umiiyak sila, nagagalit sila sa kanilang sarili pag-uwi. Oh. Bakit? Bakit ko ibinigay ang aking sarili? Na hindi ko alam yung commitment, hindi ko alam kung hanggang kailan kami. Eh wala na, naibigay mo na. Kaya sa mga kabataang namulat sa kaisipan na okay lang ang premarital sex, malabong mag-guilty sila sa kanilang ginagawa. Sapagkat itinala na yun, inilagay na yun sa kanilang kaisipan. Pero sa mga kabataang pinalaki sa kagandahang asal, talagang big deal ang first time sexual experience. Big deal yun sa kanila. At kalimitan nga mahirap pang makuha o mahirap magkaroon ng sexual experience yung mga kabataang pinalaki ng magulang sa kagandang asal, sa pangangaral, no? At hindi nagkulang ang kanilang mga magulang. Kung may pagkakataon namang hindi nagkulang kanilang mga magulang sa pangangaral at bukas sa kanilang mga anak tungkol sa usapin, tungkol sa sex, ay maaring dun nila napulot. Kaya sila nagkaroon ng experience, na first time sexual experience, ay nakuha naman nila sa mga kabarkada o yung peer pressure na nabanggit po natin kanina. Kaya nga po, ingat eh, no? Sa mga kabarkada, kaibigan, gagawing kaibigan, no? O makakasama mo na baka ito ang mag-udyok sa'yo na mga bagay na ipinangaral ng magulang sa'yo ay ma-violate mo yun. Yan. At isa pa, no? Grabing depression din ang kasunod nito. Okay, basahin po muna natin yung mga nasa Facebook Live. Shout out sa Aliko. Ano? Aliko, na June 2020 pa ako nag-apply till now. Hindi pa ako nakabitan ng kuryente. Hello? 2025 ba? Pastor Romy Aligre is watching. BJ Don is watching. Shout out greetings to Tatay Leon Libra. Musta, Pastor Roel? Ayan, BJ Don. Oh, oh, kumusta raw po kay Tatay Dilion na Libra. Ayan. Okay. So yun po, shout out po diyan. Natuloy po natin ha. Sabi po dito, nakakababa pa rin. Nakakababa ng self-esteem ang promiscuous lifestyle o pagkakaroon ng maraming sex partners. Tandaan po natin yun ha. Sa mga kalalakihan, no, ito po'y paalaala sa ating mga kalalakihan, nakabababa ng self-esteem ang promiscuous lifestyle. Ano? O yung promiscuous po ay pagkakaroon ng maraming sex partners. Oh, kaya sabi po dito, hinahayaan mong gamitin ka ng iba para matupad ang kanilang sexual desires. Also, promiscuous people try to disconnect their emotion from their sexual activities. Diba? Ay ganun pala yun ano. Siguro sa mga, diba, sa mga ano tawag dyan? Yung mga prostitute, no, sa nasa prostitution. Yun ang hindi mo talaga lubos maisip. Ano yung kanilang pakiramdam? Siguro ang pakiramdam na lang nila ng mga prostitute, no, ito'y trabaho. Sapagkat yun ang naririnig ko rin pag napapanood natin ng mga nai-interview ng mga prostitutes at nahuhuli. Eh, ang kanilang dahilan ay sapagkat hirap ng buhay sa hirap ng buhay dito sa mundo, mahirap kumuha ng trabaho, yun ang alam nila, na ipagamit ang kanilang katawan alang-alang sa kanilang anak na sila'y may makain. Imagine mo, ang ginamit nila yung kanilang katawan, no, sa pagtatrabahong ibang klaseng pagtatrabaho. So, nasaan ang emosyon doon? No? Sa mga prostitute, nasaan ang emosyon? Tinanggal nila yung emosyon nila sa taong kanilang kasama doon sa kama, doon sa pagkipagtalik. Tinanggal nila yung emosyon nila at pinalitan ng yung kanilang kaisipan ay pinalitan ng yung kalagayan sa mundo, yung hirap ng buhay na kinakailangan gawin ko ito para lang magkaroon ako ng salapi o pera. Pinalitan yung kanyang kaisipan ng pangangailangan. Kaya wala nang emosyon sa pagkipagtalik. Pinagagamit ng kanyang katawan para doon matugunan ang kanyang pangailangan. Kaya yun po, yung mahirap, ano po. Sabi doon, they try to separate their emotion from the sexual act. Yun yung nabanggit po natin. Kaya tuloy empty ang pakiramdam nila pagkatapos. Moreover, when they get married, halimbawa, yun ang kanilang karanasan. Marami silang karanasan. Ang kanilang single pa sila. Dalaga at binata. When they get married, pag sila'y ikinasal at nagkaasawa, they bring the memories of their past sexual experiences with them. Ayun ang problema. Kaya yung concentration, no, yung pagpapahalaga doon sa relasyon ninyo na naging asawa mo ay nababahiran ng ibang mga kaisipan. Kaya nagigilty ka rin, no, na walang kaalam-alam ang iyong asawa, ang pinakasalan mo, na ang iba ang nasa isip mo. Kaya mahirap, di po ba? Okay, so physical, psychological, emotional, then spiritual. Ano naman ang dating nito sa spiritual? No? Sabi doon ay, sex is deeply spiritual activity. It can create a bond that is hard to break. Kung nakipag-sex ka sa isang taong, may bahagi ng pagkatao mo ang naiiwan sa kanya. Iyon. Pag daw ikaw ay nakipagtalik sa isang tao, may bahagi ng pagkatao mo ang naiiwan sa kanya. Kapag sumiping ka sa isang tao, magiging isa kayo, spiritually and not literally. And Jesus explained it this way in Matthew 19 verse 5 to 6. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Ito ang dahilan kung bakit hanap-hanapin mo ang pagkipagtalik sa iyong partner sa sandaling masimulan mo ito. Sapagkat may naiiwang pagkatao mo, ganun pala yun, ha? Ganun po pala yun. May naiiwang pagkatao mo doon sa iyong partner na nakatalik. Kaya hinahanap-hanap mo. Naiwan doon yung pagkatao mo. Kaya binabalikan mo. The desire to repeat the act will be so intense. Dahil nasimula na, hindi na pwedeng mawala ang sexual activity sa relasyon. Kaya nga yung premarital sex can lead you to a vicious cycle of sex. If it felt good the first time you did it, no? Guilt, determination to stop, and more sex. No? Kaya nga po yung cycle na yon, nakapakikipag-partner, pakikipag-talik sa iba't iba, ay nakakaramdam, sabi doon, feel good the first time you did it. You will do it again and again. If it did not feel good the first time, you do it again, hoping to get it right the second time. Kaya nagpapaulit-ulit. Kaya sabi po dito, just say no to sex for now. Kung ayaw mong mapaso, huwag kang maglaro ng apoy. Abstinence is the only 100% effective means of preventing pregnancy in the spread of STDs. Abstinence means not doing all sexual activities, which includes oral sex, anal sex, and mutual masturbation. The following are tried and tested principles that can help you overcome that temptation, para matulungan ka na ma-overcome, no, yung tuksong yun of having premarital sex. Ako po ay magbabalik, ha. Magbabalik po ako sa huling bahagi ng ating pong programa. Itutuloy po natin ang ilang bahagi pa po ng ating pong pinagtatalakay tungkol po dito sa the S word about sexual. About sex, ano po. At magbabalik po ako, wag po kayong alis.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa dito pa rin po sa Family Matters. Ito po ang Tuesday Edition, Male Empowerment. At sa ating pong huling bahagi, atin naman pong pag-uusapan. The following are tried and tested principles that can help you overcome the temptation of having PMS. Yung about premarital sex na ating pong pinag-uusapan ngayon, no? Kanina napag-usapan po natin ang magkakaroon ng problema physical, psychological and emotional pag ikaw ay nakipag premarital sex o nakipag talika na labas sa iyo pong pag-aasawa o hindi ka pa nag-aasawa o kay naman ay may asawa na. So physical and psychological and emotional at spiritual, yun po ang huling nabanggit natin kanina. Sapagkat pag kayo nakipagtali, kayo po ay nagiging isa spiritually. Kaya sabi doon, ulitin ko po yung Matthew 19 verse 5 to 6. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one. Kaya yun po, no? Kaya sabi po dito, ito po yung mga sumusunod, tried and tested principle that can help you overcome ito pong ganitong aktibidad, no, na inyo pong ginagawa, the temptation of having a PMS o sex, no, sa pakikipagtalik sa iba. Una, keep your focus. Maraming kabataan daw ang idle, o walang ginagawa, o walang mabuting pinagkakaabalahan. An idle mind is the devil's workshop. Ulitin ko, an idle mind is the devil's workshop. Sabi daw, mangarap ka, mag-isip ka, no? Focus, then focus on your goals and dreams. No, wag ko ano nung isipin. Kapag seryoso kang matupad ang ambisyon mo, hindi ka gagawa ng mga bagay na sisira sa iyong mga plano. Study hard. Kung kayo po ay mga estudyante pa, nag-aaral pa, study hard. Get a good job and establish a family. So, kailangan merong plano sa buhay. Yun nga po, kinasal ko noong nakaraan, sila Kevin. Yun ang tanong ko sa kanila nung kami may counseling. Ano ang plano mo? Isa sa nadaanan ng aming pag-uusap ay yung plano niya. Eh, sila po ay 32 years old na, 31, 32. So, sapat na. Yung kanilang gulang talaga. Meron silang trabaho, professional na, no? At sila ngayon ay may plano. At yung planong yun, ang kanila pong gustong marating after ng kanila pong kasal, no? Maganda yung plano nila. Kaya sabi doon, kapag seryoso kang matupad ang ambisyon mo, hindi ka gagawa ng mga bagay na sisira sa iyong mga plano. Study hard, get good job, and establish family. If you know your priorities, you can make a firm decision to remain abstinent until marriage. Okay, pangalawa. Una, keep your focus, no, para maiwasan niyo po yung mga ganong mga sexual activities. Develop godly friendship. Select good friends to hang out with. You are who you are with. Bad company corrupts good morals. Alam po natin yan, ano. Huwag kayong kukuha ng mga tropa, mga kaibigan mo, mga kabarkada na maglalayo sa iyo sa Diyos, no? Na ang gusto ay mga gawain, kasiyahan na malayo sa Diyos. Develop godly friendship. And select good friends to hang out with na iyong sasamahan, ano. Layuan ang mga kabarkadang pwedeng mag-ingganyo sa inyong makipag-sex sa hindi tamang panahon. Those who engage in PMS are often associated with people who do it. Yun daw, tao na gumagawa ng premarital sex ay ang mga kasama niya madalas often associated with people, yung mga tao rin na gumagawa nun. Kasi sila nagkukwentuhan eh. E minsan sila pa nga nagyayabangan, di ba? Ganito, ganyan, ganyan, ganito, yung partner ko, ganyan. Okay, yun ang pangalawa. Pangatlo, flee from temptation. No? Takbuhan mo yung tukso. Yan. Kaya mali yung kantang, o tukso, layuan mo. O tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo yung tukso eh. Yung tukso nga ang lumalapit sa'yo. Yung tukso ang siyang sisira sa'yo. Kaya sabi, flee from temptation. Kaya nga po ay dapat po nating maintindihan yun. Merong isang kwento dito, ayon dito sa author. Basahin ko sapagkat meron pa naman tayong ilang sandali. Dito sa Flee from Temptation, isang kabataan daw na minsan lumapit dito po sa author. Sabi doon, umamin na meron silang ginagawang kababalaghan ng kanyang girlfriend, 18 years old siya, samantalang 15 years old naman yung kanyang kapartner. Gustuin man daw niyang pigilan kanilang ginagawa dahil alam niyang mali, hindi daw niya kaya. Totoo ba ito? Na hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili? Totoo ba ito? Absolutely not. Sex does not happen by chance. Nagaganap ang PMS dahil sa paglapit sa tukso sa mga meron ng karelasyon, flee from situation that can lead you to temptation. Halimbawa, alam ba ninyong hindi sa mga motels madalas maganap ang PMS kundi sa bahay kapag walang tao? Huwag din naman, huwag maging miyembro ng 4K gang. Ano ba itong 4K gang? Sila yung pumupunta sa 4K. may 4K gang pala, no? Sila yung pumupunta sa kasulok-sulukan, kadilim-diliman, kaduluduluhan ng sinihan at gumagawa ng pang-apat, kababalaghan. Yung pala yung 4K gang, no? Kaya sabi dito, huwag din kayong maging miyembro ng 4K gang. Ulitin ko yung 4K gang ha. Kadilim-diliman, kasulok-sulukan, kadilim-diliman, kaduluduluhan at gumagawa ng kababalaghan. Avoid being together alone. Kapag nilagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon na matutukso ka, talagang mahuhulog ka sa kasalanan. Huwag ninyo sabing matindi ang inyong panlaban. Matindihan yung panlaban dahil matatag daw ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kung kailan natin iniisip na tayo matatag, doon tayo madalas bumabagsak sa kasalanan. Yan ay nabanggit sa Corinthian. Huwag mong isiping ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay mabuwal.
1: And syempre, yung lahat ng naabot ng ating pong programa.
2: Yes, yan. Nasa online po ba kayo?
1: Yes, of course. Ayan. Pwede niyo po kaming sundan, i-follow, i-like, i-share sa ating pong mga social media account. Ano? Mm-hmm. Sa ating pong Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At of course, nandun din po tayo sa YouTube and Instagram. Ano?
2: Yes.
1: Type niyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, kung kayo po ay bumabiyahe, ano, pwede rin po nyo kaming mapakinggan via online streaming. Type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm.
2: Alright. Nako, syempre, nandyan din po tayo, Uncle John, sa ating messenger, sa ating mga carry-ons.
1: Yeah.
2: Pag-member kung, po kayo dyan.
1: Yes. Kung gusto nyo pong isali namin po kayo, no, sa ating pong GC, sa mga ka-carry-ons, ano, comment lamang po kayo at pwede po namin kayong i-add. Yan. Para updated po kayo.
2: Yes. Yeah. Nako naman, nakakatuwa naman, Uncle John, dahil sinamahan mo ako ngayon at tuloy-tuloy po nating makakasama si Uncle John every Tuesday and Thursday edition ng ating pong program na TNT, your lunch break

0: Cafe on Air, kung saan meron tayong healthy chismisan patungkol sa mga latest ano trending topics ano na meron sa ating pong mga social media na pwede pong nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At mamaya, nako talaga naman, nakapost na po ang ating tanong ni Tita. Ako lang naman po yan. Bibigyan ka din namin ng chance ang cool dyan na ikaw ay... Ikaw ay maging uncle. Ayan, tanong ni Uncle Kuya Jun. Bigyan mo ng pagkakataon si Uncle dyan para sa ating tanong ni Uncle.
1: Tanong, ayan.
0: Para officially ikaw na talaga ang bibigyan namin nitong tanong ni Uncle. Ayan, one of these days ay ibibigay po namin yan sa inyo na. Kaya mamaya pag-uusapan natin itong ating tanong ni Tita.
1: Ano nga ba yung tanong ni Tita?
0: Ang tanong lang naman po ni Tita mamaya ay eto, simpleng-simple. Okay, ano ang success para sa iyo ka TNT? Wow. Yan, gusto natin na maging successful, di ba po, Uncle John?
1: Yes.
0: Oo, sino ba ang ayaw maging successful? Aba, pero para sa iyo, ano ba ang success? Pareho ba ito ng nakikita online? Di ba? Lalo-lalo na ngayon dahil nga usong-uso na ang social media. Nandiyan na tayo sa Facebook, YouTube, Instagram, and kung ano-ano pa. Nako naman talaga, totoo ba yung mga nakikita na postings natin sa totoong buhay naman natin?
1: Yes.
0: Successful na successful tayo online. Pero sa totoong buhay, ibang-iba pala, baliktad pala yung ating mga pinagdadaanan. So, ano nga ba para sa iyo ang success ka TNT? Pareho ba ito ng nakikita online? Mamaya, ako, i-share nyo po ang inyong mga saloobin sa mga ibinigay na po na contact information ng ating pong Uncle John dito po sa ating Tuesday edition ng ating TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ikaw ba, Uncle John? Siyempre, gusto mo maging successful, di ba?
1: Of course. Siyempre naman, wala naman sigurong taong ayaw mag-success.
0: Kaya.
1: Kaya nga, parang nauso rin yung word na sumakses.
0: Sumakses
1: anya.
0: So, kailan ba yan nauso?
1: Parang lately lang.
0: Lately lang.
1: Palagi ko napapakinggan yan eh. So, sumakses. So, ibig sabihin talagang lahat naman po tayo, mga Kakerians, ay nagnanais na maging successful po ang ating pong mga buhay.
0: Right.
1: Kaya, very relevant yung ating pong tanong ni Tita ngayong umaga.
0: Yes, nako. At mamaya naman sa ating discussion time, pag-uusapan natin.
1: Ano yun?
0: Ito naman, nako. Importante ito. In connection po sa ating tanong ni Tita.
1: Yes.
0: Ayan, ninakaw na tagumpay. Ala.
1: Uy, matindi na. Parang pang... Parang pang teleserye yung...
0: yung title ng ating pag-uusapan. Parang, kasi meron talaga, Uncle John, na mga nagnanakaw ng tagumpay. Nako.
1: Ay, oo.
0: Ng ibang tao.
1: Yes.
0: Okay, bakit nga ba, pag-uusapan natin mamaya, bakit nga ba may mga tao na napipilitan silang gamitin yung tagumpay ng ibang tao? Ano? Lalo-lalo na ngayon, napakabilis na lang yan mangyari dahil nga sa online.
1: Yeah.
0: Ayan, sa ating mga social media platforms na pwedeng-pwede tayong mag-flex ng ating mga sinasabing success, pero yun pala, success ng iba.
1: Yun lang.
0: Oo nga, di ba po? So mamaya yan, pag-uusapan natin sa ating discussion time with Uncle John. Ako, paano kayo makipaugnayan sa amin? Nabanggit na po yan ni Uncle John. Uy, batiin din natin, Uncle John, ang ating mga kaibigan dito naman sa Masbate. Kumusta po ang inyong lagay dyan? Okay, sige po, i-share nyo na at nandyan na po sa ating Facebook page ang ating pong program link. Hello din sa ating mga kaibigan. Huwag natin kakalimutan ang mga kaibigan natin dito sa Masbate, Uncle John. Baka may special greetings ka sa mga taga... Ay, Catanduanes pala.
1: Catanduanes. Binabati natin yung ating mga kapatid dyan, mga listeners, Kakerians, dyan po sa Island of Catanduanes. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat dyan.
0: And syempre dito din sa Sorsogon. Ay, nakakamiss na ang Sorsogon puntahan. Kailan naman kaya tayo makakabalik dyan? Hello din sa mga Camsur area people and of course Cam Norte, Northern Samar, Leyte. Ingat-ingat po tayo. And sa buong Philippines at sa ibang bahagi po ng world na naabot po ng ating programa at kayo man po siguro ay magre-replay mamaya or live kayong nanonood ngayon. Magandang umaga po, magandang tanghali o magandang gabi, magandang umaga sa inyo.
1: Yes.
0: Ito na muna ang ating pambugad na awitin para sa ating mga kaibigan na nakaantabay sa radyo, yung mga mga marami sa atin nakatanggap ng PM Radio. Ay, batiin ko muna si Ate Weng dito sa Malabog area. Kumusta po? And si Valerie at yung mga nakasama natin nung Sunday dito sa Inarado, Daraga Albay. Hello po and good morning and we'll see you again on Sunday. And thank you so much po sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating mga programa. Isang awitin para sa ating mga kaibigan nga na nasa radyo at ilang mga paalala sa mga nakaantabay naman po sa ating online na program. Para po sa inyo.

0: Para sa ating tanong ni te or tanong ni tita. Ano ang success para sa iyo ka TNT? Pareho ba ito ng nakikita online? Pwedeng-pwede po kayo magpahabol ng inyong mga kasagutan dahil may mga kaibigan na tayong ka-TNT na nandito nagbigay ng kanilang mga sagot. Pwedeng-pwede pa rin po. I-message lamang po kami. Ang smart number po natin ay 0998-843-0573. And syempre pa sa FB naman po ay nandito tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, sa YouTube at Instagram, sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM, and syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede po kayo mag-chat. Ayan na, Uncle John, meron na tayong mga yes. sumagot.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, meron natutuwa na naman tayo at marami tayong mga kaibigan ngayon na nandito. Hello, hello sa iyo kaibigan. Thank you so much. Ayan, first in line. Sino ba itong unang nagbigay ng kanyang kasagutan? Mm-hmm. Ang ating first honor ay walang iba.
1: Sino yan?
0: Si Teacher K. Andito pa siya sa TV ha. Partida to si Teacher K. Nagtuturo to eh. Sabi niya, hindi po palaging pareho. Ang success na madalas makita online ay kadalasang nakabase sa mga bagay na madaling ipakita. Isa lang siyang highlight sa buhay. Pero ang tunay na success ay mas malalim kaysa sa nakikita sa screen. Kung pananaw na may kalakip na faith ang pag-uusapan, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa dami ng ari-arian o achievement. Ang pinakamahalaga ay ang katapatan ng Diyos. Minsan, ang isang taong tila ordinary sa mata ng mundo ay maaaring itinuring na matagumpay sa paningin ng Diyos dahil namuhay siya ng may pananampalataya, pag-ibig at pagsunod. Live with a purpose po, ika nga. Oy, naman talaga. Very good. Well said talaga ito si Teacher K. And hands down daw sa'yo si Carmela. Thank you, Teacher K. And of course, Carmela, good morning. Sana makapag-share ka din ang iyong kasagutan sa ating pong tanong ni Te or tanong ni Tita. Yun. Sino pa? Pwede mo lang basahin yung iba.
1: Yes. Sabi naman, sabi naman ni Danmark Jacob, Jacob, success has different meanings to people. No? Some are material things or achievements in life. But for me, para sa kanya, success is also uplifting the lives of others and for us as Christians, leading people to God.
0: Ayun. Yun ang success para kay Denmark at Jacob. Nako, thank you. Oo, iba-iba talaga ang meaning ng success. Pwedeng material things or yung mga achievements sa buhay.
1: Yes.
0: Pero yung sabi niya, yung success daw is also uplifting lives of others and leading people to God. Uy, very good yan. Well done. Ayan. Ito naman, si Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, hello po. Good morning po sa inyo. Para sa akin, true success and wealth is Jesus. Because even if you gain or obtain worldly riches, if we are far from God, everything is meaningless. Yeah. Oy, iba din naman ito. Oo nga. True success and wealth is Jesus. Kasi pag meron kang Jesus sa buhay mo, 'di ba? Kahit wala sa iyo yung ibang mga bagay na sa pamantayan ng mundo, 'di ba po?
1: Yes.
0: Ay success. Nako, sabi nga, anong tawag doon? Paldo. Tama ba, paldo-paldo? Oh, ano paldo. Ibig sabihin ng paldo-paldo? Parang ano ka, successful.
1: Oo, parang success. Oo, tama.
0: Parang ano, panalong-panalo ka.
1: Panalo, yes.
0: Ayun, that's the term now, ano, ng mga kabataan, paldo-paldo.
1: parang synonyms niya ng ano, sumakses.
0: Oo nga, sumakses. Ayun, sumakses. Ayan, sabi pa ni Jonathan, pwede niyo pong basahin.
1: Ayan, sabi pa ni Jonathan, ano, sabi nga ng sa song, makamtan ko man ang lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithi ng puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin ang puso ko. Ayan, parang kumanta na siya. May chorus pa. Ito, sabi, anong kanta to? Ikaw ang yamang hinahangad, ano? Ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoon.

0: Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho, at kitang-kita nito ang tangis, ang tanging nais ko, ikaw ang tanging yaman ko, Panginoon. Mm, ah, pinakanta tama. Mo ako, bro, ha?
1: Pero kumakanta ka talaga, Uncle John.
0: Opo naman.
1: O yaman. O naman. Sige. Okay. Meron pa siyang pabati sa atin. Mm-hmm. Ayan. Yeah. Mm-hmm. Hello kay... Hello daw mga kakaryan at pa-shout out daw sa Alcon family, Didi sa Kimantong palaging nakikinig po. Uy, thank you so much talaga sa Alcon family. Suking-suki natin yung mga yan. Okay? Mm. Hello din kay Honey Azada. Kilala mo to?
0: Yes, kapatid ko po.
1: Uy, hello.
0: Nasa Laguna yan, Laguna.
1: Ay, hindi ba siya? Siya ba yung nag-birthday nung isa?
0: Ah,
1: hindi
0: iba. Naman.
1: Ah,
0: iba.
1: Okay, okay. Hello, Honey.
0: Yung isa, Hanani. Siya naman, Honey.
1: Ah, mahilig kayo sa H?
0: Yeah, oo. Actually, yung mga kapatid ko, lahat H.
1: Talaga?
0: Kami naman mga lalaki, lahat J.
1: Yeah. Oh, talaga naman. Sinasadya ba yan ang mga magulang nyo?
0: Siguro.
1: And hello din muna kay Valentina na bata o sila na nandito na din. Mm-hmm. Of course, kay Alex. Kuya Alex Lurin, kay Carmela De Los Reyes na nag-react din. And of course, kay Lea Rose Olaguer. Kilala niyo po si Lea Rose Olaguer?
0: Hindi ko po. Ayan. Na pamilya.
1: Oo.
0: Binabati ko rin po si yung kaibigan po natin from Batangas.
1: Uy,
0: sige. Si Ralson Londonio. Ayan.
1: Nandito siya ngayon. Nagbabakasyon po ba siya?
0: Hindi. Katrabaho ko to dati sa ibang bansa.
1: Oh.
0: Close friend from Batangas.
1: Hello, hello. Kumusta po ang Batangas ngayon?
0: Pinapasagot ko ng tanong.
1: Oo nga. Sagutin niyo na po yung tanong ni tita or ni te. Okay. Sige. Meron pa yata akong kailangang i-share na sagot dito sa ating tanong. Sige. Ha, hanapin ko muna siya.
0: Hanapin natin.
1: Sige. Para mayroon pa tayong ma-share sa ating mga kakerya.
0: Pwede pa po tayong mag-ano?
1: Pwede pa.
0: Humabol.
1: Mm-mm.
0: Sa ating
1: sabi,
0: tanong.
1: Ayan. Sige, meron sabi yan. Ni... Ayun, yung aking sister. Sumagot siya. Ang hina ngayon ng internet. Ayan, asa na ba yon? Hindi ko pa makita. Alright, hello and good morning sa aking sister dito sa Bacolod. Bacolod.
0: Mm, Bacolod.
1: Mm-mm.
0: Wow.
1: Okay, sandali lamang. Loading siya. Sige, ito na. Sabi ni Fe, Difficult mag-isip kung ano ang success. Medyo dakula ang scope niya, pero short insight lang for me. Success is having a peace of mind in every achievement that you have. The inner joy matters most. Tama.
0: Inner joy.
1: Peace of mind. Ganda napakahalaga nun, niyan, di ba? Mm-hmm. Kasi pa pwedeng... Sa mata ng mundo, napaka tagumpay mo. Masyado kang successful sa buhay. Mm. Pero kung wala ka namang peace of mind, di ba? Marami kang nakakaaway. May mga taong nagagalit sa'yo. Ayan. Pero kung wala ka namang ginagawa sa kanila, ituloy mo lang yan. Kasi hindi naman talaga lahat ng tao, di ba, Uncle John, matutuwa kapag tayo ay nagtatagumpay. No?
0: Tama yun. We cannot please everyone.
1: Correct. Oo. At may mga tao na talagang ano lang, yung kanilang success ay parang ang bilis. Mm-mm. May mga tao naman na parang ang hirap mag-success.
0: Yes, tama.
1: Maging successful. Tama. Kumbisido ka ba sa sinasabi ko?
0: Tama.
1: Oo.
0: Minsan, ganun nga, no? May mga tao na, alam mo yun, parang ambilis lang sa kanila na umangat sa buhay.
1: Mm-mm.
0: At meron naman mga tao na talagang makikita mo yung dugot pawis muna yung kanilang pinagdaraanan bago nila matanggap yung, kumbaga, success sa kanilang buhay. No? Pero yun nga, kumbaga, iba-iba tayo ng pananaw kung ano yung ano. Katulad ng mga sagot ng ating pong mga listeners, ano? Iba-iba tayo ng pagkakaunawa ng success. At ganun din naman sa ibang tao. Kaya importante malaman natin, ano? Ano nga ba talaga yung tunay na success?
1: Correct. Oo. Meron pang nagbigay ng kanyang sagot.
0: Sige, oo, sige.
1: Si hello kay Naara, kaway-kaway girl.
0: Uy,
1: miss you. Ayan, sabi niya, sa totoo lang po, wala talaga akong sariling definition ng success ngayon. gusto ko lang po talaga ng maraming pera.
0: Ayos yun.
1: Tama. Talagang matindi ang pangangailangan ng batang to. Pakang matindi ang pangangailangan ng batang to. Ano ba yan?
0: Maraming pera.
1: Pero simple lang naman din yun, di ba? Gusto ko lang naman... Wala masyadong definition ng success. Gusto ko lang naman maraming pera. Pwede bang sukatan? Pero pwedeng sukatan ng success ang maraming pera. Mm. Diba? Kaya marami tuloy.
0: Straight to the point.
1: Kaya marami tuloy ang cool dyan ngayon. Mm. Ang naloloko. Diba? Ng mga scam online.
0: Ay, totoo.
1: Dahil halos lahat ng tao naghahanap ng pera. Pero ang nakakalungkot kasi pag online tayo naghahanap ng mga ganyan. Diba? Yung mga nasa scam tayo.
0: Yeah.
1: Ay, nako, imbis na yumaman tayo, mas lalo tayo nagkakandahirap-hirap.
0: True. Tama.
1: Di ba? Mm. Ang dami kasing mga pa-come-on, ang dami mga ways para ma-attract tayo.
0: Yes.
1: Nako, pag too good to be true po yan, wag na wag kayong basta maniniwala dyan.
0: Tama.
1: Ayan. Mm. I-verify nyo po muna yan sa mga pinagkakatiwala ang sources.
0: Mm.
1: Ipa-verify muna natin yan sa like SEC, pwedeng sa DTI, ano pa ba ang mga agency, sa PNP, saan pa, sa mga bangko na pinagkakatiwalaan natin.
0: Yes.
1: Kasi nga, yan, nagkakalat talaga yan ngayon. Kasi nga, gusto ng marami na
0: actually,
1: maging successful sa pamamagitan ng maraming pera.
0: Tama. Oh, lalo na ngayon, talagang, kumbaga napakadali, ano, na manloko. Actually, kagabi, may napanulo ko, ano, yung isang palabas, na yung Korean film siya.
1: Opo.
0: Na na-scam.
1: Talaga?
0: Ano? Oo, pero hindi siya tumigil na hindi man. What I mean, ano, sa panahon natin ngayon, digital age, talagang doble ingat ang kailangan po natin.
1: Okay,
0: no?
1: Yeah.
0: And sometimes, yung kagustuhan natin na magtagumpay, sumakses, yun yung parang nagiging trigger.
1: Yes.
0: Ano? At kapag ka hindi tayo naging aware sa mga actions natin, yun yung pwedeng maging downfall ng isang tao.
1: Yan.
0: So, yun po.
1: Yes. Meron pa bang humabol ng kasagutan niya?
0: Sabi, sa akin may nagpapahintay pa. Wait daw po. Nagtatype pa ata. Oo,
1: nag-iisip pa siya.
0: Nagtatype pa.
1: Oo,
0: okay,
1: na kanyang
0: kasagutan. Go Ate Venus, kaya mo yan.
1: Kaya mo yan. Support lang kami sa'yo.
0: Opo.
1: Ayan. Okay. Sino pa ba nandito? Ayan. Good morning po. And magandang tanghali sa iba sa atin.
0: Yes.
1: Mga na siguro nag-early lunch na po kayo. Ano, para siguro pwede niyong isagot din ang inyong mga nasa saloobin. Ano ang success para sa iyo, ka-TNT? Pareho ba ito ng nakikita online?
0: Yeah.
1: Ayan. Siguro. Habang inintay natin, Uncle John, ano ang iyong definition ng success? At pareho ba ito ng nakikita ng mga tao online?
0: Well, yun nga, ano, tama yung mga nabanggit ng ating po mga tagapakinig. Iba-iba tayo ng definition ng success, ano? But for me, ano, gusto nating tingnan yung biblical principle, kumbaga, patungkol sa tinatawag po nating success. Sabi nga ng sabi sa Bible, ano, what good it is for someone to gain the whole world yet forfeit their soul, ano? So sabi, kumbaga, sabi rito, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo, ano, kung wala, kung nawawala, ano, nasa kawalan, ano, wala ka sa Panginoon, yun din, yun ay kumbaga, wala rin kabuluhan yung mga bagay, ano. Pero tandaan din po natin, ano, ang Panginoon ay hindi rin naman po against sa mga bagay na ito, ano.
1: Gusto ni Lord na maging successful tayo, di ba po?
0: Yes, of course. Gusto ng Panginoon na makitang maayos ang ating pong buhay,
1: correct,
0: ang ating pamilya, yung ating church, yung ating community. But again, hindi dapat yun yung primary. Ang problema kasi, kumbaga, sa ating mga tao, inuuna natin yung hindi dapat unahin.
1: Yeah.
0: Ano? And because of that, akala natin okay na, no? Ay success na dahil ano na ay nakapagtapos na ako ng ganito, ano, sa iba kasi ano eh, 'di ba, yung mga title, ano? Well, again, hindi against diyan ang Panginoon. Pero pwede, sapagkat pwede mo magamit yon for His glory, di ba? So, yung mga bagay na yon ay dapat karagdagan lamang yon, added kumbaga. Ano? At ang para sa atin, no, as the Bible speak, no, dapat nauna ang Panginoon. Ang Diyos ang nasa buhay po natin, yun yung tunay na success. Ayan. Sapagkat si Lord lang yung nagbibigay ng true peace sa bawat isa. So, yun po.
1: Yeah. Oo. Totoo yan. Ano? So, iba-iba talaga ang definition natin ng success, yeah. Di ba, Uncle John? Pero, syempre, sino ba naman ang ayaw na maging successful sa buhay na ito? Oo.
0: Kaya, I second the motion si ano, Naara. Gusto ko ng pera.
1: Gusto mo lang naman ang pera. Kaya lang, di ba, minsan kasi... napakadali natin mag-flex ng mga bagay-bagay na sa online, yes. Ano, social media, na pinapakita natin na very successful siya sa mga larangan ng pagtatrabaho, sa pag-aaral, even sa pag-aaral, 'di ba? Nagka-talagang with highest honor ka pa with tapos sa mga nagnenegosyo talagang sumasuccess sila sa kanilang mga pagnenegosyo, yung mga ganon. Basta ito ay talagang pinaghirapan natin, 'di ba? Pinaghirapan
0: Correct.
1: Mo, you have
0: Correct.
1: Given your best doon.
0: Yes.
1: Tapos alam mo yung wala kang tinatapakang tao. Sabi nga, 'di ba? O parang mas matamis ma-enjoy yung mga little successes na 'yan or big successes.
0: Yes.
1: Kung sabi ko nga kanina, wala tayong tinatapakang tao, wala tayong napapalungkot na tao. Though hindi din naman natin sinasabi that we have to please everybody. Kasi hindi mo naman din talaga mapi-please.
0: Tama.
1: Mga tao. Pero
0: yes.
1: As we desire siguro sa success, may mga tao talaga na mabilis silang mag-post online ng kanilang mga achievements and all. Basta make sure na wala tayong nasasaktan ng mga tao.
0: Tama.
1: Kaya ay hindi natin kinakalimutan din yung mga tao na nakakasabay natin doon sa pag-achieve natin ng mga little man or bigger success sa buhay. Di ba?
0: Tama.
1: Oo. Okay.
0: Tama yan, Ate Mel. Now, mayroong pahabol. Nakahabol na si Ate Venus. Ano,
1: si
0: binabati
1: Venus,
0: natin,
1: hello sa'yo.
0: Churchmate ko po dyan sa main church po namin. So, sabi ni Ate Venus, sagot niya, sa social media, madalas ang nagiging sukatan ng success ay pera.
1: Okay.
0: Yun. Magandang buhay, promotions, no? Or fame, sabi niya. Pero para sa Diyos, ang tunay na success ay ang pagiging tapat at pagsunod sa Kanya. Yan. Hindi masamang mangarap, yun, ng malaking bahay, magandang trabaho, o matagumpay na negosyo. Tama po. Pero mas mahalaga na habang inaabot natin ang mga pangarap na iyon, hindi natin nakakalimutan ang Diyos. Napakaganda. Ito pa, pahabol niya. Hindi lang ang dami ng naabot ang sukatan ng success, kundi ang lalim ng relasyon natin sa Diyos.
1: Wow. Tama.
0: Napakaganda.
1: Oh.
0: Thank you, Ate Venus.
1: Thank you so much, Ate Venus, sa iyong mga insight na ibinahagi sa umagang ito.
0: Yes.
1: Diba? Napakaganda ng mga pinoint out mo. God bless you. And,
0: tama yun.
1: Sana po, ano man ang inyong mga dinidesire na maging successful kayo, matanggap
0: Maabot.
1: Niyo po talaga.
0: Yes.
1: So, iyan. So, meron ka pa bang gustong idagdag, Uncle John, sa ating pinag-uusapan?
0: Wala na siguro.
1: Lalo-lalo na when it comes sa... Yun nga, yung pinag-uusapan natin is minsan, ibang-iba ang sa totoong buhay, ang success o ang kalagay ng isang tao sa mga ipinapakita online. Ano po ang masasabi nyo dyan?
0: Well, sabi ko nga, tama yun. Dahil napakadaling mag-flex sa social media. minsan nga nakakatawa dahil minsan may makita kang mga posts. Oy, nasa Boracay pero yung utang niya hindi pa nakabayad, di ba? Ang tindi noon.
1: Oh my gulay.
0: May mga nababasa tayong ganyan
1: di ba?
0: Nag-flex na kapag out of Philippines tapos i-share na may utang pala ako. Ayun ang medyo parang foul doon,
1: So, actually Uncle John, tama yung pinoint out mo, di ba? Minsan ang desires natin na may for sabi nga ay para para may maipost lang tayo. Kaya we do everything. Kahit na minsan mangungutang ka. Diba? Kasi gusto natin na we will appear on social media na talagang the best. Diba? Successful ang iyong mga ginagawa o kaya mga lugar na pinupuntahan mo na bihira pang mapuntahan siguro ng ibang tao. Ano?
0: Yes.
1: Kaya lang, yun nga, kagaya ng binanggit mo, I believe hindi ko naman po nilalahat ng mga Pilipino.
0: Yes,
1: parang culturally, gagawin natin yung mga pangungutang, correct me if I'm wrong, para lang talagang lumabas na very successful yung event nyo or yung bakasyon nyo. Para, 'di ba, kasi nga parang there's that pressure sa social media that you have to share something na magaling, maganda, successful.
0: 'Di ba? Idadagdag ko lang, Ate Mel, no? Aside from social media, 'di ba pagka may mga piyestahan.
1: Yan na nga.
0: Diba? Ano 'yan? Ugaling Pinoy 'yan eh. Ano, na kahit wala nang pagkain, sa pagkainan ng pamilya, dahil magpipiesta at ayaw mapahiya sa mangungutang. Mga kakilala, di ba?
1: Oh, mangungutang.
0: Isang mga tradisyon na minsan pag-uugali natin na dapat mabago.
1: Yes.
0: Actually, okay lang.
1: Oo. Actually, kahit noon pa man nakikita ko na 'yan.
0: Yeah, di ba? Yeah.
1: Mga unang-una pa mga bata pa tayo.
0: Yes.
1: Hindi ko lang alam sa mga magulang ko kung nangungutang ba sila kapag meron kaming handaan. Wala akong malay pa noon. Wala pa akong malay. Pero ang isa sa mga gustong-gusto namin is pinupuntahan talaga kami ng mga tao. Ayan. Mm-hmm. And ako din sa personal ko rin na experience, isa sa mga pinanindigan din namin na ni Pastor Abel nung kami ay nagpakasal is hindi kami mangungutang, di baling kung magkano lang dyan or kung ano lang ang maihanda namin. Basta at pagpasok namin sa buhay may asawa, magsisimula kami ng pamilya, wala kaming iisipin na babayaran na utang dahil bonggang-bongga yung kasal namin, pero nako!
0: Utang pala. Pagkatapos.
1: Sakit sa ulo, di ba? So, isa talaga yan sa iname namin. And by the grace of God po, wala kaming utang nung kami po ay kinasal. So, we really prepared. At least 1 year yung preparation namin. Unti-unti na binili namin yung mga pangangailangan until the day. Marami pang nagbigay at nagregalo sa amin. Alam mo yun, napakasarap nun sa pakiramdam na na-enjoy nyo yung araw ng kasal or kung ano pa man na okasyon meron tayo na walang iniisip, ay, kasi may utang. Ako, na-experience ko din yan, yung parang kailangan talaga, kaya kailangan ko mangutang. Diba? Yung mga ganun, kailangan manghiram.
0: Yeah.
1: Pero, pagdating naman sa paghiram, Uncle John, wala namang masama doon.
0: Basta, yes, of course.
1: Basta make sure na meron kayong ilalaan for that para bayaran.
0: Yes,
1: diba?
0: Tama.
1: Wala namang masama na ako, nangungutang din naman ako. Pero I make sure na pag sinabi kong, oo, babayaran kita ngayon, babayaran talaga kita ngayon.
0: Tama po.
1: And make sure din na hindi tayo basta-basta mag-flex. Alam mo kung bakit, Uncle John? Kasi lalo-lalo na din, may mga tao na nangangailangan, diba? Tapos, meron nga ako kakilala, sabi niya, hindi talaga daw siya nagpo-post ng mga pagkain. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip niya, pastor to eh. Sabi niya, iniisip niya, may mga kaibigan niya akong pastor na
0: makakakita.
1: Halos walang-wala yung pamilya nila. Tapos, tatakamin mo sila doon sa mga pinopost mo.
0: Yeah, tama.
1: Parang wala siyang ganong desire na ipopost
0: maganda
1: niya
0: rin
1: yung mga ganong... hindi talaga siya nagpo-post ng mga pagkain, ng mga pinupuntahan niya. Sa ang lugar ministry pero yung mga like yan, mga handaan or kung saan sila kumain na restaurant. So siguro we have to be considerate, 'di ba? Actually, we have all the freedom to do it, 'di ba? 'Di ba, Uncle John?
0: Yes,
1: we have the freedom to post kung saan tayo pupunta, ano yung mga kinakain natin, ano yung mga tagumpay na meron tayo, pero make sure din po na i-consider din natin yung mga tao na ay makikita nila to. Ano kaya ang mararamdaman nila pag nakita nila to? Diba? Parang they will feel bad or they will feel mas maliit ang tingin nila sa kanilang mga sarili kasi hindi nila napupuntahan yung mga lugar na yon o kaya hindi nila nakakain yung mga pagkain na kinakain mo.
0: Tama.
1: No? Oo, yun. So, I believe sa ating pagpo-post sa social media ng mga na-success natin, we have to also be considerate, doon sa iba.
0: Yes, correct.
1: Pag mga special occasion, why not?
0: Yeah.
1: Oo. Ikaw, anong ano mo pa? Mga final mo na kaisipan patungkol sa ating pinag-usapan.
0: Iba-iba kasi yung ano yun nga no. Minsan iba-iba yung magti-trigger sa tao.
1: Mm.
0: Sa atin, especially sa social media, na mga bagay-bagay ano about success. Yun nga, kapag nakita natin yung kakilala natin, Facebook friends natin, oy, nasa ibang bansa, kumakain sa ganitong mamahaling restaurant. Ano, or kaya dumadami yung follower, ano, sumisikat, ano, parang doon naman tayo, doon at tayo natitrigger. Naalala ko yung verse sa Proverbs, ano, may sabi doon, may kanta to eh. Ewan ko lang kung alam mo. Yung huwag kang mabalisa ano, sa taong masama, huwag mong kaingitan ang aliko nilang gawa. Ano, pagkat katulad na naman. So, although hindi natin sinasabing galing sa masama, pero ang point natin doon, ano, hindi natin kailangang mainggit para gumawa rin ng mga hakbang sa ating pumuhay na ikasasama rin po natin. Ano? Mas maganda na magtiwala, matuwa tayo ano kung may nakikita tayong kaibigan natin, kakilala natin na sumasucces, naabot nila yung kanilang pangarap, tagumpay sa buhay, then let's be happy for them, ano? Yun ay pagpapakita ano na mayroon kang Kristo sa buhay mo, ano? So ganun na lang, ano? Kasi pagka inggit yung mapuno sa ating pong buhay, eh wala pong kahihinat ng maganda yon.
1: So make sure din ano sa ating pagpo-post ay i-consider din natin ano kaya ang mararamdaman ng ibang tao. O kaya naman ay bago tayo mag-post, kumusta naman kaya yung ating mga pamumuhay, ano, sa ating mga ordinaryong buhay. Pumupunta tayo sa mga mamahaling lugar, pero yun pala, ang dami din nating utang. Babayarin. Di ba? Judith na naman. Diyan na naman si Judith. Oo.
0: Nako.
1: Prioritize things, 'di ba po?
0: Yes.
1: Pagdating sa mga bagay na ito. Yeah. Oo. Nako. Sige. Pwede pa po kayo magpahabol ng inyo po mga kasagutan doon sa ating tanong ni Tita. Tanong ni Tita, ano ang success para sa iyo ka TNT? Magpapatuloy po tayo ano sa ating pagpapatuloy dito sa TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Kuryente 15, Tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Trending now talaga ang post ng isang netizen matapos nitong ibunyag ang umano'y ginawa ng isang babae sa isang bahay na nerentahan na isang Airbnb. Ayon sa post, nagsagawa umano ang babae ng house blessing sa naturang bahay at ipinakilala pa ito na tila sarili niyang tahanan. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang post matapos kumalat sa social media ang mga larawan mula sa nasabing pagtitipon. Ayon sa nag-viral na post, hindi umano natuwa ang tunay na may-ari ng bahay matapos makita ang nangyari sa kanyang bahay at ang pahayag ng babae tungkol sa pagmamay-ari umano nito ang bahay. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang post mula sa mga netizen. May ilan na agad na niniwala sa aligasyon habang ang iba naman ay nagsabi na hintayin muna ang pahayag ng babae bago magbigay ng anumang konklusyon. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang naturang babae tungkol sa nag-viral na post o sa sinasabing may-ari ng bahay. Narito naman po ang ilang reaksyon ng ating mga netizens patungkol sa naging post. Ano ang purpose ng blessing? Para may ma-flex daw. Nerentahan naman din naman inangkin. Trip niya lang yon. Kanya-kanyang trip yan. Sabi naman ng isa pa, okay lang yan kung ako ang tatanungin. Tapos, ayos lang sa akin kung ako ang tatanungin. Tapos, sabi niya, trip niya yan, okay lang, makikikain na lang ako. Tapos, sabi po ni Isin Ibaan, hala, inipon na lang sana niya yung pera na ipinang blessing sa bahay. Sabi ng isang nag-comment pa na netizen, please enlighten me. Yung Airbnb ba na yan, nirent niya lang for a day or nirent niya for long term in a way na pwede siyang magstay doon for years like an apartment? Kasi if oo, I think wala namang masama magpa-bless kung doon siya mag-i-stay for years. Pero ang sagot po sa kanya ng isang netizen din, one day rent lang daw, tapos parang lima ata yung dapat na pwedeng pumunta, eh ang daming dinalo buong pamilya kasama pa ang mga kaibigan. Sabi pa naman ng isang netizen, marketing strategy ata para sa Airbnb yan. Lakas naman ang tama. Kaya iyan po ano ang mga reaction ng ating mga netizen patungkol po doon sa nag-trending nga. So, ikaw ka TNT, anong gagawin mo kapag sa iyo ito nangyari? Alam mo yon yung pinagsasamantalahan ng ibang tao yung iyong success at fine-flex nila na kanila yon. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba may mga taong nagnanakaw ng tagumpay ng iba. Dito po sa ating TNT, Your Lunch Break Cafe on Air, ating pong Healthy Chismisan on Air dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang oras po natin is 12:01 at bago tayo magpatuloy, meron yatang humahabol pa sa ating tanong ni Tita. Pero batiin muna natin itong mga nandito na kanina pa. Hello kay Ate Weng San Miguel Loquinario. Kumusta na po kayo? And of course kay Ma Venus De La Paz. Yeah. Hello kay Ralph Marvin Olivia Ayala. Hello kay Jean Sabaulan Gamban. Mga kakilala niyo po ito.
1: Yes po.
0: Si Eden Ate, of course, si Jonathan Herrera Alcon at ang aking kapatid mula dito sa Bacolod City, si Fe. Ingat-ingat kayo. Okay, may mga humabol pa sabi mo kanina. Opo. Sige po.
1: Sige, basahin po natin. Ano? Sagot ni Lawrence Benetes, dyan po sa Bangkeruhan. Para sa akin ang success, hindi nakuha sa panggagaya sa iba.
0: Mm-mm.
1: Kundi yung tunay na success sa buhay, yung may Diyos ka at lalo't may relasyon ka kay Jesus. Kasi mawala man lahat, si Lord ang magbibigay dahil masigit pa ang plano niya kaysa sa ating mga plano at pangarap. Sabi naman ni Ralph Marvin Ayala, ano? From Legazpi, para sa akin ang success sa buhay ay pagkakaroon ng peace and contentment, no? Syempre, financial stability ay malaking bahagi rin ito. Lalo na mas nagiging success ang isang tao kapag si Christ ang nasa buhay niya, dahil ang peace ay laging naroroon kahit may pagsubok. Kayang malagpasan ang lahat dahil kasama natin ang Diyos. Lastly, sabi naman ni Joshua, yung aking kapatid na lalaking bunso,
0: hello po.
1: Sabi niya, from Malinao, Albay naman siya, hindi raw siya naniniwala sa mga posts sa social media dahil minsan yung mga vlogger ay gumagawa lang ng mga skit at yung pala utang lang naman. Palabas lang, ika nga. Ayan. Na. No, maraming salamat sa pag-send, mga kakerians, ng inyong kasagutan.
0: At saka sa social media ngayon, di ba po, pwede mo nang ma-edit ang mga bagay-bagay bago mo siya ipopost. Diba?
1: Tama.
0: Kaya so hindi talaga dapat na pinapaniwalaan ka agad natin ang lahat ng ating mga nakikita.
1: Yes.
0: Yung iba lalong-lalo na ngayon, may AI na tayo. Diba? Kayang-kaya na tayong gayain ng AI.
1: Yung isang beses nga, may nakita akong follow, isang social media creator. Nalungkot siya dahil maraming nag-unfollow sa kanya. Million ata. Dahil ang rason pala nito, may nag-send sa kanya ng video, doon sa video, nagpo-promote siya ng sugal.
0: Hello?
1: Pero
0: hindi siya yon.
1: Hindi siya yon.
0: See?
1: Oo. AI lang pala. So, sino yung gumawa? So, of course, ang layunin nun ay para makakuha ng simpatya, promotion. Scam. So, nakakalungkot. At marami nito talaga sa social media.
0: Correct.
1: Kaya ingat-ingat po, mga kakirians.
0: Ayan, hello muna kay Ate Weng San Miguel Locinario at salamat po sa inyong pag-comment at doon sa mga nabasa mo. Uncle John, ako, thank you so much po sa inyong mga inputs. Sabi niya, honestly, by Billy Joel, ganda. Hapon po at kakirians. Hello po, nako talaga, hindi ko alam na nagugustuhan nyo din pala yung mga ganon na awitin. Sabi niya, success is when you are happy and contented sa nararating ng iba. Na masaya ka sa napupuntahan nila. Kahit na sa part mo, pangarap pa lang yon. Tama. Pero yung iba na na-achieve na. Ayan. Yung iba ay na-achieve na. Success na masasabi at kapanatagan at challenge na rin ang inspirasyon and inspiration na maa-achieve mo rin ang mga yon. O mas pa, in God's time, ikaw na rin ang susunod na sa inaasam na katagumpayan na gusto mong matamo sa buhay o sa hinaharap. And that when you get there, ay nawa, magamit sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos para sa gawain niya. Ayun. Oy, maray na udto. Maray na udto, Ate Weng. And of course, sa sister ko, maray na udto, sabi niya. Maray na udto, sista. Happy pangudtuhan po sa tuyang mga hakerian. Pero
1: taga
0: tama yun. Bakulod.
1: Bakulod.
0: Ayun. So, tama. Maging ano din tayo, maging mapagbantay sa mga nararamdaman natin. Tama yung sinabi ni Ate Weng, maging masaya na lang tayo doon sa mga na-achieve na success ng ating mga kaibigan.
1: Tama.
0: Siguro, imbis na sumamayang loob mo, maging challenge din sa'yo, one day, makakarating din ako dyan. Hindi yung parang sasamayang loob mo kasi nandun sila, ikaw hindi ka pa nakapunta doon. Di ba? Ayun. Okay, sige. 12:07 na po ng umaga o ng tanghali sa oras na ito nako. Pag-uusapan nga natin, Uncle John, kung ano nga ba, bakit nga ba may mga tao na parang may tendency sila na gamitin yung success ng iba para lang lumabas na sila yung successful, sila yung may-ari. Kagaya nung sa trending now talaga natin na pinag-usapan,
1: Tama.
0: Isipin mo yon, nag-Airbnb siya, tapos pinablessing niya, diretso, na lumalabas, na kanya, parang kanya yung bahay. Nag-rent lang naman pala sila doon. Sabi nung source natin, ay for one day, pero ayun, bonggang-bongga.
1: Well, actually, tinignan ko rin yung backstory and I think yung may-ari ata yung nakita kong nag-post about sa mga nangyari. Pero hindi natin behind ng kwento na yon. Pero base doon sa post nung may-ari, hindi na lang isang araw, parang naging continuous na yung pag-rent to the point na parang hindi na nakakapagbayad.
0: Ay, ayun.
1: Oo. So,
0: napag-usapan din natin yan, di ba?
1: Tama. So parang may mga, siguro sa una, nakapagbayad siya kasi ganun naman yung setup ng ganung ano eh yung Airbnb. Pwede ka mag-rent ng one day pag nagustuhan mo, oo, one week, one month, minsan a year kung kaya. Ano, pero yung base doon sa nabasa natin sa kwento, parang nagka-lapses sa payment.
0: Nako.
1: So at to the point na yun ang ano, hindi natin alam, I don't know, wala akong ma-search noon eh. From doon sa accused kay Hana. Hana yung pangalan nung ano eh. Nung
0: nag-post.
1: Oh, nag-post. I don't know kung yun yung true name niya.
0: Mm-mm.
1: But hinahanap ko kung merong ano siya, defense sa nangyari. Pero wala tayong mahana. Pero based doon sa kwento, ganun nga, parang nirent mo lang yun, wala kang ano, parang
0: wala kang karapatan.
1: Yes,
0: mag-flex na kasi ba't ka nagpa-blessing
1: usually,
0: na hindi naman sa'yo.
1: Usually diba? Kapag ka, siyempre blessed, ano diba, ang thinking ng tao ay sa'yo yun. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Wala namang sabi, ay hindi, pinahiram lang sa akin yan, pinabless ko. Parang wala namang pong ganun, tama ba, Timel?
0: Oo naman.
1: Diba?
0: Pinahiram lang naman
1: sa'yo. So automatic, yeah, may thinking, ikaw na nagpa-bless nung bahay, yung motibo mo noon, 'di ba? Masabi na ay sa kanya 'tong bahay, 'di ba? Kaya doon medyo nagkaano, nagkagulo. Oo, para noong una ko actually makita 'to, parang
0: kakaiba.
1: Oo, kakaiba na
0: bahay natuwa, pa talaga, 'di ba?
1: Mapatawa
0: siguro,
1: tayo.
0: Siguro, ano, minimiti niya din sa buhay.
1: Yeah,
0: magkaroon na rin siya ng sariling bahay.
1: May reason behind
0: that. Through that, at least kahit papaano, di ba, yung dinidesire niya, at least kahit papaano, na-fulfill, kahit hindi talaga totoong kanya yung bahay. Kaya, pero hindi pa rin tama yun.
1: Yes. No? Nakabasa ako ng comment doon. Sabi niya, baka naman niya, ano, finiflex niya lang para kasi baka may nagpapadala sa kanya ng pera.
0: Oh.
1: Tapos sabihin na, ay, ito na yung pinapagawa.
0: Oh my gulay.
1: Diba, parang ganun. So, nakakalungkot po.
0: Correct. Ay, sana hindi naman, ano. Parang, diba doble yung kasalanan na gumamit ka ng bahay ng iba para may ma-flex ka. Kung totoo man yun. Kung totoo man yun, like yung case na sinabi nyo, na kasi may nagsusupport sa kanya o may nagpapadala ng pera siguro for the bahay. Tapos, wala naman din talaga.
1: Wala naman talaga. Yes.
0: Wala talaga siyang sarili. So, ganun na lang ang ginawa. May message pa sa atin, may comment pa. Si Luz Viminda Mandane Magdasok. Hello po. Magandang tanghali po sa inyo.
1: Hello po.
0: Sabi niya, para sa akin, yung natapos mo ang layunin ng Diyos sa buhay at masabihan tayo ng God na, sorry, may mga pumapasok na iba pa ang messages. Ayan, sabi niya, sa buhay at masabihan tayo ng well done, my faithful servant.
1: Mm-hmm.
0: Ay, oo naman. Okay. Sabi naman ni Pastor Abel, thank you, babe, sa pag-comment. Sabi niya, malakas lang ang faith ng nagpa-bless. Sabi nga, claiming by faith. Oh. Yan din naman tayo talaga. Minsan tayo mga may pananampalataya kay Lord. Nagiging OA naman
1: para
0: din
1: nasubrahan.
0: Tayo. Para sobra naman din yun. Pero may emoji siya na tawang-tawa. Alam ko, nagbibiro lang naman po ito si Pastor Abel. Kawawa naman, no? Diba? Claiming by faith. Kaya to the point na nagpa-blessing na siya. Sobra. Sabi naman ni Jean Sambaulan Gamban. Ikaw na po magbasa nito.
1: Sa live po ba yan?
0: Sa live, oo. Hello po sa inyo, okay, Ate Jean. Thank you po sa inyong comment. Nakita niyo na po ba?
1: Hindi ko pa na.
0: Ah, okay, ako na muna. Ako na lang muna
1: sige po.
0: Sabi
1: po.
0: Niya, ninakaw na tagumpay. Kaya siguro nagawa niyang i-flex yung bahay at ipa-bless kasi gusto niyang i-please ang pamilya niya at ibang tao. Pero sa totoong buhay, miserable pala. Miserable pala siya physically and emotionally. Kabaliktaran sa gusto niyang ipakitang image na successful and stable na buhay, meron siya. Siguro sa paraan na iyon, tinatakpan niya ang kahinaan na meron siya. Tama. Tama po kayo.
1: Yun nga, ano? Diba sabi ko, may reason behind.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Okay. So, Sa ating pong patuloy na pag-uusapan, ano, i-share nyo din po, ano kaya talaga, ano ang mga dahilan, bakit ang isang tao kinakailangan umabot sa ganoong punto ng kailangan mo pang manggamit ng gamit ng iba. Di ba yung iba din, naghihiram ng mga sapatos, mga branded na sapatos, mga branded na damit, mga branded na bag, para lang may ma-flex sila at may masabi na, wow, branded, di ba? Show off na show off talaga tayo sa mga ganyan. Pero hindi mo naman pala sarili
1: hiram
0: yun.
1: Pala.
0: Hiram pala yun. O hindi ka pa nga yata humiram. Hindi ka pa nagpaalam. Ang mga tamaan po dyan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago.
1: Magbago.
0: O, diba? Para lang makasunod. So, according po sa ating pag-aaral din at tinignan din natin, ano nga ba ang dahilan?
1: Mm-mm.
0: Bakit may mga taong may ganoong ugali? Ano? Dahil daw po sa iba't ibang psikolohikal at panlipunang dahilan.
1: Mm-mm.
0: Okay, parang pressure ng ano ng paligid. Diba? So, madalas daw kasi na mas madali kasing magpanggap sa digital world kaysa magtrabaho para sa totoong tagumpay.
1: Yes.
0: Napakabilis talaga, no? Magpanggap. Yung hindi talaga pala yun ang totoong estado mo sa buhay.
1: Yes.
0: Kasi nga, one click away lang naman siya.
1: Yeah.
0: Diba? May maipopost na tayo.
1: Mm.
0: Okay. So, ilan sa mga pangunahing dahilan daw, Uncle John, kung bakit nila ito ginagawa is unang-una, paghahangad ng instant validation. Gusto nang mabilis na pagsikat.
1: Mm-hmm.
0: Gusto mas maraming likes and followers pala, sorry. Pero hindi naman pala talaga totoo, 'di ba? Pag nagpo-post po ba tayo, syempre gusto natin makita, ay ilan na ba ang nag-like? Normal 'yan sa atin, 'di ba? Ilan na ba ang nag-react dito? So, 'yun pala 'yon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay yung paghahangad ng instant validation mula sa mga tao, 'di ba? Ang daming likes, ang daming nakapanood ng ano mo post. Parang we feel ano, validated, 'di ba? Uncle John?
1: Yes, tama.
0: Mm-mm.
1: Napupunoan yung ano ng ano mo, sarili mo.
0: Mm-mm. Kahit sa totoong buhay ay hindi naman pala talaga sa iyo,
1: yes.
0: 'Di ba? Oo. Diba, parang yung acceptance sa iyo sa social media ay nasasatisfy siya. Siguro dahil totoo ba na para pwedeng sa totoong buhay, walang masyadong kumapansin sa kanya. Walang masyadong nag-a-accept
1: pwedeng
0: sa kanya.
1: Pwedeng ganun. Yes.
0: Oo. Kaya kahit through social media na lang, ano, may naniniwala sa'yo, nababalidate ka. Oo. Kulang din daw sa tiwala sa sarili. Mababang self-esteem ang meron ng isang tao na nagnanakaw ng success ng iba. Ayaw na dumaan sa mahabang proseso ng pagsisikap. Parang instant. Ayan, meron naman na. Diba, minsan tayo, diba, pag nakakita tayo ng maganda bahay, magsa-selfie tayo dun sa may gate, tapos akala ng mga nakakapanood ng post mo, uy, may sarili ka ng bahay, o kaya sariling sasakyan. Diba? May magandang sasakyan. Magsa-selfie tayo, tapos ipopost natin. Tapos nakakakuha tayo ng mga reaction at saka comments na, uy, parang bilib na bilib sila sa atin. Sa'yo na ba yan?
1: Hindi po.
0: Minsan kasi, minsan ayaw natin aminin. Di ba? Ayaw natin tanggapin. Or hayaan mo lang silang mag-speculate. Hayaan mo na lang silang mag-isip. Bahala ka na, pero hindi ka mag-explain.
1: Tama.
0: Ikaw ba, Uncle John, may na-experience ka na? May nagawa ka na bang ganyan?
1: Well, wala pa naman
0: wala
1: siguro.
0: Pa naman.
1: wala pa naman siguro. Pero usually, may mga nakikita tayo, di ba? Sa social media, mga ganun eh. Kaya nga, pagka sa social media, talagang ano, medyo minsan pagka ano, maingay dyan. Hindi lang minsan mga material na bagay ang pinag-aagawan. Pinag-aawayan. Minsan, yung mga content, no, content ay gina, 'di ba, na parang lately parang naging issue yung panggagaya ng mga content.
0: Correct.
1: So pati 'yun, ano, pinagtatalunan, 'di ba? Kasi ito anya, content ko to, pero hindi nag-boom, hindi sumikat. Tapos nung ginaya ng isang content creator, sumikat. Ano? So parang gusto niyang anihin yung ano. Sabi niya, "Uy, ako na, ako ang original niyan." Ano? Eh paano? Hindi nag-ano sa kanya, nag-success. Doon nag-success sa isa. So, ganun, ano. Mm-mm. So, talagang medyo maano sa social media.
0: 'Yun. May message pa at komento si Pastor Abel. Sabi niya, "Kung ako ang may-ari ng Airbnb, ako lang naman. Kahit ilang beses niyang ipabless ang property ko, basta alam ko at huwag niyang nanakawin at magbabayad siya ng matino."
1: Yun nga, kasi doon sa post, sabi eh may mga nawawala ng gamit.
0: Ay hala.
1: Kaya medyo oo, kasi parang sabi doon may cooler na nailabas, which is property ng ano. So ano na yon, parang breach of contract na yon, bawal na yon, ano. Eh nagsabit pa sila ng mga family picture. Well, siguro
0: oy, from that naman pwede talaga.
1: Oo, pwede pa naman siguro, pero
0: okay yun pa yon, okay pa yon.
1: Yung breach ng pag hindi mo pagbayad doon sa napagkasunduan.
0: At saka may mga nawawalang gamit. Oh,
1: nawawalang gamit. Yun ay problema na.
0: Naku, talaga naman. Oo. Pero totoo 'yon, ano? So dapat ay susunod tayo kahit na gustong-gusto natin like yung mga bahay na nagugustuhan natin, 'di ba? Pero gusto natin hoping na meron din tayong ganun one day. Let's give the credit to the person kung kanino do yung credit.
1: Yes. No?
0: Ah, bahay ito ni ganito.
1: Yeah, diba? Oo.
0: Unless ayaw niyang magpasabi, lalo na kung maganda talaga yung bahay, di ba? Yeah. Oo. So, sa minsan naman kasi, parang sa tuwa lang naman din natin, di ba, Uncle John? Nagustuhan natin, natuwa tayo sa bahay.
1: Yes.
0: Oo.
1: Oh, di ba? Oh, tama. Tapos gusto mo magpa-picture, di ba? Ganun. Pero hindi naman to the point na parang aangkinin mo, di ba?
0: So, oo.
1: Ganun naman.
0: Huwag naman namang talagang parang tahasan mo na magsisinungaling ka.
1: Pero siguro kung naging okay lang yung ano, yung payment, yung pagbabayad ng babae, at siguro naging open siya doon sa may-ari, "Madam, pwede bang ano, dahil titira ako dito ng sabihin na natin isang taon, pwede bang i-bless natin yung bahay?" Ano sa tingin mo, Ate Mel? Papayag kaya yung may-ari?
0: Ay! Hindi ko alam.
1: Hindi mo alam, ano? Kasi kung nasa maayos na usapan, siguro sa akin, baka pumayag pa yung may-ari. I-bless lang naman, hindi ko naman naangkinin. No? In good payment, i-bless.
0: Pero para sa akin, hindi
1: pa rin.
0: Siya, hindi siya proper. Hindi proper. Bakit ka magbe-bless, magpapabless ng isang bahay?
1: Kasi yung thinking ng tao.
0: Hindi naman sa'yo.
1: Yun.
0: Diba? Hindi mo pinaghirapan paano siya natayo. Okay? Sige. Ayan. Meron pa. Isa pa sa mga dahilan is kakulangan ng empathy at moralidad. Ayan. Anonymity ang tawag doon. Ayan. Pakiramdam nila ay ligtas sila sa likod ng screen. Yung iba naman, walang konsensya. Hindi nila iniisip ang pinsala sa totoong nagtrabaho. Yun. Tapos yung entitlement din na tinatawag, nararamdaman nila ang karapat nila lang makakuha ng atensyon ng iba.
1: Attention seeker.
0: Uy, grabe. Oo. Nabibigyan nila sila ng atensyon o nakakakuha ng atensyon kapag meron silang finiflex na parang hindi makapaniwala yung mga tao na meron siyang ganon. Diba? Okay. Pero sa totoo lang, hindi pala talaga sa kanya. Okay. Lama. Ano pang iba?
1: Pangatlo. Oo. Pangatlo, sabi rito, financial at professional na pakinabang monetization. Tama. Diba? Yun nga actually, nung nakita ko yun, parang nag-isip din ako, kaya ano lang to? Publicity lang ito. Kasi naging effective yun eh.
0: Kasi ano, maraming nag-react, naging trending siya, di ba?
1: Pagkatapos nun actually, may post yung may-ari na ano, inano niya na, in-advertise niya na yung ano, yung Airbnb niya na bahay. So parang part of publicity, ano, hindi natin alam, di ba?
0: Promotion.
1: So minsan may mga ganon, ano, so dahil sa financial, professional na pakinabang, monetization, maraming lights, sisikat, eh ginagawa yung mga bagay na yan. Ano? So, pero hindi naman dapat. No? So, again, opportunities na kapag pakitang gilas, no?

0: dapat kung bakit may gumagawa ng mga bagay na ito. Sabi rito, dahil sa sobrang kompetisyon sa social media.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, mm-hmm. Ano?
1: Oo, tapos naiinggit na sila.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi pala, may mga taong nasasaktan.
0: Mm-hmm.
1: Pag nakikita nilang mas umuunlad ang iba. Mm-hmm. Ay, may ganun pala talaga.
0: Yes.
1: Oo, yung tawag na FOMO or fear of missing out.
0: Mm-hmm.
1: Takot silang maiwan sa mga uso at tagumpay sa online.
0: Yes.
1: Nandun din yung pressure. Isama mo pa yung pressure. Masyadong mataas ang standard ng tagumpay sa internet ngayon. Parang
0: yes.
1: Diba, may siniset na standard na ang internet or ang social media sa
0: tama.
1: Pag sinabing tagumpay, eto yan dapat.
0: Yeah. Diba, kahit yung mga hindi, ano, kasi may mga professional, ano tayo, diba? May mga, mayroong mga professional na vlogger talaga. At meron din namang yung mga small time na, yung mga nagsisimula pa lamang.
1: Mm-mm.
0: And most of the time, ano, kahit ako, sa Facebook ko, naka-content ano, creator yung style. Na parang,
1: okay.
0: Ang ginagawa ni, alam mo, sa Facebook, ano, bibigyan ka ng mga tasks na kailangan mong gawin,
1: mm-hmm.
0: ano, para maabot yung isang achievement. And ikaw naman na parang gusto mong ma-achieve yung bagay na yun.
1: Gagawan mo ng paraan.
0: Yeah, gagawan mo ng paraan to the point na hanggang sa hindi ka maka-cope up, hanggang sa makapag-isip ka na, ay, gagayahin ko na lang tong ano, post na ganito, kukunin ko na lang without proper crediting nung tunay na gumawa ng content.
1: Yan.
0: So, yun. Mm-hmm. Ano, minsan, yung mga social media platform, sila rin minsan yung nagbumibihag sa mga tao.
1: Okay.
0: Para, hindi naman lahat sa social media. Of course, nasa tao rin naman. Nasa tao rin naman yun, di ba?
1: Correct. Oy, sabi pa ni Pastor Abel, patunay lang yan na hindi lahat ng nakapost ay totoo.
0: Tama. Mm-hmm.
1: Indeed, we are living in the fallen world where lie is prevailing, but there is hope in Christ.
0: Mm-mm.
1: Tama. So, hindi talaga dapat natin papaniwalaan lahat ng mga nakikita natin na post sa social media kasi hindi naman po lahat masasabi natin na totoo yung mga yan.
0: Tama.
1: Ano?
0: Tama.
1: Okay. Sige. Sa Biblia naman po, ano ang sinasabi po ano sa Biblia patungkol naman sa usapin na ito, Uncle John? Baka
0: well,
1: mayroon kang gustong i-share.
0: Gusto ko itong i-share. Ano? Sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 3, sabi rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag.
1: Mm.
0: Ano? So, sa halip, ano? Ito ay paalala po sa atin, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So, imbis na yung attention ano ay sa sarili mo, sabi rito, ang advice sa atin ni Apostol Pablo ay ituring mo ang iba na mas higit sa iyo.
1: Correct.
0: Diba? Kumbaga pagka sabi nga ano yung isang example na kapag may dadaluhan kang ano isang gawain sa halip na para hindi ka mapahiya, ano, wag kang uupo sa unahan.
1: Mm-hmm.
0: No? Umupo
1: sa special,
0: ka
1: sa li- yeah, wag kang uupo sa special
0: yes,
1: seat.
0: Kasi kung uupo ka doon sa unahan, ang sabi doon, pagka pinaalis ka doon ng may okasyon, mapapahiya ka.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: Ano, yung sarili mo mapapahiya. Pero kung umupo ka sa likod at pinaupo ka nung may okasyon sa unahan, na
1: honor
0: itataas.
1: Yes.
0: Ikaw yung hindi yung sarili mo. Mm-hmm. Kundi galing sa iba. So, ito yung paalala sa atin. Ano, tingnan natin yung ibang tao na mas higit sa atin. Yun yung nagiging problema natin sa panahon natin ngayon. Ano, mas tinitingnan natin yung sarili natin na mas higit kaysa sa iba. Which is, ano, pagka tinignan natin yung biblical perspective, ano, biblical principle, hindi ito yung nais ng Panginoon sa tao, sa atin.
1: Oo. Nako, thank you so much, Uncle John, sa iyong mga na-share this morning. At sana po ay meron kayong mga natutunan sa ating mga pag-uusap na ibinigay po this morning. Ano, patungkol nga po dito sa ating trending topic.
0: Yes.
1: Patungkol sa pagnakaw ng success ng iba online, ano, which is ngayon ay talagang napakabilis na lang gawin.
0: Mm.
1: So sana po ay mga paalala na ating pong narinig this morning ay maging gabay sa atin po mga postings,
0: yes.
1: Di ba? Salamat din sa ating mga ka-TNT, sa inyo po mga na-share na principles.
0: Yes, thank you.
1: Dahil napakaganda po ng mga yon. So, sige, can we request you po, Uncle John, to
0: yes.
1: lead us in a word of prayer po
0: sige
1: this morning?
0: Sige po, let us pray. Father God in heaven, we thank you.

0: You, Lord God, sa lahat ng mga bagay na meron po kami. And Lord, we pray as we tackle, as we talk about success. Nawa, Panginoon, ay maging principle po ng bawat isa. Yung success na nais nyo pong ibigay sa bawat isa, sa amin, Panginoon. Mm-hmm. Tunay po, O Diyos, na makamtamman po namin ang lahat ng yaman sa mundo. Ngunit kung wala ka sa aming pumbuhay, ang lahat ng ito ay magiging fail, Panginoon. Mm-hmm. Kaya, Lord, ang dalangin ko po sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig ng programang ito, nawa, Panginoon, ay maging aim po namin, O Diyos, na ikaw ang maging laman ng aming pong puso, mm-hmm. ikaw ang maging laman ng aming pong buhay. And, Lord, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masaya, maging matuwa sa success, Panginoon, ng ibang tao at tingnan namin ang aming sariling ng mas mababa kaysa sa iba. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kapag ginawa po namin ito, kayo po, O Diyos, ang mabibigyan ng kaluguran. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin sa bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain ang programang ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang nakapakinig. Purihin ka, sambayin ka sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Ako, kailangan na po namin magpaalam sa inyo pansamantala. Salamat, yes, sa pag-join nyo po sa amin ngayong Tuesday edition ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Paalam na tayo, Uncle John.
0: Yes, bye-bye po. Salamat po sa lahat ng ating tagapakinig. Muli po, ako po si Uncle John.
1: Mm-mm. At ako naman po si Mel Manzanilla. And of course, sa technical side, magpapasalamat tayo kay Don Alfonso Apinado. Please stay tuned. Marami po tayong program. Susunod na po ang Chinese program. Ingat po tayo. Bye-bye. God bless.
2: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573. Or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Mga awit 15:2. Ako po si Cesar Perez at narito po ang aking kasaysayang patotoo kung paano ako iningatan at pinagpala ng Diyos sa kupo ng makasalanan. Pakinggan po ninyo.
1: Dito pala sa hotel sila nagtatagpo tuwing araw ng Biyernes. Walang nakakakilala naman sa kanila. Pero ligid sa kanilang dalawa, matagal ko na silang pinasusubaybayan. Lahat ng sumbong sa akin ng aking espiya ay sakto. Malapit na ako sa kanilang silid. Mula dito, nasa 9 na pinto sila. Kailangan kong huminga ng malalim. Mag-isip kung tama ba ang gagawin kong pambubulaga sa kanilang dalawa. Heto na ako sa tapat ng pinto ng kanilang silid. Pang-siyam na silid. Kanina nang bumaba ako ng kotse, nanggigigil ako sa galit. Tila sasabog ang aking dibdib. Matagal na akong pinagtataksila ng aking asawa. Ano ba pa ang hanap niya? Lahat naman ng kanyang kapritso ay di naman ako nagkulang. Ngayon, nandito na ako sa tapat ng pinto. Ilalabas ko na ang aking baril. Puno ng bala ito at uubusin ko sa kanilang dalawa ang laman nito. Dahan-dahan kong bubuksan ang pinto. Hindi nila namamalayan na nabuksan ko na ang pinto ng silid.
2: Mga taksil!
3: Sino?

nakakawagsak ang aking asawa. Hindi ko makalabit ang gatilyo na hawak kong baril. Pinagtataksilan niyo ako. Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit? Mga ulupong, mamatay na sana kayo. Ano ang kasalanan ko sa iyo, Gemma? May pagkukulang ba ako? Bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit?

0: Good morning po! Libreng pamplet po!
1: Inistorbo mo ang pamamahinga ko. Tapos aalukin mo ko ng pamplet.
0: Mahalaga ang kaligtasan ng bawat kaluluwa ng tao.
2: Bakit di mawala sa isipan ko yung sinabi ng babae na namimigay ng pulyeto? Na mahalaga daw ang aking kaligtasan. Parang guilty tuloy ako. Kasi kinagalitan ko siya at kasunod na pinagsaraduhan ko siya ng pinto. Di bali, baka lang bumalik. Iistimahin ko na siya at hihingi ako ng paumanhin.

0: King Cesar! Sinurpresa mo naman ako dito sa club ko.
1: Kesa naman sa magsabi ako sa'yo na pupunta ako, pero hindi naman matutuloy. Kaya kanina, sabi ko sa sarili ko, papasin ako dito para magsaya. Asinsado ka na. Pinaganda mo talaga ang club mo. Marami mga batang, entertainer at DRO. Wala akong tulak kabigin. Kumbaga sa kalat, wala akong itatapon. Lahat okay.
0: Eh, tama ka dyan. Kaya talagang todo na ito. Napag-iiwanan ako ng mga club dito eh. Pati mga equipment. Standard quality niya ang pinakabit ko. Gumastos rin ako sa mga pagbabiyahe ko sa mga probinsya. Eh, para makapag-recruit ng mga batang-batang palaban. Yung handang yumaman. Yun kasi ang mga hamon ko sa kanilang lahat eh.
1: Naalala ko si Gemma nung una kong makita at sa kalaban mong club pa siya nagtatrabaho bilang GRO. Pinilit kong maging asawa. Binihisan. Sunod ang luho. Kinuha ng apartment. Kompleto sa gamit. Bandang huli, pagtataksilan ako.
0: Eh, buti pare. Hindi mo pinagbabaril yung kalaguyo nito. Pati si Gemma, eh, binuhay mo pa.
1: Hindi ko alam, Terry, bakit nanigas ang mga daliri ko at hindi ko makalabit ang gatilyo. Kaya mas nanaig sa akin, nalayasan sila. At ikinabuti naman yun, hindi ko nadungisan ang aking mga kamay. Kaya hindi ako nakulong.
0: Tama lang yan, pare. Pumili ka ng matitipuhan mong babae. Free of charge, pati drinks. Bahala ka na lang sa tips na ibibigay mo sa kanya, ha?
1: Talagang kaibigan kitang matalik, Terry. Sige nga, mag-ahunting pa ako. Mag-window shopping ako ng mga girls dito sa club mo.

pang araw ngayon. At napakahaba ng pila dito sa gas station. Nako, malilate ako nito sa field. Baka hindi ko maabutin yung mga engineers at architect. Nako naman pala. Biglang bumaba ang presyo ng gasolina. Kaya pala, nagpa-full tank ang nakapila dito. Kasi baka bukas, biglang magtaas. Makapagpa-full tank na rin ako. Dahil mahaba-haba ang aking pagdadrive. Teka, si Gemma itong lula ng kotse. At foreigner pang driver. Nag-level up ang taksila. Hindi pa rin talaga kumukupas ang ganda ng babaeng ito. Hindi ko na siya sisitahin. Baka isipin ito eh, humahabol pa ako sa kanya.

Oh, ito yung babaeng kumatok sa pintuan ng bahay ko. Tatlong buwan na ang nakakaraan. Talaga pa lang namibigay siya ng mga pulyeto. Kahit dito sa mga mataong lugar. Total eh, traffic naman. Ipaparko muna ang kotse ko at kakausapin ko siya para humingi ng pasensya.

0: sir, kayo pala. Natatandaan po ba ninyo ako? Ganda ng kotse na dinadrive mo, sir. Libreng babasahin po. Sa palagay ko naman, di kayo tatanggi. Nasakali tayo at wala sa bahay ninyo at di kayo natutulog.
1: Alam mo, buwaba ako ng kotse nung makita kita para humingi ng pasensya. Kasi guilty ako sa ginawa ko sa iyo nung pagsarhan kita ng pintuan.
0: Okay lang yun, sir. Natural lang yun. At saka, di lang naman ikaw ang nagsara ng pinto sa akin. Marami kayo, sir. Huwag mo lang akinin. Basta ba, bubuksan mo ang pintuan ng puso mo para kay Kristo. Tanggapin mo na itong truck, sir.
1: Oo naman. Babasahin ko pa nga ito. Ako pala si Cesar. At ikaw si...
0: Freda. Tutal, mag-friend na tayo, Cesar. Dalo ka ng Sunday service sa aming church.
1: Sige, darating ako. Oh, baka tapos ka nang mamigay ng mga pulyeto. Tama ba ako?
0: Oo. Pauwi na rin ako. Gutom na nga ako. Kita na lang tayo sa Sunday.
1: Bakit hindi mo na ako samahang magmerienda? Treat ko. Ayan oh, cafeteria.
0: Talaga? Treat mo? Praise the Lord! Praise God! Nagsimba ka rin sa wakas. Di mo biniko si Lord Jesus.
1: Munti ko nang biguin kasi naplatan ako ng gulong sa harapan. Kaya iniwan ko. Babalik lang ako doon after ng pananambahan ko dito sa inyong church. Hindi pala ako naligaw, kundi ibinalik lang ako sa tamang daan. Magtatanghali na pala. Baka pagsay nga muna. May kumakatok naman sa pinto ah. Hindi naman ito si Prede. Nasa Palawan siya. Sino kaya ito? Nandiyan na!
2: Cesar?
1: Gemma?
2: Sabi ko na nga ba eh. Ikaw nga ito nakatira dito sa isang unit.
1: Ako nga. Wala akong masabi. Ibang iba ka na ngayon. Bakit ka nandito?
2: Pinuntahan kita kasi nakita ko dito sa apartment ko. Ikaw pala yung nakatira dito sa isang door. Nagulat ka ba? Ako nga ang bumulaga sa pintuan mo?
1: Oo naman. Siyempre. Hindi maganda kasi ang pagkakahiwalay natin eh.
2: Destiny ito, napatawad mo na ba ako?
1: Oo naman. Naka-move up na nga ako eh.
2: Basta, chill ka lang. Huwag kang lilipat ng ibang apartment ha. Basta dito ka lang. Hindi kita istorbohin. Hindi ako manghihimasok sa buhay mo. Peace na tayo ah.

0: akin ang babaeng naging kasera ko pa sa apartment na aking tinitirahan. At dito rin nagbukas ng gawain ng Bible study. Dumadalo rin sa Bible study si Gemma, kasama ang kanyang asawa na isang Briton, at tumanggap rin pala sa Panginoong Jesus. Hanggang sa England na sila nanirahan, ibinenta nilang apartment sa isang kapatiran na may kaya sa buhay. At ako naman din, di nagtagal na pinag-aral ako ng mission para maging misyonero ng church. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Ang taong masnurin sa iyo sa lahat ng bagay ay laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Mga awit 15:2.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Cesar Perez,
2: mga nagsiganap
1: Ariel Basas,
3: Janelle Briones,
4: Marjorie Maglinte,
5: Nancy Lasarte.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Alam ko may mga nagbe-birthday sa araw na ito. Hindi ko lang po kayo mapangalanan. Pero pwedeng-pwede nyo i-shout out ang inyong mga sarili. O kaya naman baka may kakilala kayo na may birthday ngayon. O kaya naman kahit i-shout out lang. Kahit hindi birthday ay pwedeng-pwede po. Sa ating pong himpilan, dahil dito po ay welcome na welcome ang inyo po mga messages, shoutouts, and of course your song requests. Ito po ang mga paraan para kayo ay makipag-ugnayan sa amin. Kung hindi ka masyadong techie, ay pwede mong gamitin ang ating smart number 0998-843-0573. Ay muna, and magandang hapon kay Pastor Amasing dito sa Sorsogon. Ayan, sa Castilla, Sorsogon. Kumusta na po? Sana po ay maayos ang inyong lagay. And of course, sa iba pa po mga kasabay nyo na dito sa Garden of Prayer. Nabubulol na naman tayo. Alright, and syempre pa sa mga ka-churchmate din ni Pastor Neddy. Maganda hapon po sa inyo. And syempre pa sa mga taga-Sorsogon. Ang mas lalong gumagandang Sorsogon talaga naman. Namimiss ko nang bumalik dyan. Para akong nananawagan. Sista, ibalik mo ako dyan sa Sorsogon. Meron po kasi ako kapatid dyan sa sentro ng Sorsogon, sa city, ayan. Namimiss ko na bumalik dyan sa Sorsogon. Sige, one of these days, praying na makapunta ulit ako dyan. Nagpapaimbita na po ako. Okay, anyway, isa pang paraan, of course, through our social media platforms. Nakapost na po sa ating FB page ang ating program link. Saan pwede kayong mag-comment dyan ang inyong mga nabanggit ko na ipapaabot na mensahe sa atin. Sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po is FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. And of course, sa atin po mga nasa radio lang, pero wherever in the world, ay pwede nyo pong ma-access ang ating pong online streaming site. Basta meron po kayong internet connection or data. Ito po ang ating online streaming site. Click nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Siyempre pa sa ating mga Carrions na nasa Carrions Official GC. Pwede po kayo mag-chat. So, maganda hapon sa iyo. Medyo, ayan, napaka-fair ng weather natin ngayong hapon na ito. Ngayong araw, kanina pa umaga. And siyempre pa, hello and maganda hapon din sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes. Of course, beautiful island of Masbate. Sorsogon. Sa napakaganda Albay na kung saan ay patuloy na nagbabanta at nag-alboruto si Mayon. Ayan, paalala natin sa ating mga kababayan na nasa mga paanan nito, mga barangay na nasa paanan. Siguro you are beyond the 6-kilometer permanent danger zone. Ay syempre po magbantay sa banta po ng lahar in case po magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Siyempre, maya't maya merong uson na nangyayari o yung pagkagiba din ng mga na-stuck na deposits ng lava. Kaya biglang may parang pumuputok dyan aside kung saan aside ng Mayon Volcano. Lalong-lalo na doon sa mga galis na part. Akala natin may butas doon. Wala po, ano? Wala pong butas ang, ibang butas ang Mayon Volcano. Hindi yung tuktok lang niya. Ay, ito ay nagdadala din ng mga abo na pwede po nating malanghap. Kaya patuloy tayong maging alerto. Ano po? And syempre pa dito din sa beautiful Camarines Sur and Norte, Northern Samar and Leyte. Sa buong Philippines, sa buong world. Magandang umaga, magandang hapon, or magandang gabi sa iyo. Yes, sa araw naman na ito, sa ating kasaysayan, ang taon ay 2023. That was just 3 years ago. The Philippine Women's National Football Team, na ang tawag ay the Filipinas, made history with their debut in the FIFA World or Women's World Cup
playing a

against Switzerland and New Zealand. Noon namang 1969, Apollo 11 astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans to walk on the moon, with Armstrong taking his historic first steps on this day. Ikaw kaibigan, ano ang itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito? Yan man ay mga simpleng mga pagpipili, mga desisyon o kaya mga ginagawa natin, o kaya ay mga malakihan na bagay. Ay patuloy natin isaisip na ito ay pwedeng mag-iwan ng magandang tala natin sa kasaysayan. Sige lang! Sa araw naman na to, syempre, sa ating programa ay hindi kompleto kung wala ating mga feature kagaya ng ating music trivia. Bangan po mamaya si Francis Gregg sa kanyang remake ng song na Mandy. Kilalanin natin si Francis Gregg. Sino ba ito? Kilala siya sa mga remake ng mga songs. Isa siyang Pinoy at mas kikilalanin pa natin siya later on sa ating music trivia. Siyempre pa, meron pa rin tayong free chat recharged. And of course, meron pa rin tayong by request, Tunog Pinoy. Second day din ngayon na finifeature natin ang song of the week. From Jeremy Camp. Isa sa mga favorite songs ko talaga ni Jeremy Camp. Mamaya po, I will be sharing that to you. And may prayer time pa rin tayo at marami pang iba. Kaya sit back and relax lang po tayo. Nagpapasalamat din tayo kay Don Alfonso, ang ating chief tech. Don Alfonso Apinado na naka-assist sa atin sa technical side. Sige na! Di na natin ito patatagalin. Unang salvo na po na ating mga naka-line up na song sa hapon na ito. Our time is 1:27 in the afternoon. Para po sa ating Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Over FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM, the station that cares. And I'm your friend Mel. Saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

Our time po is 1:37 na ng hapon. And this is Music and Chat Recharged Tuesday Edition. Ngayon pong 21st of July, 2026. Ako ang iyong kaibigan na si Mel. Samahan kita until 2:30 ng hapon. For more inspiring music and of course, ilang mga dagdag na kaalaman para sa iyo. Dahil we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And ngayong hapon na to sa ating music trivia, kilalanin natin si Francis Gregg. Siya ay pinanganak noong November 2, 1993. Isa siyang Filipino-American na singer-songwriter na nakabase sa Cebu, Philippines. Siya ay isang ang Bisaya na naging contender sa ABS-CBN's It's Showtime's Tawag ng Tanghalan. At inawit niya yung Firehouse, I'll Leave My Life for You. Isa siyang member ng banda na galing sa Danau City, Stereotype. Kasama si Noah, si Levy, o si Ella. Medyo may pagkabisaya tayo ngayon kasi taga-Cebu pala to. Ano? Si Francis Gregg. Siya ay pinanganak sa Cogon Cruz, Danau City. Kung saan tayo nagstay ng 8 years. Danau City. Ako, kami sang Danau City. Alright, and of course, 2014 ay nagsimula na siyang magkaroon ng banda na ito nga ang Danau Stereotype. Noong 2020, si Francis Gregg ay pumunta sa Canada and USA. And of course, syempre, ang mga original ng Muffet's band, Muffet, ang mga naging part ng kanyang mga songs. Mahilig siya umawit ng mga remake. Kasama dyan ang Make It With You, Love Someone, All Out of Love, Home, Torn, Against All Odds, Talking to the Moon, and Angel Baby. At ngayon hapon na to, papakinggan natin ang isa sa kanyang mga remake. Dito sa Music and Chat Recharged. Itong song na to ay isa din sa mga talaga namang napakagagandang old songs. Ang song na Mandy. And itong song na to ay inawit ni Barry Manilow, ang original singer po nito, na lumabas noong 1974. So siguro ang ilan sa inyo ay napakinggan na ang song na ito ni Barry Manilow na Mandy. Ngayon ay papakinggan natin ang remake ni Francis Gregg. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. And I'm your friend Mel.

0: Time natin is 1:47 na ng hapon, kaibigan. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa ating Monday edition of Music and Chat Recharged. Ito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Ayan, maganda hapon nga kay Pastor Masing na nakaantabay today. Ingat-ingat lamang po. And thank you po sa inyong patuloy na pagpe-pray para sa ating himpilan. Okay, ngayong hapon na to ay patuloy natin na bibigyan ng pagkakataon ng ating mga student. Kahapon kasi ay may na-share din tayo on staying focused. Ngayon naman ay ang pagbabasa na kailangan ay huwag nating wawalain na habit. Iyan, lalong-lalo na sa mga time na ito. Halos wala na sa atin ang nagbabasa ng physical books. Mga e-books na. Andiyan na lang sa ating mga laptop, sa ating mga note, mga gadget. Diyan na lang tayo nagbabasa. Pero meron pa rin maganda sa pagbabasa mismo ng physical books. Isa po sa mga gustong-gusto ko talagang gawin is magbasa. Yung physical book as much as possible in a day ay nakakapagbasa tayo niyan. Kahit konti lang na oras. Nakakahawak pa rin tayo ng physical books na available pa rin. Natuwa lang din ako nung isang week that was during my birthday. Ay meron kaming napuntahan na isang kainan just to celebrate my special day as a family. Grabe, natuwa. Lalong-lalo na yung mga anak namin. Ay nako, sila ay mga tinaguri ang bookworms. Dahil po, pag nakakakita ng mga libro, hindi talaga pa pwedeng hindi hawakan. Ayun, ako hindi ko na nahawakan. Pero isa sa mga na-appreciate ko sa lugar na yon is meron silang mga nakalagay na books. May isang maliit na corner kung saan may mga books na nakalagay. Kaya nang laki yung mga mata ng mga anak namin, sabi ko, bakit? Tapos tinuro sa akin. Ayan, anya, mami, oh. Uy, sabi ko, wow, this is a very good idea. Lalo-lalo na sa mga customer na hilig talaga magbasa. At ano yon? Pang-attract nila yon. Para kahit papaano habang naghihintay ng order, ay pwedeng magbuklat-buklat ng mga magagandang books. So guys, I still encourage everyone kung may panahon tayo or siguro bawat isa sa atin ay may panahon naman talaga. Imbis puros gadget lang ang hawak natin, ibalik natin yung pagbabasa ng physical books. Kasi ang reading ay one of the best habits na pwedeng magkaroon ng isang tao habang siya ay nabubuhay at habang nakakapagbasa siya. Kasi when we read daw every day, ay pinupuno natin ang ating mga kaisipan ng mga bagong ideya at mga magagandang kaisipan. Sa iba siguro ay tabu. Tabu na yung pagbabasa ng physical books. Same sources. Anyway, thank you so much. Pwede mo i-share ang link ng ating program na nakapost na po sa ating FB page para mas marami pa tayong ma-reach. Eto na, ating by request na susunda naman ang Tunog Pinoy. And syempre pa, magbabalik tayo para sa ating Song of the Week for this week mula kay Jeremy Camp. Kaya just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong afternoon listening habit. Ito nga po sa Music and Chat Recharge. Brain, we don't just give you music. We also give you inspiration and information. And this is your friend Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: Popuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Talks muna tayo matapos ng ilang mga awitin. At paalala ko lamang po talagang naku, hanggang sa 6:30 lang tayo, kaya siksik ang mga awiting papatugtugin natin ngayong gabi. Pero bago yan, shout out muli sa ating mga tagapakinig sa Square 104.3 The Way FM. Muli po ini-invite ko kayo na makinig ng mga Popuri songs via the Popuri Music Room, popurimusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, at naku, maraming pa pong iba. Abangan nyo lamang po yan. Hanapin nyo po, i-type nyo lamang po, i-google nyo. Ay naku, makikita nyo kung saan naroon ang mga paboritong mga digital music streaming platforms. Yan po ay available para sa atin. Napakabuti na ating Panginoon. Available na siya online. Wonderful, wonderful. At dyan po mahanap nyo ang Popuri 21 na ating pinapatugtog ngayon. So tuloy-tuloy tayo sa album na ito, released noong 2016. Title ng album kay Dakila ng Panginoon. Yan ang napakagandang title talaga ng album pagka nagbibigay pugay sa pag-ibig na ating Panginoon. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Alright, Tabi, likang awitin ni Jellybel Dolutina at inawit ni Yeng Constantino. Sapat, Mikhail Tolentino ang composer, inawit ni Tim Pavino. Akala ko'y wala ng pag-asa. Ikang awitin ng Batanggenyo nating kapapuri, si Danny Istioko. At inawit ng better half, Yeng Constantino, na si Yan Asuncion. Ang ganda ng pangalan na Yen, Yen Yang. Yan, parang Yin and Yang, pero Yeng and Yan. Yan. Laya, likang awitin ni Gerard Gudes at inawit ni Casey Tandingan. Matapos niyan, magsisingit tayo ng ilang mga awitin sa ating Popuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. Ang bilis ng oras, pero alam nyo naman, bago tayo magpaalam, tayo tumatalakay ng Bible verse. At isa sa mga nagpadala ng Bible verses sa atin ay ang ating tatalakayin yan. Magandang Bible verse, pinadala ni Jessica Jeng, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Basahin ko po ulit, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yung harvest talaga yung pinaka, ano dyan eh, pinaka conclusion, pinaka payoff dyan. No? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Ito ay isang pagtawag ng perseverance sa paggawa ng mabuti. Ina-acknowledge nito ang tamang paggawa ng bagay, living righteously at serving others para hindi tayo ma-burn out. Kasi kapag lahat na lang ay ginagawa natin para sa ating sarili, ang tendency ma-burn out tayo. Pero subukan nating tumulong sa iba at bawasan ng konti ang focus sa ating sarili. Ay nako, iwas burnout. Promise po yan. Ang key aspects po kasi talaga ng verse na ito ay yung apat na bagay. Merong warning, may metaphor, may promise, at may condition. Sa Apostle Paul, na siya pong nagsulat niya. Na, si Apostle Paul na talagang iniidola natin lahat. Napaka-humble talaga niya. At minsan naman, kapag talagang kailangan niyang pagsabihan tayo, ay talagang napaka-diretso siya. No? Napaka, para siyang siguro good brother or pastor na talagang pagsasabihan tayo. Ang warning niya ay, let us not become weary. Yan. Ito ay mapagod spiritually and emotionally, hindi lang physically. Ang original Greek nito, ang ibig sabihin ay, nawawala ang ating enthusiasm, nagiging faint-hearted tayo, nag-slack off tayo. At ang metaphor na ginamit niya dito, yung parang agricultural concept. Kasi nung panahon na yon, palagay ko naging part ng kanyang pag-aaral at kanyang experience, yung agricultural side, no? Ng kanyang training, yung sowing and reaping. Tulad na isang farmer na kailangan mag-endure ng mahabang proseso para mag-plant at mag-tend ng crops bago magkaroon ng harvest, tayo ay encouraged to consistently mag-invest ng time, ng love, ng energy sa paggawa ng mabuti. At ang promise dyan, itong maganda, no? After the warning, the metaphor, ang promise naman yan ay reward, a harvest. At itong harvest na ito ay mangyayari sa timing ng Panginoon, in due time at a proper time. At ang condition nito ay ito ay guaranteed if we do not quit. Hindi po ba? Eh, hindi naman talaga makaka-harvest. Kunyari, subukan nyo magtanim. Tapos, hindi nyo naman mahintay, nag-wilt or nalanta. Hindi natin nalagaan. Eh, talagang ganun lang ang buhay. Pero kapag patient tayo at ang ating weariness ay hindi natin pinagbibigyan at tinataas natin sa ating Panginoon. Tendency kasi mawala yung motivation eh, no? Lalo na kapag idle tayo or laging ating sarili ang focus natin. Ang core message talaga ay patuloy tayong magpakita ng kindness and doing the right thing. Therefore, ang focus ay hindi sarili. Palabas sa mga taong hindi nagpapalabas, pero outward yan. Papuntang palabas, from inside, palabas, para ipakita ang kabutihan ng ating Panginoon, and that will bring rewarding outcome. Di lang sa ating tinutulungan, di lang sa kanila, pero sa atin din makita natin yung kabutihan, yung harvest na binibigay matapos tayo ay hindi naging weary sa paggawa ng mabuti. Tulad ng good agricultural crop, ay we will eventually reap the promised harvest if we do not quit. Yan po ang mensahe ng ating Bible verse na pinadala ni Jessica Jane. Napakagandang Bible verse, hindi po ba? Ayan, ako medyo nasa sidetrack na ako dahil kailangan na tayong magbalik at magpaalam. Yan. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo para mapakinggan ang mga awitin at mapakinggan din ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Bible verses. Okay, bago yan, gusto ko pong batiin na aking pinakamamahal na human being in the world. Siyempre, my one and only most favorite human being. Number one being talaga, ating Panginoon. Pero ano siya eh? Spiritual being. Yan. Being that is not human. Yan. So, favorite human being next to God. Number one ng Panginoon. Pangalawa na siya. Ang aking pinakamamahal na si Anne. I love you so much. And thank you for being there for me all the time. Ayan, so tapos na ating oras. At syempre gusto kong invited kayo muli na sana patuloy kayong magpuri sa ating Panginoon, lalo na kapag ginagamit yung mga awiting ito para background music abang tayo nag-aaral ng kanyang salita, tayo abang tayo nananalangin, nidya lahat habang tayo nakikiawit ng mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyong sa lahat ng ito, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Welcome kaagapay dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sabayan po tayong napapakinggan. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe at nakikinig sa kanila mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Nako kaagapay, pa'y wag po ninyong kalimutang i-like, mag-react sa ating live streaming at i-share ang ating live streaming para naman matuto rin at makasama natin ang iba pa nating mga kaagapay. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman updated ka sa mga ganap dito sa ating himpilan. Kaagapay ito po pala, siga Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes ng gabi para po sa usaping legal dito nga po sa Tuesday edition ng Heartline. Kamusta ka ba kaagapay ngayong Martes? Sana nga po kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no, kaagapay, dahil dami po nangyayari, no, sa ating paligid. Pero praise God, dahil patuloy niya tayong sinusustain, kaya naman kaagapay, mag-heart-react ka naman at mag-share ka naman dyan kung kamusta ba ang iyong Martes, ano ba ang iyong mga naging ganap at ano ba ang iyong hapunan, o dahil kapag mga maagang program ay tinatanong natin yung lunch, yung merienda, dito naman sa Heartline, ano ba ang inyong naging hapunan at ano ba ang naging ganap ninyo, kumusta ba kaagapay ang iyong araw. I-share mo na naman po yan sa akin habang tayo ay hindi pa nagsisimula dito sa ating makabuluhang usapan tungkol nga po sa mga usaping legal. Kaagapay, binabati ko rin ng happy listening. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw sa ating mga kaagapay all over the world. Dahil tayo nga po ay mapapakinggan saan mang panig ng mundo dahil sa ating mga live streaming. Hello, hello po sa inyong lahat, mga kaagapay natin na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga naman kahit sila po ay nasa malayong lugar ay parang malapit din dahil pa tuloy pa rin silang nakatutok dito sa ating himpilan. Happy listening po sa inyong lahat. Binabati ko na rin ang mga suki nating kaagapay na nag-comment dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Nag-gadla sa atin at bumabati ng good evening si Ate Angelina Francisco, ganun din si Ate Gemma, Arlene Aswal, God bless you both, Attorney and Ate Kayla. God bless din po Ate Gemma, si Euphorcina Bernardino, at bumabati na rin sa atin si Ernesto Pascual, si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino, at si Jose Verweco. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapadala ng inyong mga mensahe at komento. Aba, binabati ko na rin ng happy listening mga kaagapay natin dyan from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat, sa Rico Hermoso, Escalante de Mandal, and maging sa Mendoza family. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, maya-maya nga ay may pagsa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Siyempre, lagi po tayong grateful na meron po tayong mga nakakaagapay dito sa ating programa. Kaya naman, samahan niyo po ako at tayo po ay matuto sa mga usaping legal. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin yung mga katanungan o legal questions sa katawang nga po ang ating kaagapay na attorney. Kaya kung ikaw kaagapay ay meron kang legal concern, ay ipadala mo na po yan dito sa ating programa. Magpadala po ng message sa ating Facebook sa ating Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating Facebook live streaming at atin po yung ipapaabot sa ating kaagapay na attorney. Maya-maya kaagapay ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo. Mapapakinggan po ang mga awitin at kung team online naman, dyan ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Huwag kang maglilipat kaagapay ng istasyon. Samahan niyo po ako.
0: Heartline.

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: dito sa ating programa, mag-comment lamang po dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman po ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating kaagapay na attorney ngayong Tuesday night. Atin pong i-welcome muli. Nagbabalik si Attorney Minstrel More. Yan, Attorney, thank you po na ulit sa pagkakataon po na makaagapay po namin kayo dito po sa Heartline. Bago po tayo mag-start sa ating discussion ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Sige, shout out ulit sa aking family kay my dad, Robert More. My mom, Nadine, my sister, Heisel, and sa lahat ng mga family ko sa IBP Rizal RSM, hello, and sa work sa Navarro Law Offices, hi!
0: Yan po, happy listening po sa inyong lahat. At attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga legal concerns from our listeners and viewers, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. At sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang batas pambansa bilang 702. So hindi po ito 702 DZAS, pero ito po ay batas pambansa bilang 702. Ito po yung batas na nagbabawal na mag-demand ng deposit or ng advance payment para po sa confinement or treatment ng isang pasyente sa mga ospital at medical clinics. Nako, ano po natin to, no? Parang karamihan, kadalasan ay nararanasan ito na hindi sisimulan yung mga emergency case o kaya naman hindi ma-i-admit hanggat walang down payment, hanggat walang advance payment. Pero meron pong sinasabi tungkol dyan ang batas na ito. Kaya nga mahalagang malaman ito ng ating mga kaagapay ng publiko, ano nga ba yung sakop nito, ano yung mga karapatan at tungkulin natin dito at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Minstrel. Kaya naman, Attorney, tungkol saan po ba itong batas na ito?
1: Okay, so ang batas bilang 702 ay naipasa noong 1984 pa, okay? So as you mentioned earlier, ipinagbabawal nito na i-require ng medical clinics and practitioners na mag-demand muna ng deposit or any form of advance payment bago mag-treat or mag-confine ng isang pasyente in emergency or serious cases. So, kapag yung hospital or medical clinic ay nag-violate nitong act na ito, according to Batas Bilang 702, may fine sila na not less than 1,000 pesos but not more than 2,000 pesos or imprisonment of not less than 15 days but not more than 30 days or both. Mm-hmm. So, yun siya.
0: Okay po. So, yun nga po, no, ito po ay mainly naglalayon na hindi, kasi maaaring may dumating pa sa mas seryosong case yung isang pasyente kung ganito na ipagbabawalan. Pero attorney, bukod po dito sa batas pambansa bilang 702, meron din po yung RA 8344. Ano naman po ito?
1: Mm-mm. So yung Republic Act 8344 ay is an act penalizing the refusal of hospitals and medical clinics to administer appropriate initial medical treatment and support in emergency or serious cases. So, basically, pareho lang siya dun sa thrust ng Batas Pambansa Bilang 702. Pero itong RA 8344 amends or improves yung BP 702. So, yung pag-amend nila has improved and mas nadagdagan pa yung mga na isasama dun sa benefits na pinagkakaloob nitong batas na ito. And also, it gives definitions of the terms kung ano ba ang emergency, ano ang serious case, ano yung mga na-consider na emergency

0: treatment and support. So, kumbaga in-improve ng RAA-344 ang BP-702.
1: Okay, so mas pinalawak po.
0: Yes, correct.
1: Ng RAA-344 yung Batas Pambansa 702. Mm-hmm. So, yan kaagapay ang pagkakapareho nila. Mm-hmm. Dok, ay, attorney, ano po yung sakop or ipinag-uutos ito? Paano po natin masasabi na emergency or serious case po itong ano?
0: So, ayun, itong si RAA-344 defines emergency as a condition or state of a patient wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, there is immediate danger. Yun yung keyword doon, immediate danger. And where delay in initial support and treatment may cause the loss of life or cause permanent disability to the patient. Mahalaga po na ang batas ay dinedefine ang mga terms niya para alam mo kung ano yung sakop nito. So yun, ang serious case naman ay isang condition characterized by gravity or danger wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, when left unattended to, may cause loss of life or cause permanent disability to the patient. So, yun. Halos same din man siya.
1: Okay po. So, immediate danger na pwede pong mag-cause ng pagkamatay or ma-injure yung pasyente. So, ganun siya dinedefine ng batas. Ano po, Doc, attorney, sorry po, yung karapatan at tungkulin po na kinikilala nitong batas na ito?
0: Okay. So, number one, again, pinagbabawal na humingi muna ng any deposit or advance payment yung hospital or medical clinic bago sila mag-administer ng emergency medical treatment or support. So, hindi pwede na pagpasok pa lang sa emergency room, sandali lang po, magbayad po muna kayo ng 5,000 pesos bago namin gamutin or ano, tingnan yung pasyente. So, pinagbabawal po yun ng batas. And second, hospitals are prohibited from refusing to administer initial medical treatment to stabilize patients if, yun nga, may emergency or serious conditions. Pero sa mga pagkakataon na may mga hospital, no, or clinic na wala silang enough facilities or personnel to provide adequate care, the law allows na i-transfer yung pasyente sa ibang hospital na mas malapit. Ideally nga, nasa 10-kilometer radius para maagapan yung whatever sickness or disease yung meron yung patient. Okay? Pero that still necessitates na yung emergency and urgent care ay i-provide muna nung hospital or medical clinic.
1: Okay.
0: And once the patient is stabilized, they may be transferred or confined dun sa ibang based on the standard hospital property policies. But again, yung emergency care, hindi dapat siyang i-withhold for financial reasons.
1: Okay.
0: So, yun.
1: Mm-mm. So, hindi po talaga pwedeng pabayaan na lang dahil lang sa walang na-deposit, walang naging advance payment. So, ito yung kinikilala ng batas na ito. Ano, sino naman po, attorney, yung mga implementing agencies?
0: It's the Department of Health or DOH that is in charge of implementing this particular law.
1: Mm-mm. Okay po. So, DOH dahil nga tungkol ito sa mga ospital, dahil para sa medical, no, ng ating mga kababayan. Attorney, tungo po tayo sa penalties. Kapag po merong nilabag dito sa batas na ito, ano po yung maaaring maging penalty?
0: Okay. So, di ba yung sa BP-702, nasa mga 1,000 lang, no? Mm-hmm. So, this new law states that any official or medical practitioner who violates this act may be punished by imprisonment of not less than 6 months and 1 day, but not more than 2 years and 4 months, or a fine of not less than 20,000 pesos, but not more than 100,000 pesos, or both at the discretion of the court. Pero, if the violation was committed pursuant to an established policy, meaning ang yung hospital mismo, yun na yung policy nila na nagre-refuse ng patient kapag hindi nag bigay ng advance deposit, then mas malala yung penalty dito, which is 4 to 6 years or a fine of not less than 100,000 pesos but not more than 500,000 pesos, sorry.
1: Okay po. So magmumulta or makukulong. Yun po yung penalty pagdating po sa batas na ito. Kaya nga kaagapay, maigi no, na alam natin yung karapatan natin, alam natin itong sinasabi nitong batas na ito para sakali na wag naman sana na maranasan natin, eh, alam natin kung ano nga yung ating karapatan. Mm-hmm. Kaya sana kaagapay ay na-take note mo yung mga isinare sa atin ni attorney para malaman natin itong batas pambansa 702 at RA 8344. Mm-hmm. Nako attorney, maraming salamat po sa mga information na yan, at yun nga no, sana ay na-take note ng ating mga kaagapay. Kaya muli kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga legal concerns dahil itong mga diniscuss namin ni attorney ay simula pa lang ng ating programa, dahil mamaya nga po ay sasagutin naman natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa ngayon ay we will pause muna for a break para po sa mga nasa radyo mapapakinggan po ang awitin, at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy na po tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal. Kaya naman muli kagapay, huwag kang bibitaw, huwag kang maglilipat ng istasyon, patuloy lamang na nakatutok at magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline.

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta so far? Kaagapay ang iyong pakikinig. Patuloy niyo po kaming samahan na hanggang alas 11 ng gabi. Muli ako po si Kayla Escalante at para agapayan tayo dito sa ating programa ay kasama pa rin po natin si Attorney Minstrel More. At sa puntong ito, para po sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin, ay sisimulan na po natin ang pagsagot sa inyong mga legal concerns. Magandang gabi po ulit, Attorney Minstrel.
3: Hello, thanks for having me.
2: Ngayon po, Attorney, ay tungo po tayo sa mga legal questions from our listeners and viewers. Una na po, ito po. Humihingi po siya ng legal advice dahil daw po nag-report po siya sa isang confidential na concern tungkol po sa workplace issue sa tamang HR channels. Pero kahit po dapat ay confidential sa HR, nalaman po ng manager ko yung mga specific details na inireport niya. Sinadya po niya itong ikalat sa iba naming katrabaho sa opisina. Kaya po nagresulta po ng matinding kahihiyan, anxiety, hindi magandang work environment at pagkasira ng aking professional reputation sa loob ng team. Naniniwala po ako na nagdulot ito ng malinaw na moral damages, kabilang po yung emotional distress, public embarrassment at reputational harm. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin legally?
3: Okay, so first of all, I'm sorry that this happened to you. I'm sure it's not easy na pag-uusapan sa opisina. Pero ang term kasi na confidential, kapag nag-file ka ng HR complaint against a specific person, syempre hindi ko kasi alam kung ano yung napag-usapan yun ng HR, no? So hindi automatic na confidential siya kasi kailangan mag-conduct ng investigation yung HR head din niyo, no? So it doesn't mean na walang sino man maliban sa HR yung makakaalam kasi in an investigation, kailangan may due process. So pag bibigyan niya ng pagkakataon yung other persons involved para ma-hear yung side nila, no? So if ever nabigyan ng notice to explain yung manager mo, so siguro talagang kailangan sabihin ng HR kung ano yung nirereklamo mo dun sa manager, no? However, yung act ng manager of spreading these issues to people outside of the two of you and yung HR, yun yung medyo questionable. Since according to you, siguro you consider it confidential kasi nga sensitive or private matter siya, no? Kung yung employer nyo ay merong tinatawag na data protection officer, pwede ka actually magsampa ng complaint sa DPO ninyo. Yung ibang companies kasi meron na. Pero you have to be clear kung ano ba talaga yung ibinahagi mo, kanino mo ibinahagi, and if may legal or employment-related justification ba yung disclosure na yun. Kasi if justified naman siya to be disclosed, then it's up to the DPO and the management to resolve the same. So pwede rin na yung manager mo, if meron siyang nilabag na company policy tungkol sa confidentiality or ethics or anti-retaliation, na kung may ganung policies kayo, then ikaw naman yung pwedeng mag-file ng complaint para mag-conduct ng formal investigation tungkol dito. So if you really think na may malice or may ill will yung manager for spreading the issue, then you can file the necessary HR complaint sa inyong sa inyong opisina. So okay. There. Mm-mm.
2: So hindi po pala siya automatic na masasabi nating confidential unless mm-mm. po na nag investiga.
3: Mm-mm. Kasi syempre may chance to be heard yung other party. So kailangan malaman niya yung nire-reklamo sa kanya. Yes. Para masagot niya. Mm-mm. Yun.
2: So fair dapat para both side mm-mm. ay mapapakinggan.
3: Mm-mm. Pero yung pag-spread is actually it's another complaint na pwede mong i-raise mm-hmm. ulit sa HR para ma-sanction properly.
2: Okay.
3: Based on company policies.
2: So ito pong sinasabi natin na pwedeng sabihin for the sake ng investigation ay doon pa rin po sa mga taong involved, hindi po para ikalat.
3: Mm-mm. Correct, correct.
2: So yun, kaagapay, no? Pagdating sa trabaho, magandang malaman natin yan. Another question po, ilang taon daw po kaya yung pagkakakulong kung ginagaya ang pangalan mo at ginagamit sa pagpapromote ng gambling, paano daw po kaya ang process?
3: Okay, so yung paggamit kasi ng pangalan para sa pagpromote ng gambling, pinost ba sa Facebook? Nag-create ba ng Facebook account na nag-pretend na siya ay ikaw? Or kinuha ba niya yung identity mo and pretended to be you? So, it depends. But if you think it... pwede rin kasi na nang-aasar lang na kakilala mo or an acquaintance or something ganyan, it can fall into different kinds of crime. So una, pwede siya considered as unjust vexation under Article 287 of the Revised Penal Code if the person deliberately used your name to cause annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a more specific crime. So, pwedeng pasok siya doon. Pwede rin na pasok siya under identity theft, which is a more serious crime under Cybercrime Prevention Act or RA 10175. So, yun nga, nag-create ba siya ng fake account under your name, tapos in-impersonate ka sa social media, and use your photo on profile, then yun, pwede siyang pasok sa identity theft as cybercrime, no? Pwede rin ito na violation of the Data Privacy Act if your personal information was collected, processed, and disclosed without your consent for gambling promotions. So, kapag yung crime ay pumasok sa mga ito, then it if it's under unjust vexation, ang parusa dito ay imprisonment of 1 day to 30 days or a fine. If it falls under identity theft sa Cybercrime Act, then mas seryoso 'yon. So pwedeng prison mayor or 6 years and 1 day to 12 years or a fine. So feeling ko pasok siya sa sa identity theft ng cybercrime. So yun, i-report mo na kung sa Facebook 'yan, i-report mo na yung account para ma-take down na siya immediately.
2: Paano po yung process noon?
3: Okay. Sige. So as most criminal proceedings, first kailangan mong pumunta sa Office of the City or Municipal Prosecutor para mag-file ng iyong complaint affidavit. So, sa complaint affidavit mo, kailangan naka-attach doon yung mga evidence to prove na a crime has been committed. So, yung mga screenshot ng kung sa Facebook man ito or kung saan man. So, i-gather mo lahat ng evidence mo, then provide the narration of facts, and then you submit it for the ano, for the prosecutor to weigh kung may enough evidence ba to sustain the complaint. But for this, you really have to ano, seek the assistance of a lawyer para matulungan kanya na i-prepare yung complaint affidavit.
2: Mm-mm. So, yun po sa municipal prosecutor po muna. Mm-mm. Okay po. Another question po. Inakusahan daw po siya na nagnakaw ng isda sa dating trabaho sa isang aquatic shop at nakatanggap po ako ng subpoena. Nagkaroon po kami ng discussion tungkol dito sa barangay at sinabi po nila na magkakaroon ng pangalawang hearing pero hindi na po natuloy. Ngayon po ay nakatanggap kami ng subpoena. Ano po kaya ang posibleng depensa ko kung puro salita at salaysay lamang ang meron sila laban sa akin?
3: Okay, so, diba, as I mentioned earlier, ang criminal process ay nagsisimula sa pag-file sa Office of the City Prosecutor or Office of the City, of the Municipal Prosecutor, no? So, dito, magsasubmit sila ng complaint affidavit with the attached evidence against you. So, if you say na, na wala talaga silang, prueba laban sa iyo at salaysay lamang, then I suggest na you use this opportunity para mag-submit ka rin ng counter affidavit, no, para sagutin or pabulaanan yung mga allegation nila sa iyo sa complaint. So kailangan mo attendan yung preliminary investigation hearing para ma-address mo yung mga paratang nila sa iyo at mabasa mo yung circumstances dun sa complaint, no? So, huwag ka mag-alala kasi kung wala talaga silang ebidensya, then hindi aangat sa korte itong kasong ito. Kasi under the new DOJ rules, dati kasi may tinatawag na probable cause, no? Na kapag may probable cause, the prosecutor can already elevate the case to court. Pero ngayon, ang requirement na ay tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, it's a stricter evidentiary standard for prosecutors to make sure that the cases, the criminal charges that they file ay, ano, yun nga eh, na with reasonable certainty of conviction. Meaning, kung sa tingin ng prosecutor ay hindi naman mako-convict yung taong sampahan ng kaso, then hindi nila ito iaangat sa korte. Kaya, yun, kung sabi-sabi lang naman nila, then malamang hindi yan ano, ma-elevate sa court. So there.
2: Okay po. Pero ang mahalaga pa rin po ay magkaroon po siya ng counter affidavit.
3: Yes, oo. Para makapag-provide din siya ng evidence, like if may alibi siya na wala pala siya doon nung time na yon, or if yung mga allegations nila ay walang basehan, then pwede mo naman yung i-refute.
2: Okay po. Thank you po. Attorney, at sana ang ating kaagapay ay nakikinig. Another question po, resident daw po sila sa isang subdivision na inassume noong 2020. Ngayon po ay palagi kaming nakakaramdam ng parang paglindol dahil sa construction ng extension ng subdivision sa likod ng bahay nila. Dahil po dito ay bumagsak na po yung gisame. Nagkaroon ng mga bitak yung dingding at parang lumulubog daw po yung lupa. Rent to own pa po ang bahay kaya kahit i-cancel namin ay wala po kami makukuhang refund. Natatakot na rin po kami para sa kaligtasan ng mga pamangkin ko lalo na nung bumagsak yung kisame habang natutulog sila. Pakiramdam nga po namin ay substandard yung materials nung naginamit. May legal advice po kaya para dito? May chance po ba na ma-reimburse lahat ng naibayad?
3: Okay, so first of all, ang unang maisasuggest kong gawin ninyo ay i-document nyo po yung lahat ng mga pinsalang nangyari like yung sa kisame or sa dingding, yung paglubog ng lupa, no? Kuhanan niyo po ng malinaw na larawan at video ito. And then, pwede po kayo actually sumulat ng formal demand from the developer para ipa-inspect nila yung bahay at ayusin yung mga depekto nito, no? So, if, let's say, you mentioned you want na maibalik yung perang binayad, unfortunately, hindi yun ganun kadali eh. Hindi siya automatic. So, ang suggestion ko po ay pwede po kayong humingi ng or mag-file ng complaint sa DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, no? So, sila po ang kagawaran ng ating gobyerno na tumatanggap po ng mga reklamo laban sa mga subdivision and housing developers. So, if makita nila na yun nga po, substandard yung paggawa dun sa inyong bahay, then pwede po kayo actually mag-request ng ano, na ma-awardan ng damages. Yun po. Pero I suggest magpa-inspect na po kayo agad kasi delikado po yung kung manatili kayo sa bahay na substandard pala yung mga ginamit na materials, then baka po hindi na safe. Kaya yun po.
4: Okay po. So pagdating po dun sa refund ay parang di siya ganun kadali. Pero ang mahalaga pong gawin ngayon, i-document lahat po ng mga damages and hanggat maaga, mabilisan na ipa-inspect yung bahay para sa safety nila.
3: Yan, yes, po. Correct.
4: Salamat po, Torny. Ito po, another question pa po. Pwede daw po kayang makuhanan ng restraining order yung tatay ng anak niya. Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang pero hindi naman napupunta sa needs ng bata yung pera. Nasa custodia daw po niya yung bata. 7 months na daw po silang hiwalay and hindi po sila kasal.
3: So, okay. Posible naman po na makakuha ng protection order or restraining order. Pero it depends exactly on what the father has been doing. So, kasi yung ginagawa ng ama, hindi ko kasi alam eh if at the same time na paghingi sa ibang tao ay hinaharas din niya ba kayo pa ulit-ulit or tinatakot or sinustalk, ganyan. Or gumagamit ba siya ng pananakot or karahasan laban sa inyo. So kung pasok po yun doon, then definitely pwede po kayo humingi ng barangay protection order, temporary protection order or permanent protection order under Republic Act 9262, which is yung anti-violence against women and children, no? Or VAWC. So, pero kung wala naman siyang ginagawang pananakot sa iyo, then pwede mo siya actually sulatan ng formal demand na itigil niya na yung paggamit ng pangalan ng bata para humingi ng pera sa ibang tao, no? If ever kasi na since I assume ano pa kayo, no? Tawag dito, magkakakilala rin yung mga kilala ng tatay ng anak mo, kilala mo rin, na baka mamaya, ikaw yung puntahan or single din na malaman, hindi naman pala may sakit, bakit humihingi kayo ng ganito karaming pera? So, to protect yourself then, maaigi na mapatigil mo na itong, tatay ng anak mo from continuing to do this. Pero you are entitled to ask for barangay protection order para ma-warn din siya sa kanyang mga pinagagawa laban sa inyo. Okay, kung meron man.
4: Under VAWC po.
3: Pasok ito sa VAWC. Yes.
4: So pwedeng sa barangay protection order kung merong ginagawa. Or pwede naman po sa paggamit po nung sakit ng bata ay demand letter po.
3: Mm-mm.
4: Okay po. So, another question po, attorney. Ano daw po kaya yung first step para makasuhan yung asawa ko dahil sa pananakit sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya nakasabwat po sa pagbebenta ng mga conjugal property?
3: Okay, so ito pong minention ninyo ay again, pasok po siya sa Republic Act 9262 or VAWC. Kaya maigi po ay pumunta na kayo sa nearest Women and Children's Protection Desk sa mga nearest police station o kaya sa inyong barangay para humingi ng barangay protection order. So, itong barangay protection order will force your spouse na humiwalay na, hindi na niya kayo pwedeng lapitan or puntahan ng wala niyo pong pahintulot, no? At other than this, I suggest mag-file na kayo ng criminal complaint. Tapos, if wala po kayong kakayahan to do so, meron po tayong mga public attorney's office. At yung Women's and Children's Protection Desk, actually, they also assist sa pag draft ng complaint para agad-agad ay ma-file na po yung complaint, no? But of course, kailangan po maghanda rin tayo ng ebidensya, no? Mm-hmm. So since merong alleged pananakit, maigi po na makakuha ng medical legal report or medical certificate, no? Para ma-prove ito as early as possible, or picturean na yung sugat, yung pasa, or if meron pong since you said may psychological violence, no? So screenshot niyo po yung mga messages niya na may pambabanta or pang abuso na mensahe para po ma-prove na indeed meron pong both physical and psychological violence na ginagawa po ang inyong asawa.
4: Okay po. So, VAWC po ulit ito.
3: Yes, oo.
4: So, lumapit po sa VAWC. Attorney, how about po yung sa kamag-anak po?
3: Ayun. Oo. Yung dun sa conjugal property naman na binibenta, actually, pwede mo siyang filean if indeed nabenta na nila sa iba yung conjugal property niyo. Pwede kayong mag-file ng petition to annul yung kung let's say nalipat na sa iba, no? Pwede niyong ipavoid yung deed of sale na yon kasi kailangan ang conjugal property ay it has the consent of both spouses bago ito mabenta. So kung wala pong consent, then technically void yung pagbenta sa kanila, no? Yun. You can file a petition para i-cancel yung mga property, mga deed of sale and the transfer of the properties if nagawa na nila yun.
4: Mm-hmm. Okay po. So, mag-file ng petition para ma-cancel, para ma-void yung deed of sale. Kasi nga naman, conjugal property, tapos isa lang yung nagbenta, medyo, hindi medyo, questionable talaga siya. So, mag-file.
3: Oo, hindi siya pwede. Mm-hmm. If ever nag-forge sila ng signature mo, then pwede mo rin silang kasuhan ng falsification, di ba? So, yun. It depends on the circumstances of the case. But definitely, pwede mong ipa-cancel kung binenta na sa iba.
4: Okay po. So, basta mag-file ng petition.
3: Yes.
4: Another question, and I think ito po ang ating last question. Ito naman po, away kapitbahay. Bale, nakaaway ay may-ari po ng CCTV. Ngayon daw po, yung video from CCTV ay pinakalat po nila kung kani-kanino. Pero ito po ay through messenger. May kaso po ba yung ganoon case?
3: Okay. So, it depends on yung nilalaman nung video. If malinaw ba yung mukha or yung pagkakilanlan nung taong nandun sa video na yon. And if ever, does it depict this person in negative or in a bad way? Kumbaga, if it paints him or her in a bad light, then pwede siyang magkaroon ng violation ng data privacy. Kasi syempre, at that time, wala namang consent mo nung kinuha yung video mo and then pinakalat siya sa ibang tao. So, it's possible na meron din siyang other than violation of data privacy act, pwedeng cyber libel or libel, no? Kung may kasamang paninira doon sa video, kunyari may caption siya na sinisiraan ka or may mga maling paratang na ang layunin ay ipahiya ka using the video, then pasok po siya sa cyber libel or libel, no? So in this case, pwede kang mag demand for civil damages kasi based on your story, most likely ito ay could cause kahihiyan, pagkasira ng reputation mo, and emotional distress, no? So kung ang naisip ko lang kasi is if this video was used for reporting a crime, let's just say pwede siya ibahagi pero dapat sa proper authorities lamang, no? So yun kasi yung exception. If it will be used to prove the occurrence of a crime, then pwede siyang i-submit sa police or sa barangay, pero based on your story kasi parang pinakalat lang siya sa messenger, no? So so we can already take a guess na malamang gusto ko nga niyang ipahiya, no? So yun, pwede kang mag-file ng complaint. Actually, pwede rin yung unjust vexation, yung kaninang na-mention natin na na crime, kasi it causes you annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a crime. But it depends po if kung gusto niyo yung unjust vexation or cyber libel if talagang may kasamang paninira dun sa pag-spread niya ng videos. Mm-hmm. So, there.
4: Opo. So, depende po siya dun sa nilalaman ng video.
3: Mm-hmm.
4: Opo.
3: Mm-hmm.
4: Okay po. So, thank you po, attorney, sa mga pagsagot po sa questions po from our listeners and viewers. At sa lahat po ng ating napag-usapan na ito, including po no, yung kaninang topic po natin, yung BP-702 and yung RA-8344, baka po meron po kayong additional tungkol po dito sa mga batas na ito.
3: Okay, so a reminder lang, 'di ba? Kanina sinabi natin na under RA-8344 ay hindi po pwede na humingi ng advance payment or deposit yung mga ospital, no? However, clarify ko lang po na the law provides that the hospital, once nabigyan na po ng emergency and urgent care yung patient, they have the right to transfer the patient to another hospital, preferably a government hospital, na pasok po sa financial status or capability nung pasyente. So, kumbaga ho, kung mamahalin yung ospital na pagpuntahan yung pasyente and indigent patient po siya, then pwede po na ilipat siya sa isang government hospital para po matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Di ba po meron na tayo ngayong zero billing, no? Mm-hmm. Sa mga DOH accredited hospitals, as long as dun sa charity ward siya and proven na you're an indigent patient. So there.
4: Okay po. And sa lahat po ng ating napag-usapan, ano pa po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa kanila mga legal concerns?
3: Okay, so siguro kapag bibili po tayo ng bahay, let's make sure na it's licensed with the DHSUD. And better po talaga no na sa mga trusted developers po tayo bibili ng bahay para sigurado po tayo na ligtas at naayon po sa batas yung pagka-construct nitong mga to. And also if ever po your spouse or the father of your child is committing something na constitutes psychological or physical violence, huwag po tayong matakot. Punta po tayo sa nearest na police station or barangay para po i-report ito. At ang ating pong batas ay nandyan para mabigyan po kayo ng immediate help and assistance po. So, for your safety and the safety of your children as well. So, yun lang po.
4: Maraming salamat po, Attorney. At baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo o sumangguni po sa kanilang legal concerns, eh paano po ba nila kayo kukontakin?
3: Okay, so actually ako po ay isang volunteer lawyer din po sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. At ang IBP po ay located sa number 15 Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas Center, Pasig City, no? Meron po diyang regular na mga lawyers po na nandyan at handa pong tumulong sa kahit sino pong nangangailangan ng legal assistance. Nandyan po ang IBP po para tumulong po sa inyo.
4: Yun, maraming salamat po. Muli, no, Attorney Minchelle, sa pagre-remind po sa ating mga kaagapay na kung kailangan ninyo ng legal concern, ng legal na tulong sa inyong mga legal concerns, andyan ang IBP. At pwede po ba nating ulitin, Attorney, ano po yung mga requirements po pagdating po dito sa program na ito ng IBP?
3: Okay, so actually for legal consultations, I suggest that they bring their proof of income and also kung indigent sila, then certificate of indigency. But however, even if hindi naman wala po silang ganoon, then maari po na pasok sila sa description na no sufficient means to acquire legal assistance. So even if let's say bagong tanggal lang sila sa trabaho ganyan, then maari pa rin po silang mabigyan ng tulong. But definitely, even if you're a regular person with a job, the lawyers there will assist you and give you free legal advice po. But yung representation po sa court is a different thing altogether. Yan po.
4: Okay po. Maraming salamat po, Attorney Minstrel, sa ating pag-uusap, discussion tungkol po sa mga legal concerns ng ating listeners and the viewers. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
3: Maraming salamat din, Kayla, and to all the listeners as well. God bless.
4: Maraming salamat po sa ating nakaagapay, si Attorney Minstrel More, para sa pagsagot niya sa ating mga legal questions from our listeners and viewers, at maging sa pag-share niya ng mga information tungkol nga sa ating napag-usapang batas. And ngayon, kaagapay, we need to wrap up due to our limited time. At sa ating pagtatapos, sasamahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming nakaagapay na attorney, si Attorney Minstrel. Lord, continue to bless her, continue to strengthen her, Panginoon, sa mga bagay po na kanyang ginagawa, Lord. Dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong family. Even, Lord, yung mga kaagapay namin na meron po mga legal concerns. Panginoon, hindi man po nila ito masambit, hindi man po nila ito maisend, Panginoon, pero alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin, Lord, ay ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, especially nga po yung mga kaagapay po namin na merong legal concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, kaya sa inyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa po, Lord, kami po ay maging ilaw, kami po ay maging blessing, Panginoon, sa mga tao na aming nakakasalamuha. At sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kumusta po ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Let us know naman kung paano po naging pagpapala sa inyo ang ating programa. Mag-comment ka lang dito sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. At salamat muli, Kaagapay, sa iyong pagsama dito sa ating programa. At salamat din muli kay Attorney Minstrel More. Sana, Kaagapay, ay marami kang napulot, no, na impormasyon, detalye, guidance kung paano ba yung mga tamang pag-proseso, no, sa mga legal na usapin. At muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po sa iyong pagtutok, pakikipagpuyatan sa akin dito po sa ating programa. At patuloy niyo pong i-share, ha, ang ating episode. I-send sa inyong mga group chat, i-send sa iyong mga barkada, churchmate, kapamilya, at pwede po nila yung ma-i-replay. Salamat sa iyo, Kaagapay. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Karinigan po muli tayo sa susunod na Martes para sa panibagong edisyon ng inyong programa. See you next week, Kaagapay. God bless you.
5: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalapas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao: pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Pang-lima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santut santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba? Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala.

ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa'yo, ka-Express Mate. Kumusta ang iyong araw? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, kasama niyo po sa biyaheng ito. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Ison. Kaya hello, hello. Ayan, and sa mga on their way home, ingat-ingat po sa biyahe, ha? Ingat-ingat tayo sa ating pauwi. And at the same time, dun sa mga medyo ginanahan at sinipagan sa kanilang trabaho ngayong araw na ito, and deserve nyo po ang pahinga. Actually, parang deserve naman talaga natin lahat ng pahinga, no? Especially after a day's work. Yan. And syempre, dun sa mga estudyante, yan, sana kayo ay safe nang nakauwi sa inyong mga tahanan. And naway kayo ay nagpapahinga na. Nagre-review na kayo ng mga notes nyo. Kaya naman, yung iba naman sa atin siguro, gumagawa na ng kanilang mga homeworks. Naalala ko tuloy dati, pag kaka-uwi pa lang talaga ng bahay, ang unang gagawin is mag-on ng TV. Or kung dati nang naka-on yung TV, dun sa harap ng TV talaga, mag-aayos ng gamit, magpapalit ng damit. Kaya minsan nga, hindi na muna magpapalit ng damit. Upo na muna, magpapahinga. Pero ngayon talaga, iba na talaga, no? Diretsong kwarto. Tapos magse-cellphone. Hala, nahawaan na ako ng aking ano. mga mga nakakatanda. Yan yun na yung nagiging reaction, no? Kaka-cellphone mo yan. Pero alam nyo ba, mga ka-express me, pwede nyo na rin yan gamitin sa inyong mga magulang. Ma, nalingawan mo na naman bagas o ano. Kaka-cellphone mo yan. Kingiritan ka sa nakang ina mo, no? Kaya yes. And sa mga nais makipag-ugnayan sa ating himpilan, pwede niyo pong i-text ang inyong mga messages, shoutout, greetings sa ating contact number 0998-843-0573. Ang ating Facebook naman or Facebook page is FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At ang ating YouTube channel and Instagram account is FEBCB Call Dash Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM. Habang ang ating group chat naman sa Messenger ay Carrion's Official GC. Kaya pagbati sa bawat isang pasahero ng ating UV Express, shoutout kay Lorna Espinas Alejo, kay Larry Cristobal, at kay Myrene Uy. Shoutout po sa inyo and thank you for listening. With that, huwag na natin patagalin pa ang biyahe natin ito, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Driver's Drops.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. And of course, nandirito na nga tayo sa ating ikalawang stopover na kung saan ipapahiram ko muna sa inyo ang manibela ng ating auto dahil dito natin patutugtugin ang mga song requests ninyo ka-Express Mate. Kaya kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, narito ang mga paraan upang ma-send mo dito sa ating himpilan ang iyong song request. Pwede mo yung i-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM or pwede kang mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-message sa ating group chat sa Kirian's Official GC. At syempre, pwede ka rin tumutok sa mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, para sa mga palaging tumatambay sa kanilang YouTube apps and IG account, meron din yan ang ating himpilan sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Habang inaantay natin ang mga song request ng ating mga pasahero, pakinggan muna natin ang mga awiting na ihain namin para sa inyo. Kaya ano pang inaantay nyo ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Sa yugtong ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. And para mabigyan kayo ng konting ideya kung ano ang ating tema ngayong gabing ito, alam mo ba ka-express me? Mas marami pa daw yung mga bagay na hindi natin sinasabi kesa dun sa mga bagay na actually nasasabi natin. Oftentimes, yung mga totoong nararamdaman natin, those words, those thoughts are left unsaid. And imagine, no? Kung ano kayang mangyayari o ano kaya yung magiging relationship mo with someone if ever sinabi mo sa kanya kung ano yung mga true feelings mo and it's just 100% honesty. Siguro there's a chance na may konting magkakasakitan kayo. Siguro may chance na magkakasakitan kayo because of there are words na mga sabihin nating hindi magaganda. Mga thoughts na left unsaid. But also, there's also this chance because of raw honesty, it could potentially elevate yung relationship mo with that someone. It can strengthen your bonds. It can strengthen your relationship with one another. Diba? Pero we all have our reasons kung bakit hindi natin basta-basta nasasabi yung mga bagay na to. Napakaraming mga factors kung bakit hindi natin nasasabi yung ating thoughts, yung ating mga sentiments. Kaya minsan mas pinipili nating mag-hold back sa mga bagay na gusto nating sabihin. And yes, you're right. Kung ang nasa isip mo ay words that we don't usually say or words that we choose not to actually express. Yan ang ating tema ngayong gabing ito dito sa ating theme tracks ng ating biyahe. Okay, may these songs encourage us to say the words that are left unspoken, especially kung alam natin makaka-build up ito at hindi makakasira. Kaya ano pang inaantay nyo ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

And we humbly ask and pray, O Lord, na maitulungan niyo po kaming ma-handle ang mga ito, Lord God, ayon sa inyong, ayon sa tama, Lord God. To those, Lord God, na mga words that might encourage people, that might encourage others, naway hindi po namin ito i-withhold from them, Lord God. And to those, Lord God, na mga thoughts, na mga words na hindi po makaka-build up sa iba, and naway malaman po namin at mas ma-handle po namin ito na mas maayos, all for your glory. All of this, we humbly ask and pray in Jesus' mighty name. Amen.

FEBCB Call Care 104.3 DWAYFF. The station that cares. Maraming salamat kay Express Meat sa inyong pagsama sa akin sa biyaheng ito. And naway maging generous tayo sa mga encouraging words, no? And medyo i-hold back na natin yung mga words na hindi naman nakaka-build up sa iba. With that, palagi niyong tatandaan ka Express Mate, the road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat sa biyahe, God bless, and pasalamatan natin si Don Alfonso Apinado. Iiwanan ko kayo ng kantang The Words I Would Say by Sidewalk Prophets. Susunod na po ang tanglaw sa daan ng buhay. Ingat, God bless, bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Tamang oras, 6:30 ng gabi.
4: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po yung nakikinig sa FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Of course, kasama natin sa technical si Don Alfonso. At tayo po yung napapakinggan sa ating radio frequency sa FM band na 104.3. Pwede po kayong mag-tune in hanggang 6 hanggang alas 7 po tayo. 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Our first part of course ay yung pag-aaral po natin, devotion po natin sa salita ng Panginoon. At yung second part naman po after our song ay kakaroon po tayo ng panalangin. Kaya kung meron po kayong mga prayer requests, mga na pwede nating isama, pwede po kayong mag-text or sa ating cellphone numbers 0998-843-0573. Tayo po ay live na napapanood sa ating Facebook page sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-comment sa ating live broadcast ng inyong mga prayer requests. Kung pagbati, pwede naman po if we still have time later on ay babasahin po natin. Ano po, tayo din po ay napapakinggan or napapanood, I mean, simultaneously sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us sa ating Instagram sa CARE 104.3. At sa kung gusto niyo naman po sa online streaming, kung may data po kayo, lalo na kung kayo po ay nasa labas pa ngayong mga oras na ito, pauwi pa lang, pag may data ang inyong cellphone, you can tune in on our live streaming, sa online streaming I mean, sa browser po natin, i-type lang po natin bit.ly/thewayfm, T-H-E, The Way FM. At mapapakinggan po natin kung anong napapakinggan natin sa radio, sa local radio natin, sa 104.3, ay mapapakinggan din po natin sa ating online streaming. At may mga Android na cellphone po na may application po silang FM radio. Pwede din dun po online. Ano po, ako po sa bahay, minsan pag mahina yung signal sa radio, ay nakakapakinig po ako sa online using the application. No po. At of course, maganda po na matapos natin 'to. This is our last program for this day. Ano po, at kanina sinimulan po natin sa isang programa sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. And of course, tatapusin po natin 'to. We will conclude our program or day with the devotion from the Word of God. Kaya stay put, tune in, pauwi po kayo kung kayo naman ay nasa kalsada pa from work. Kung ikaw ay nagda-drive, you can tune in sa inyong car stereo, eyes on the road, and ears on your stereo or sound system. Ano po, kung kayo naman po ay nasa bahay, habang nagpi-prepare ng inyong mga hapunan, ay lakas-lakasan lang po natin ating radyo. Yung iba nga po, yung sa smart TV po nila. Kasi magandang makita at mapakinggan sa TV, lalo na kung gagamitin mo po. Again, yung YouTube, pwede po yun. Ano po? At habang nagre-relax din po tayo. Kaya let me just start with this. Na I know somehow, and one of the days that we had ay nagkaroon na tayo ng moment na na-corner tayo. Ano po? Ano ba yung concept ng na-corner? Kumbaga, wala ka ng ligtas. Kumbaga, tatanungin, i-expose ka, etc. Ito po ay kadalasan nangyayari sa court, ano po, sa trial. Ngayon nga po yung sa impeachment po natin over the TV or sa social media ay yung mga, alam niyo po yun, yung mga testigo, yung mga witness ay talagang kino-corner ng mga abogado just to extract the truth. Ano po? At ito po hindi magandang feeling. Of course, ang corner daw po, ang gustong sabihin niya, forced into a physical, emotional, or situational position
with no escape, easy escape, leaving you feeling trapped. Natatrap ka nga naman talaga, compelled to defend yourself. No po, yung feeling na na-corner ka, yung feeling trapped, parang talagang awkward, indefinite yung nararamdaman natin, demoralizing, you are so unsecured, degrading, kasi lalo na pag binabanatan ka na, you're afraid, of course, yung kaba mo, you're exposed, you're feeling, minsan nagagalit po tayo, at minsan nagre-retaliate nga, or otherwise we surrender. Ano po, yan po yung feeling ng natatrap. Alam niyo po, sa New Testament, even si Jesus, ay maraming account sa New Testament na mababasa natin yung mga Jewish authorities, itong mga Fariseo, itong mga scribes, itong mga Sanhedrin, ay sila po ay talagang tinatrap nila si Jesus just to find fault, ano po, sa mga sinasabi niya. And ang kagandahan po ng nangyayari ay ito po yung biglang natitwist ni Jesus. Ano po, and alam niyo po, yung gracefully turned it otherwise ni Jesus na ang natrap, parang ang natrap na tuloy or na corner na tuloy, yung mga Pariseo. Like for instance, yung coin na tinatanong ng mga Pariseo kung kailangan bang mag-tax. Ano po, we know this story. Na sinabi ni Jesus, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what belongs to God. Marami pa pong mga accounts sa Bible na confrontation, as it may seem, between the Pharisees and Jesus, na talagang gusto nilang, actually na mention sa gospel, na talagang gumawa, nag-utos pa sila, nagbayad pa sila ng isang tao just to trap Jesus. Ano po, para i-corner si Jesus. Pero of course, our good Lord ay talagang yung katotohanan lamang yung dala niya. Kaya pag-uusapan po natin ngayon is about cornered but not condemned. Ito po ay patungkol sa encounter ni Jesus with the Samaritan woman. Ano po, during their journey, galing sila sa Judea, papunta silang Galilee. Ano po, at of course, kailangan nilang dumaan sa Samaria. And to some nga, talagang hindi itong dumadaan, talagang long route. Ano po, para hindi sila makadaan. Kasi yung mentality or yung tradition, yung perception ng mga Hudyo ay pag nakaapak sila sa lupa ng Samaria, ng mga Samaritan, ay they will be unclean. And hindi maganda po yung relationship ng mga Samaritano sa mga Hudyo because of the long story back in the Old Testament. Ano po, kaya sila po ay parang we can say outcast, talagang hindi po sila nakakapunta sa templo para magsamba. That's why sabi sa Bible nga, sasamba na lang po sila sa mga mountains minsan, at na mimix na yung mga katuruan, yung theology ng pag-worship po nila because of Gentiles, yung mga pagan na rituals. Ano po, kaya parang namimix na ng mga Samarian yung pag-worship po nila. And hindi po talaga maganda yung relationship nila with the Jews. Ano po? Ngunyan, ngayon po ay we'll try to answer the question, what should we do when we are cornered by Jesus with our sins? Ano po? What shall we do pag nangyari ito po sa akin? So let me just read using the Pinoy version sa John chapter 4. Simulan na lang po natin sa 5. Ang pagkasabi po dito, nakarating siya sa Sikar, isang city sa Samaria, na malapit sa lupa na pinamanan ni Jacob sa anak niyang si Joseph. Ito po yung Jacob's Well. Makikita doon ang balon ni Jacob. Napagod si Jesus sa paglalakad nila, kaya umupo siya sa tabi ng balon. Magtatanghali na noon. 7. Dumating ang isang babaeng Samaritan para mag-igib ng tubig. Tinanong niya si Jesus, pwede bang makahingi ng tubig? Pumunta sa bayan ang mga disciples noong time na yun para bumili ng pagkain. Sumagot ang babae, isa kang Jew at Samaritan ako.
bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Sinabi niya to kasi hindi nakikisama ang mga Diyos sa mga Samaritan. Ano po? So, titingnan natin po dito ay talagang in-insist ni Jesus na makadaan sa Samaria and parabang may hidden agenda dito sa Jesus na hindi sinasabi ng sa mga kasama niyang disciples. At inutusan nga yung disciples na pumunta sa bayan para kumain. Siya po nagpaiwan doon at mag-isa na. And according to the tradition, ano po, according to the Bible scholars, mga babae usually yung umiigib ng tubig talaga. At usually they do it in the morning. Ano po? Pero ito pong isang Samaritan, ng babae, ay nagigib siya ng tanghali. At ito po'y dahil sa gusto niya pong umiwas sa mga tao. Dahil siguro di niya judge siya, pinag-uusapan siya, ano po, katungkol sa pamumuhay niya or sa background niya. Ano po, just to evade para lang makaiwas sa mga tao, ano po, umiigib tong babae. Hindi na mention yung pangalan sa Bible, pero umiigib siya tanghali na walang tao. Again, para masolo niya, wala nang ibang, wala nang marami pang taong masasabi. Ano po? Pero si Jesus narito. At pagpunta nga po doon ng Samaritan woman, ay naghingi ng favor si Jesus. Umingi siya ng tubig. At na-mention nga po dito na wala siyang kasama. Ano po, this seemingly na isa talagang plano po ng Panginoon na i-trap to or talaga i-corner itong babaeng Samaritan. Ano po, kaya parang inutusin niya, duman na muna ako. Sabi ni Jesus, ano, duna muna kayo, bumili kayo ng pagkain. Just to talk to her in private. Ano po, at medyo sarcastic nga yung pakasabi ng Samaritan woman. Sabi ng Samaritan, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Kumbaga, it's kinda awkward. Kasi nga, ang mga Diyos ay ayaw makipag-usap sa mga Samaritan. Lalo na ang rabbi or teacher. Ano po? Kaya sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang binibigay ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw mismo ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay ng buhay. In-establish agad ni Jesus, hindi pinansin ni Jesus yung pagka-sarcasm ng babae. Ano po, hindi pinatulan ni Jesus yung alam mo po yon yung prevailing na relationship ng Samaritan and Hudyo. Ano po, at siya po'y in-establish niya na it is actually a favor is coming from him, not from that woman. At sumagot yung babae, Sir, wala naman ako kayong timba at saka malalim yung balon. Saan kayo kukuha ng bibigay ng buhay ng tubig? Parang ganito po yung conversation. At nag-explain pa nga po yung babae, ano po, na sa 12, binigay ng ancestors namin si Jacob ang balon na to. Dito siya umiinom pati mga anak niya at mga alaga niyang hayop. Tapos ito pa yung sabi, mas dakila ka ba kesa kay Jacob? Parang, hello, parang, kumbaga, kinwestiyon niya pa si Jesus. At ito naman po yung sagot ni Jesus. Mauuhaw pa rin ang mga umiinom ng tubig na to, pero hindi na mauuhaw ang mga iinom ng tubig na ibibigay ko. Parang bukal yun na nagbibigay ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Now, napakaganda pong conversation pong ito na Jesus seemingly na itong tubig na binibigay po nito ay nakakapawi ng uhaw but just for a while. Ano po, hindi pang matagalan. Pero yung inoffer ni Jesus dito sa babae ay yung tubig na pangwalang hanggan. Na wala, hindi ka na muling mauuhaw. Ano po? Now, sa 15, ito po yung maganda. Sumagot ang babae, Sir, bigyan niyo po ako ng tubig na yan para hindi na ako mauhaw or pupunta pa dito para mag-igib. Ito pong sir na ginamit dito sa
sa Pinoy version, ano po, kasi hindi niya nga kilala si Jesus dito. Parang as a gesture of respect, kumbaga sa atin, kuya, or manong, ano po, or tiyo, ano po, sa Grego po kasi ito ay Lord din eh, kuryo. Pero dito, just to state the context po, sir, yung ginamit. So ito po yung babae na parang sinasabi ng babae, gusto ko yan kasi I'm somewhat pagod na dito sa tubig na igib na akong lang igib, the same life cycle o routine ng buhay ko. Gusto na ka din ng makaalpas na po dito. Now, after this, kung babasahin po natin yung mga susunod na verses, we don't have time to read that, pero maganda po basahin nyo po. Dito na po in-expose, sinimula ni Jesus na i-expose yung totoong kalagayan ng Samaritan woman. Kaya nga tinanong ni Jesus na, punta ka sa asawa mo. And dun nga in-expose ni Jesus na lima na yung asawa niya at yung kinakasama niya, hindi niya pa talaga totoong asawa. So parang in a way, ay in-expose ni Jesus yung kasalanan ng babae. But in private. Na po, walang tao sila lang. Kaya nga nagulat yung babae dahil po dito. Ang kagandahan po, listen to this, nag-offer muna si Jesus ng opportunity na pwedeng maranasan ng babae yung life-giving water. Ano po? Bago niya in-expose ang kasalanan ng babae. Hindi para i-condemn, kundi maranasan ang kapatawaran. She was cornered but not condemned. Hindi po siya kinondemn ng Panginoon. Alam niyo po, ang kagandahan sa atin, Panginoon, ay He will expose our sins, expose our impurities, He will expose ang totoong kalagayan natin in private so that we may glorify His name in public. Ulitin ko po, kakatagwin ka ng Panginoon in a private manner. Kakatagwin ka ng Panginoon sa iyong pag-iisa, sa iyong paghanap sa Kanya, at i-expose niya yung totoong kalagayan ng iyong puso. Not to condemn you, but for you to repent, to be redeemed. Ano po? At para yung pangalan niya ay maitaas, maparangalan, you'll be a witness in public of His goodness and His forgiveness. Marami po sa atin ay nagko-corner. Pag nagko-corner, lumalayo, nagbibingi-bingihan, nagdi-deny, nagja-justify, nagtuturo ng iba, at marami pa pong ibang ginagawa po natin. Yung gesture ng isang tao by nature. Ano po? Imbis harapin ang katotohanan at magpakumbaba, we are blinded with the sins and the consequences offered by it. Nag-i-effort si Lord sa atin. Makinig naman po tayo sa Kanya. Dahil kapag hindi ka nadala sa pakiusap ni Lord, sa private conversation with God, baka paluin ka niya. Masakit si Lord, mamalo. Now, what should we do when we are cornered by Jesus with our sins? Mag-concede at huwag nang umulit. Ulitin ko po, mag-concede at huwag nang umulit. Alam niyo po yung feeling cornered. You are trapped, awkward, yung mga nabanggit natin kanina, unsecured, nade-demoralize tayo, nakakababa ng sarili, natatakot tayo, we're exposed, we are feeling angry, indefinite. Alam niyo po, wag nagpakumbaba tayo sa Panginoong Jesus at admit with our sins and really, really repent before God to turn away from our sins. Papalitan po ito ng feeling na to ng Panginoon. That feeling, you're feeling, you will feel freedom, confident, you're conscious, you're secured, you're definite, you'll be courageous, you feel joyful, you're stable, you're happy, and you're hopeful. Yan po yung ipapalit. Ganito po yung nangyari sa Samaritan. That's why takbo siyang paalis and kinuwento niya
yung nangyari, encounter niya with Jesus, with other Samaritan. And that made a good news na binalita ng Samaritan woman dahil sa encounter niya kay Jesus. Kaibigan, ano nga ba tayo ba ay nagbibingi-bingihan? Tayo ba ay ilang beses ka nang kinorner ni Lord? Pero tila ba nagmamatigas ka pa? This is a time na tayo mag-concede, magpakumbaba, mag-repent, at huwag nang umulit. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang po ng isang awitin, lalo na kung ikaw ay nasa radyo, mapapakinggan niyo po ito. Kung ikaw naman po ay nasa social media, nanonood, you can watch some videos po para sa ating impilan. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin. Bilang isang Diyos na nakikitang lahat, nakakaalam ng lahat, at alam o Diyos, ang pinakailalim na tibok ng aming puso. Ikaw po o Diyos, may karapatang mag-judge sa amin. Ikaw po ang may karapatang even mag-condemn po sa amin. Salamat dahil sinariwan niyo po sa amin ang salita niyo na o Diyos, kami man ay nasa state that we are cornered by you with our sins, mga natatago po namin, mga kasalanang hindi hayag sa ibang tao. But before you know, Lord O God, na ito po ay labag sa iyong kagustuhan para sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami na kung minsan, O Diyos, we try to evade ang aming mga kasalanan at mag-focus sa ibang bahay, sa ibang bagay, Panginoon. But thank you for reminding us, O God, that though we, Lord, nangungusap ka sa amin in private, dalangin namin, O Diyos, na patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob to really surrender to you the things that would offend you, the things that really offend you, Panginoon. At palitan niyo po ito, ang feeling po namin that we are trapped because of our sins, trapped because of the circumstance that is happening around us, Panginoon, na apektado maging ang spiritual na kalalagayan namin. Palitan niyo po ito ng kagalakan. Palitan niyo po ito ng redemption, ng kapatawaran, ng pag-asa, ng confidence from you, O God. And help us, Lord, na mag-concede. Dahil kung susundin namin ang aming sarili, Panginoon, di po talaga namin kaya. Malakas ang tawag ng mundo. Malakas ang tawag ng laman. Pero dahil sa iyong grasya, sa iyong mayaman na biyaya, dahil sa iyong walang kundisyong pagpapatawad, walang hanggang pagpapatawad, O Diyos, may pag-asa po kami. Kaya sa paglapit namin, na bawat isa sa amin na nakikinig at nanonood, ikaw po ang nakakaalam ng totoong kalagayan namin. Redeem us, Lord, that we may rejoice in you in public, that we may, Lord, glorify your name, na kami po'y maging testigo ng iyong katapatan, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagpapatawad, at ng inyong redemption, Father. Palitan niyo po ng kalungkutan, ng kagalakan na nanggagaling sa iyo. Salamat, O Diyos, sa aming mga kasama, mga aming tagapakinig at tagapanood. Dalangin namin ang patuloy na pagsama niyo po sa amin at pag-iingat. Minsan pa, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Let me just shout out kay Leia Morga. Si Pretty Leia na sa ibang istasyon, isa din po siyang broadcaster. Ano po, at kapatid po natin sa pananampalataya. Magandang gabi po sa iyo at sa ating iba pang mga tagapanood. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng 30 minuto para sa salita ng Panginoon. Sa muli, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Kasama po natin si Don Alfonso sa ating technical. Maraming salamat po at God bless us all.

mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan.

0: mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning, good morning. Isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan, lalong-lalo na sa mga nakatutok na kanina pa at sa ating mga regular na mga tagapakinig. And of course, sa ating mga kaibigan na maaaring ikaw ngayon ay naghahanap ng mapapakinggang himpilan, ikaw po ay nasa tamang pihitan dahil ito po ang KR 104.3 The Way FM, ang himpilan ng Far East Broadcasting Company dito po sa Kabikulan. At ito nga po ang programang Mabungang Panalangin. Ito po si Pastor Abel Manzanilla ang inyong nakakasama sa programang ito na every Wednesday, na kung saan tayo po ay sama-samang nananalangin sa isang specific na prayer focus. At sa ngayon po ay Wednesday, ang ating pong focus ay ang media, ang network ng FABC, lalo na po ang himpilang ito ng KR 104.3 The Way FM. Sa pangalan po ng ating mga technical men, sa pangalan ni Kuya Jun Apinado, ang ating mga co-pilot, ay tayo po ay, kami po ay nag-welcome sa inyo at nawa samahan niyo po kami sa kalahating oras ng pananalangin na ito. At of course, kasama din dyan ang ating pagnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Kami po ay inyong makakontakt sa numbers na 0998-843-0573 at sa ating FB page sa FEBC Bicol -care104.3 The Way FM, and ganyan din po sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol -care104.3 DWAY FM, at ganyan din sa online streaming sa bit.ly/thewayfm. Good morning po sa ating mga kababayan. Kung ikaw man po ay nasa labas ng Kabikulan, good morning din po sa iyo. And sa labas din ng ating bansa, good afternoon man, good evening, o anumang oras po na kayo po ay naaabot o nakakapanood ng programang ito, nawa ay patuloy po kayong gabayan ng Panginoon. Kung kayo po ay member ng ating GC, ang Carrion's Official GC, of course, you are mostly welcome to send your prayer concern and to send ating ang mga pagbati o pa-shoutout man. Mga kaibigan, mga kapatid, ay mga tipong mapapansin.

nagiging madalas ang mga pangyayari na ano po, related sa end times, ano? Ang mga related sa mga propesya ng pagdating ng Panginoon, mga signs, mga kaguluhan, mga paglilindol, at kung ano-ano pa na mga bagay, lalo na ang patuloy na pagpapangaral ng salita ng Diyos. At yan po ang aking nais pong ating pagnilay-nilayan, ang patungkol sa usaping iyan. At nais ko pong basahin ang isang talata mula po sa 1 John chapter 3 verse 2. At sabi po dito, "Beloved, we are God's children now, and what we be will be, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is." Sa Tagalog po, ang sabi po dito sa 1 John o unang Juan, kabanata 3 at talatang 2, "Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang nagiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya." Nabanggit ko nga po kanina na ang patungkol sa pagdating ng Panginoon. At nabanggit din dito sa ating binasa ang patungkol nga sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. But before that ay ating pong napakinggan na mention dito sa ating binasa na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo na bilang mga anak ng Diyos ay mayroong napakaganda at napakalaking pag-asa. At hindi lang basta pag-asa, kundi tunay na mangyayari in the future. Makikita natin sa verse na ito ang maraming tema, ang patungkol sa pagiging anak ng Diyos, ang patungkol sa ating kalagayan sa ngayon, ang patungkol sa ating future. Kaya napakaganda po ang pagkasulat ni Apostle John sa sulat na ito. Tayo po ng mga anak ng Diyos ay pinangakuan ng Panginoon that someday mayroong isang napakagandang mangyayari sa atin. Kailan ito mangyayari? Sa pagdating ng Panginoon. Anong mangyayari na kung saan tayo ay mababago katulad niya? We will be like Him. Ito isa pong napaka-imposibleng mangyayari. Isa pong parang isang panaginip o isang katakang isip lamang, o parang isang fiction o illusion lamang. Ngunit ito po ay totoong mangyayari dahil ito nga po ay salita ng Panginoon. And this is our greatest hope, that we as children, that when God will appear, we shall be like Him. Na sa pagdating ng Panginoong Jesus, ano man po ang ating kalagayan, tayo man ay nasa pagharap man ng napakabigat na pagsubok, tayo man ay nasa paghirap sa isang karamdaman, sa isang krisis sa buhay, o ano man ang ating mga kakaharapin sa pagdating ng Panginoon, everything will be changed. Dahil ito po ang pangako ng Panginoon, we shall be like Him because we shall see Him as He is. Itong we shall be like Him, unang-unang mabago po ang ating katawan. Dahil ito pong katawan na ito ay
panglupa lamang. Sabi po sa aklat ng Thessalonians, sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay sasalubong sa Kanya. At hindi yun mangyari kung panglupang katawan lang. Panglupang katawan pa ang mayroon tayo. Kailangan mabago upang tayo ay makasama ng Panginoon. Hindi lang po ito ay isang inspirasyon o to encourage ang mga mananampalataya, kundi paalalahanan tayo ng katotohanan ito. Katotohanan dahil ito ay tunay na mangyayari. Kaya kaibigan, kapatid, ano man ang ating mga kinakaabalahan sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa ating mga pamilya o maging sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay iiwan natin, hindi dahil sa walang halaga ang ating mga ginagawa, kundi iiwan natin ito for us to enjoy, for us para tanggapin ang mas higit na pangako ng Panginoon, ang mas higit na plano ng Diyos sa ating buhay, ang maging kagaya niya. Magkaroon ng buhay, buhay na walang karamdaman, buhay na malaya sa anumang pagsubok, at higit sa lahat, buhay na malaya sa anumang tanggala at anumang gawain o kasamaan ng kasalanan. Nawa, kaibigan, ay patuloy tayong maging tapat sa Panginoon dahil sa katotohanan ito. At nawa, ito ay mas lalong nating hindi lang isa isip kundi isa puso. Maging hindi lang paalala kundi maging marka. Maging identity natin bilang mga anak ng Diyos, na ito ang isa sa mga dapat nating pagtuunan. Kakalungkot po dahil kahit ano po, mga mananampalataya na ay hindi dahil sa nakakalimutan nila ang katotohanan ito, kundi tayo ay madaling matukso ng mga pangyayari sa ating paligid. Minsan tayo ay nadadapa, minsan ay tayo ay nalulugmok dahil sa ating mga pinagdadaan ng pagsubok, into the extent na minsan ay nakakalimutan natin itong great hope na isinulat ni John para sa mga mananampalataya, that someday we will be like Christ. Pakinggan po natin ang isang awitin para po sa mga nakatabay sa radyo, at ilan naman pong mga paalala para po sa mga nakatabay sa FB Live.

At ang ating prayer focus po today ay ang media and lalo ng network ng FABC. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Sa mga institusyon na iyong itinalaga para kami ay bigyan ng impormasyon, bigyan ng dagdagang kaalaman in everyday of our lives, Panginoon, sa pamagitan ng mga iba-ibang network, Panginoon, sa pamagitan ng platforms ng media. Nagbibigay sa amin ng impormasyon, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, at minsan nagbibigay ng kaaliwan o comfort, lalo na sa mga may mga pinagdadaraanan sa buhay. Aking pong dalangin na kami, Panginoon, na involved sa larangan na ito ay mas lalo po kami maging totoo, maging tapat. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ang palaging maging gabay at maging pangunahing concern ng lahat, Panginoon, ng practitioners sa media, Panginoon. Ito man ay broadcasting o ito man ay sa writing, Panginoon, sa print media at sa kung ano pang iba, at maging din sa social media, Panginoon. We pray for the truth, Panginoon, na maging batayan, Panginoon. And help us, Lord, na kaming mga nakikinig, kami, Panginoon, na nagbabasa, Panginoon, at nanonood. Help us to be discerning, Panginoon. Help us, Panginoon, na maging na kami din ang concern namin ay maging sa kaayusan ng aming bansa, kaayusan ng buhay ng mga mamamayan, Panginoon. Hindi lang ang katotohanan, kundi ang makaragdag ng kabutihan, makapagbigay ng kabutihan, ng tamang impormasyon, ng tamang dapat na malaman ng aming mga kababayan. At salamat po, Diyos, sa himpilang ito ng FABC, Panginoon, particularly dito sa Kabikulan, ang CARE 104.3 The Way FM. Kasama, Panginoon, ay iba pang himpilan sa buong Pilipinas ng network na ito ng FABC. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa iyong mga lingkod, Panginoon, ng mga full-time broadcasters, Panginoon, o maging mga sa likod, Panginoon, ng bawat programa, Panginoon, ang mga technical persons, Panginoon. Salamat po, Diyos, patuloy na pagbigay mo ng kalakasan, karunungan, gabay at pangunguna, at maging din, Panginoon, sa lahat ng volunteers, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagpala mo, hindi lang sa mga profession, sa mga career o sa mga larangan na kung saan ay kami ay involved, kundi maging din, Panginoon, ang aming mga pamilya, o Diyos, at higit sa lahat, o Lord, ang mga aming mga binabahagi, o Diyos, sa bawat programa na kung saan kami, Panginoon, ay involved, Panginoon. Salamat po, o Diyos, maging sa provision ng lahat ng pangailangan ng iyong mga gawain ito. Nawa, ikaw patuloy na mataas, ang iyong salita ay patuloy na maipahayag, ang iyong pangalan ay patuloy na mapurihan, Panginoon, sa gawain ito. At higit sa lahat, nawa maging ang purpose, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging kabahagi, maging mabuting influence, Panginoon, sa bawat pamilya ay mangyari, Panginoon, upang ikaw patuloy maparangalan. Kailangan ka, o Diyos, ikaw, Panginoong Jesus, ang patuloy na mataas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, at tayo po ngayon ay inabot na ng oras ng pamamaalam. Salamat kakaryan sa iyong pagsama. Salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagtangkilik ng programang ito at iba pang mga programs na mga ng himpilang ito. Naway patuloy tayong
maging kabahagi ng gawang ito at pati at paki-share din po ng link, lalo na sa mga nakatabay sa FB Live, just share, paki, hindi lang paki-like kundi share din paki, mga kaibigan upang mas marami pa ang ating mga kabahagi may panalangin at makarinig ng salita ng Panginoon. So sa pangalan po ni Kuya John Apinado, ang ating Chief Tech, and of course ang kanyang kasamang si Kuya Mon Diaz, ito po si Pastor Abel Manzanilla, ng patuloy nagsasabing aluman ang iyong naging tulog at gising, laman ang puso at damdamin. Nawa ay tanda natin, this is a new day, a new hope, and we are alive. Have a great day, kaibigan. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa Walk to the Bible program.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Camilig Community College o CCOMC, opisyal na at ganap na ang kolehiyo. Bagong Regional Director at bagong Assistant Regional Director ng DOH Bicol CHD, formal nang nanungkulan. Barangay Tanod, anak at isang tricycle driver, arestado sa nabuwag na drug den sa Legazpi City. At 8 motorcycles at 2 electric vehicles aasahan na ma-turn over ng lungsod ng Legazpi sa PNP Legazpi pagdating ng buwan ng Agosto o Setyembre. At ngayon po sa mga detalye. Opisyal at ganap ng kolehiyo ang lokal na pamantasan o Camilig Community College o CCOMC sa bayan ng Camilig Albay matapos nitong matanggap ang opisyal na pagkilala mula sa Commission on Higher Education o CHED kahapon July 21, 2026. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay ikinagalak ni Daraga Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Ito anya ay katuparan na sa matagal ng pangarap ng bawat mamamayan ng Camilig. Nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat ang alkalde sa CHED at sa Panginoon para sa panibagong milestone na ito na maglalapit sa mas mataas na antas ng edukasyon para sa mga kabataan sa bayan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal nang nanungkulan ang bagong regional director na si Dr. Voltaire Guadalupe at Dr. Joel Benaventura bilang namang assistant regional director ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Sa isinagawang turnover ceremony kahapon sa DOH Bicol Center for Health Lifestyle Complex na pinangunahan ni outgoing OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio at Dr. Ray Miliena bilang outgoing OIC Assistant Regional Director naman ang nasabing ahensya sa malawak na karanasan sa public health, policy development at health diplomacy. Inaasahan na ang liderato ni Dr. Voltaire Guadalupe at Dr. Joel Benaventura ay siguradong magpapaunlad pa sa healthcare system sa Bicol. Pinati naman ang buong pamunuan ng DOH Bicol CHD community sina Dr. Guadalupe at Dr. Benaventura sa kanilang mga bagong posisyon at nagpaabot naman ang kanilang pasasalamat kina Dr. Empilio at Dr. Miliena para sa kanilang kagalingan sa pamumuno at paglilingkod sa nasabing ahensya.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5 ang isang hinihinalang drug den sa Legazpi City. Ito ay matapos maaresto ang isang barangay tanod, kanyang anak at isang tricycle driver sa isinagawang by-bust operation sa Purukuan, Barangay 29, Sabang, Legazpi City. Kinilala ang mga naaresto sa mga alias na Ed na amunoy maintainer ng drug den at Barangay Tanod at ang kanyang anak na si Utoy at si Juan, isang tricycle driver na nahuling nasa loob ng drug den bilang bisita. Pinangunahan ng PDEA Albay Provincial Office ang operasyon sa tulong ng iba't ibang law enforcement agency. Ayon sa PDEA Bicol, nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 81,600 pesos, kabilang ang isang sachet na naibenta sa pusher buyer at ibang o iba pang sachet na na-recover naman mula sa mga suspect. Na-recover din ang iba't ibang drug paraphernalia gaya ng weighing scale, improvised tooter, aluminum foil, mga walang lamang plastic sachet, cellphone, buy bust money, at iba pang ebidensya na ginagamit umano sa operasyon ng drug den. Maharap ang mga naaresto sa mga kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa PDEA, bahagi ang matagumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa mga sindikatong sangkot sa bentahan at paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inaasahang may i-turn over ng lungsod ng Legazpi ang 8 motorcycles at 2 electric vehicles sa Philippine National Police Legazpi pagdating ng buwan ng Agosto o Setyembre ngayong taon. Ito ang ipinahayag ni Mayor Hisham Ismail sa isinagawang press conference nitong Lunes. Ayon sa alkalde, layunin ng pagbili ng lungsod ng Legazpi sa mga naturang sasakyan na mas mapabilis ang pag-iikot ng mga kapulisan sa mga barangay at agad na makapag-responde sa mga emergency. Dagdag pa ng alkalde na ang pagbili ng electric vehicles ay para makatipid sa gasolina at walang rason na hindi makapag-ronda ang mga kapulisan sa mga barangay. Narito ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail.
2: Hopefully po, this August or September time, realize na po yan, mag-abot na po yan ng mga equipment niya. So, 8 motorcycles and 2 electric vehicle, kay Pontus electric vehicle para makatipid pa po sa consumption. And at least wala po rason ng PNP Legazpi na hindi makaikot dahil wala silang fuel.
3: Magkano po, Mayor, ang budget and saan po galing?
2: 100 plus so motor. Nasabi ito, so huwag na everything. Naghahanap ako na gano'n ibaba sa pricing ng LGU Legazpi. Iling pa po kung si Seme pinakparatang ako.
0: Si Mayor Hisham Ismail.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakikiisa ang Albay Provincial Health Office o APHO sa paggunita ng 48th National Disability Rights Week mula Hulyo 17 hanggang 23 bilang pagpapakita ng patuloy nitong suporta sa pagsusulong ng pantay na karapatan at inklusibong partisipasyon ng mga persons with disabilities or PWD sa komunidad. Sinasagawa ang pagdiriwang ngayong taon sa ilalim ng temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapalakas ng mga batas, programa at inisyatiba upang matiyak ang pantay na oportunidad para sa sektor ng mga PWD. Dagdag pa ng APHO, nararapat na magkaroon ng pantay na access ang mga PWD sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan at iba pang mahalagang serbisyo na magbibigay sa kanila ng pagkakataong mamuhay ng may dignidad. Ayon pa sa tanggapan, patuloy itong nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang maisulong ang mga programang naglalayong mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng mga PWD sa lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, patuloy ang paghahakot ng 5,100 Family Food Packs or FFPS ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, Bicol Region para magsagawa ng replenishment sa Virac Warehouse sa tulong ng Incident Management Team or IMT at 83rd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness ng ahensya. Layunin din ito na matiyak ang sapat na supply ng relief goods para sa prepositioning at agarang augmentation para sa mga local government units lalo na sa harap ng mga paparating na sama ng panahon at iba pang posibleng sakuna. Sa pamumuno ni Regional Director Norman S. Laurio, sa paggabay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., higit pang palakasin ang kahandaan ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad, patuloy na pinagtitibay ng DSWD Bicol ang logistics at response operations upang matiyak na agad na naihahatid ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Muli namang inilunsad ng pamahalaang lokal ng Albay ang programang Go Green, Grow Green Albay Program or G4AP sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga kagamitan at iba't ibang uri ng binhi at seedlings ng gulay sa bayan ng Malilipot, Albay. Pinangunahan ng Albay Provincial Agricultural Office o APAO sa ilalim ng pamumuno ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John O. Buenconsejo at ni G4AP Focal Person Michael Angelo Nunez ang nasabing aktibidad. Layunin ng hakbang na palakasin ang agricultural industry sa mga komunidad, tiyakin ang sapat na supply ng pagkain at isulong ang sustainable agriculture. Hinihikayat ang mga residente na magtatag ng mga vegetable gardens sa kani-kanilang mga bakuran. Ang muling paglulunsad ng programa ay bahagi ng patuloy na advokasya ng pamahalaang lokal para sa pangangalaga ng kapaligiran at pagpapalakas sa pasilidad ng mga lokal na pamayanan sa pamamagitan ng agrikultura.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sinagawa naman ng DSWD Field Office 5 Bicol Region ang unang araw ng pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT para sa mga mahihirap at malapit sa antas ng kahirapan sa lalawigan ng Camarines Sur na ginanap sa Vista Mall, Lungsod ng Naga noong Hulyo 20, 2026. Kabuang 457 na benepisyaryo mula sa Bucket 2 o mga Pilipinong kabilang sa mahihirap at malapit sa antas ng kahirapan na hindi benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program ang inaasa namang tatanggap ng tig 2,000 pesos na tulong pinansyal. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay batay sa 2024 Community-Based Monitoring System na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Pinangunahan ni DSWD Bicol Regional Director Norman S. Laurio ang pamamahagi ng ayuda at nagpatuloy sa ikalawang araw ng payout kahapon, July 21. Ang programang UPLIFT ay inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa mga mahihirap at vulnerableng Pilipino sa gitna ng mga hamong dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, mahigit 700 benepisyaryo sa bayan ng Daraga ang tumanggap naman ng food and cash aid mula sa DSWD Field Office 5 Bicol Region sa isinagawang payout nitong Lunes sa Barangay Sipi Covered Court. Bahagi ito ng Walang Gutom Program or WGP at Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o UPLIFT Program. Layunin ng naturang programa na matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ipapangbilihin bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Sa ulat ng LGU Daraga Communication Center, ang bawat pamilya ay tumanggap ng 3,000 worth of goods at 2,000 pesos na one-time cash assistance. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong protektahan ang kabuhay ng mga Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa, gayon din ang advokasya ni Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Rex Gatchalian na maghatid ng maagap makatao at inklusibong serbisyong panlipunan sa bawat Pilipino.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, namahagi ang Department of Information and Communications Technology 5 o DICT Bicol ng Bayanihan SIM cards sa lahat ng grade school pupils at kanilang mga magulang sa Balinad Elementary School Kamakailan. Sa ilalim ng naturang programa, bawat benepisyaryong estudyante ay tumanggap ng isang SIM card na may 25 gigabytes ng mobile data bawat buwan sa loob ng isang taon. Sa naturang free connectivity o libreng koneksyon sa internet, magkakaroon ng access ang mga estudyante sa online learning materials, makakagawa ng research, makukumpleto ang assignments, makakapag-communicate sa kanilang mga guro, at mas magagamit ang digital education resources sa labas ng silid-aralan. Ayon kay DICT Bicol Officer in Charge Regional Director Christian Roy Melad, ang naturang inisyatiba ay sumusuporta sa layunin ng gobyerno na mas lumawak pa ang inaasahang o maaasahang internet access sa buong bansa sa pagsisiguro na ang lokasyon at mahinang koneksyon ay hindi nahadlang sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Sa pinakahuling tala ng ehensya, umaabot na sa 55,053 bayanihan SIM cards ang naipamahagi na sa buong rehiyon. Sa nasabing bilang, 36,140 naman ang naibahagi na sa iba't ibang lokasyon, habang 18,930 naman ang nakaabot na sa mga estudyante sa tinatawag na underserved communities.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, nakatakda namang ipamahagi ng DICT Region 5 ang natitirang 3,327 na SIM card sa Ragay, Camarines Sur at Masbate para mas mapalawak pa ang maaabot ng nasabing programa. Para naman sa mga magulang, ang naturang programa umano ay isang napakalaking tulong para sa mga anak na makasabay sa mga school requirement habang binabawasan ang pasaning pinansyal sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na internet access. Para naman sa mga guro, ang naturang inisyatiba ay napakahalagang tulong para sa pagpapaunlad ng pagtuturo sa loob ng paaralan. Dahil sa pagkakaroon ng internet access ng mga estudyante sa kanilang mga tahanan, mas maidadagdag ng mga guro ang mga digital learning activities sa kanilang mga asignatura habang hinihikayat ang mga ito ng independent research at collaborative o pagtutulungang pag-aaral. Ayon naman kay Balinad Elementary School Head na si Gina Miravalles, siya ay nagpapasalamat sa pagkakapili ng kanilang paaralan na maging isa sa mga beneficiary ng naturang proyekto.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, handa na ang Bulan Sur Sugon para sa mas malawak at mas modernong pasilidad pangisdaan. Ayon kay Attorney Glenn Pangapalan, General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA, sinisimulan na ang paghanda para sa karagdagang 9,000 na square meters sa fish port ngayong taon. Sa pangunguna ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalakas ng food security at kabuhay ng mga mangingisda, tiniyak ng pamahalaan ang suporta para sa pagpapatupad ng mahalagang proyektong ito. Ayon kay Pangapalan, nakaanda na ang pondo at patuloy ang koordinasyon sa pambansang pamahalaan upang maisulong ang agarang pagsisimula ng pagpapalawak ng pasilidad. Ang PFDA, isang government-owned and controlled corporation or GOCC, sa ilalim ng Department of Agriculture ay mangunguna sa konstruksyon at pamamahala ng proyekto. Katuwang nito ang lokal na pamahalaan ng Bulan, pagmatiyak ang maayos na operasyon at matagumpay na implementasyon ng pinalawak na fish port. Hindi lamang ito ang isang proyekto ng infrastruktura, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na serbisyo para sa mga mangingisda, mas epesyenteng operasyon sa industriya ng pangisdaan, dagdag na oportunidad sa trabaho at mas masiglang ekonomiya para sa mga pamilyang Bicolano.
1: Mayon Updates.
0: Sa ating Mayon Update, nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon sa araw na ito. Dahil sa patuloy na pag-agos ng lava or lava effusion at mga pagguho ng bato o uson o pyroclastic density currents, mahigpit pa rin ay pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone or PDZ. Patuloy ang mabagal na pag-agos ng incandescent lava mula sa crater at kamakailan lamang ay nakapagtala ang FIVOX ng mas energetic na Strombolian activity. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga kalapit na barangay, partikular sa mga hilagang bahagi na mag-ingat sa posibleng epekto ng abo at volcanic smog or VOG, at nirerekomenda ang pagsuot ng face mask. Hinihikayat ang publiko na palaging sumubaybay sa mga opisyal na update at abiso mula sa lokal na pamahalaan at sa FIVOX upang makatiyak ng inyong kaligtasan.
1: Baretang Panahon.
0: Sa ating lagay ng panahon sa araw na ito ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo 2026, asahan ang maulan na panahon sa Bicol Region at ayon sa PAGASA, ang rehiyon ay makararanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa localized thunderstorms at trough ng mga weather disturbance. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 31 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Maliwalas naman sa umaga ang klima, ngunit may tsansa ng bigla ang pag-ulan at thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Samantalang, pinakamataas naman pong temperatura ay 32 degrees Celsius at pinakamababa ay 25 degrees Celsius. Sa pagkalahatang lagay naman ng panahon sa Bicol, ang klima ay magiging maaliwala sa umaga, ngunit may tsansa ng bigla ang pag-ulan at thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Ang temperatura ay maglalaro mula 25 degrees Celsius na pinakamababa hanggang 32 degrees Celsius na pinakamataas. Ang hangin naman po ay magiging mahina hanggang sa katamtaman. Posible ang mga bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga mabababang lugar at maging sa kabundukan kung magkaroon ng malalakas na thunderstorms. Para sa mga updates at mas detalyadong mga forecast sa inyong lokalidad, bisitahin lamang po ang opisyal PAGASA website.
1: Salita ng PAGASA.
0: Mula sa aklat ng mga taga Efeso 6:18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga hinirang. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Aray, Aling Nena, ang hirap maging matanda. Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina?
2: Tumbayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyo.

0: tumutol sa paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, Piston muling humihiling ng dagdag pasahe at suspensyon ng oil deregulation law. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Humarap na bilang ikatlong testigo sa impeachment trial ng prosecution panel si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa impeachment trial sa Senado sa ulat ni Wenmark Balatukan.
2: Sa ikawalong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio kahapon, sumalag na sa witness stand si National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag. Sa unang bahagi ng pagharap ni Matibag sa impeachment court, inilatag ng prosecution sa pangunguna ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro ang kredibilidad ng NBI Director bilang testigo. Sinabi ni Attorney Matibag ang kanyang mga naging trabaho sa gobyerno kabilang na ang kanyang pagiging Director sa National Transmission Commission sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bagamat kinwestiyon ng depensa ang relevance ng pahayag na ito sa paglilitis ng pangalawang pangulo, nilinaw naman ni Luistro na pagpapatibay lamang ito sa kredibilidad ni Matibag, patunay na ang kanyang paglilingkod ay para sa Republika at hindi sa kung kanino mang administrasyon. Sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution, sinabi ni Matibag na bumuo ang NBI ng isang special task force sa ilalim ng Administrative Order No. 11. Ang special task force na ito ay komposisyon ng iba't ibang dibisyon ng NBI upang imbestigahan ang umano'y mga banta at planong pagpatay ni Vice President Sara Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, ang bantang ito sa buhay ng Pangulo ay itinuturing na usaping may kinalaman sa national security. Binalikan din ni NBI Director Matibag ang isang insidente sa Rage Coalition Rally noong April 2026 kung saan ipinakita ang bahagi ng isang video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagsasabing isang ulo lang ang kailangan nila at yun ay ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihambing ito sa pahayag naman ni Duterte Carpio noong October 2024 tungkol sa pagputol ng ulo ng Pangulo na ayon kay Matibag ay nagpapakita ng pagkakatulad ng mga insidente at posibleng indikasyon ng mas seryosong banta. Sinabi rin ni Matibag na mayroon ng persons of interest ang ahensya na maaaring makatukoy sa posibleng nakausap umano ng Vice Presidente. Gayunman, tumanggi siyang pangalanan ng mga ito dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at ang pagsisiwalat ng kanilang pagkakakilanlan ay maaaring magkompromiso sa kaso at maglagay sa panganib sa buhay ng mga assets at informants ng NBI. Samantala, bilang bahagi naman ng cross-examination, ipinakita ni Defense Counsel Attorney Mark Vinlua ng ilang editorial articles sa isang news outlet na isinulat ni Attorney Melvin Matibag noong 2024 kung saan mariin niyang inihayag na ang public trust ni Duterte Carpio ay pabagsak o pabulusok. Kaugnay nito, ipinakita rin ng Defense Counsel ang resulta naman ng isang survey kung saan makikita ang higit na mas mataas na trust rating ng pangalawang pangulo kumpara sa trust rating naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa depensa, ito ay salungat sa naunang mga opinyon ni Matibag sa kanyang mga inilathalang artikulo. Bago yan, kinumpirma din ni Attorney Melvin Matibag na nagkaroon siya ng ilang mga meetings kasama ang prosecution team bago siya sumalang bilang testigo sa impeachment trial. Nilinaw niya na nagkaroon siya ng 2 beses na pakikipagkita sa House Prosecution noong pre-trial order. Gayunman, itinanggi ng NBI Director na nakatanggap siya ng coaching mula sa mga ito. Binigyan din ni Defense Counsel Attorney Vinluan na walang sapat na kaalaman si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa imbestigasyon ng umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kay President Ferdinand Marcos Jr. sa kadahilan ng hindi pa direktor ng NBI si Matibag sa mga panahong inihayag ng pangalawang pangulo ang bantang pagpatay sa pangulo noong 2024. Matatanda ang inappoint ni Pangulong Marcos si Matibag bilang NBI director noong February 20, 2026. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.

0: balita, iginiit ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na normal lamang para sa mga prosecutor na makapanayam ang kanilang mga testigo bago ang isang paglilitis. Ito ang naging pahayag niya matapos tanungin ng Defense Counsel si Vice President Sara Duterte Carpio na si Attorney Mark Vinluan, si NBI Director Melvin Matibag kung nakipagpulong ito kay House Lead Prosecutor at Congresswoman Jervil Luistro bago ang pagdinig. Nilinaw ni Matibag na nagkaroon sila ng pagkakataong magkita, ngunit iginiit na walang naganap na coaching o paghahanda ng kanyang testimonya. Ayon pa kay Tolosa, karaniwang bahagi ng anumang paglilitis ang pakikipanayam ng prosecutor sa isang testigo upang malaman ang mga detalyeng ilalahad nito sa korte. Samantala, nakitang nag-usap naman sina Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero, Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison at House Lead Prosecutor Jervil Luistro habang naka-recess ang impeachment trial. Hindi narinig ng mga observer ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Gayunman, sinabi ni Escudero na ang pag-withdraw ng subpoena sa dalawang dating land bank managers ay isinagawa kasunod ng naging talakayan ng magkabilang panig.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, naghain ang magkakahiwalay na manifestation sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar kaugnay ng paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, inihain ng limang senador ang kanilang mga manifestations matapos maglabas ng subpoena si Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council para sa tax at bank records ng Vice Presidente. Gayunman, sinabi ni Tonggol na hindi pa niya nababasa ang nilalaman ng mga naisumiting dokumento. Ipiniliwanag niya na walang provision sa Senate impeachment rules para sa paghahain ng motion for reconsideration laban sa ruling ng presiding officer. Anya, kung nais itong questionin ng alinmang panig, maaari silang gumamit ng iba pang legal na remedyo na pahintulutan sa ilalim ng supletory rules of court.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Muling humihingi ng dagdag pasahe ang grupong Piston at suspensyon ng Oil Deregulation Law. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Muling nanawagan ng transport group na Piston sa pamahalaan upang hilingin ang dagdag pasahe at pagtanggal ng buwis sa produktong petrolyo kasunod ng panibagong taas presyo sa langis. May nakabinbing petisyon ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para gawing 23 pesos ang minimum na pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Piston President Modi Floranda, patuloy na nalulugi ang mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng krudo at mga piyasa ng sasakyan, kung kaya ang panawagan ng grupo ay ipawalang bisa o suspendihin ang Oil Deregulation Law. Nagbabala rin ang Piston ng posibleng transport strike bagamat wala pang inilalabas na schedule. Samantala, muling bahagyang humina ang piso laban sa US dollar matapos magsara sa 61 pesos at 74 centavos kada dolyar. Halos katumbas ng pinakamababang naitala nitong 61 pesos at 75 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, lumakas ang dolyar dahil sa mataas na presyo ng langis at tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, sinabi ni Ricafort na nabawasan ang paghina ng piso dahil sa mahakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang mapanatili ang katatagan ng halaga ng piso. Samantala, ang palitan ng ibang foreign currency sa piso ay nasa 43 pesos at 80 centavos para sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos para sa Singapore dollar at 16 pesos at 42 centavos para sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Mindanao at Palawan, habang trough ng low pressure area o LPA ang nakakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Bicol Region at Eastern Visayas ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trough ng LPA. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, impeachment trial suspendido sa Lunes at Martes ng susunod na linggo. Bagong schedule itinakda. Vice President Sara Duterte Carpio nasa The Hague habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. At sa palakasan, UST nasungkit ang ikatlong sunod na panalo sa Collegiate National Invitationals.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo. Inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na suspendido ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa darating na Lunes at Martes ng susunod na linggo. Ito'y para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Escudero, nakalaan naman ang araw ng Martes para sa paghahanda at pagdaraos ng tradisyonal na kontra SONA ng minority bloc. Itinakda rin ng impeachment court ang bagong schedule ng pagdinig tuwing Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, habang magsisimula naman ang sesyon ng Senado ng alas 4 ng hapon. Samantala, magpapatuloy ang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pamamagitan ng cross-examination ngayong araw, gayon din ang redirect or re-cross-examination at interpellation ng Senator Judges. Siya ang huling testigo ng prosecution kaugnay ng artikulo ng impeachment na nag-aakusa sa Vice Presidente ng grave threats at inciting to sedition.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nasa The Hague, The Netherlands, si Vice President Sara Duterte Carpio habang nasa ikatlong linggo na ang kanyang impeachment trial sa Senado. Kinumpirma ng tagapagsalita ng defense team ng pangalawang pangulo na si Attorney Michael Poa na ipinaalam na kay Duterte Carpio ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena kaugnay ng kanyang mga financial records at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Nauna ng inanunsyo ng Office of the Vice President na nasa ibang bansa ang pangalawang pangulo mula July 16 hanggang July 31. Ayon pa sa OVP, makikipagpulong ang bise sa mga overseas Filipino sa Europa at walang ginamit na pampublikong pondo para sa kanyang biyahe. Kinumpirma rin ng Malacanang na pinagkalooban si Duterte Carpio ng Travel Authority para sa mga personal na biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom at Northern Ireland.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, Bangsamoro election period nananatiling mapayapa ayon sa Commission on Elections. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
3: Walang naitalang karahasang may kaugnayan sa halalan mula nang magsimula ang Bangsamoro election period. Ayon kay Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia, wala pang naaresto o nahulihan ng armas sa 167 checkpoints sa rehiyon mula nang ipatupad ang gun ban noong Hulyo at 16. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng COMELEC sa PNP at AFP upang mapanatili ang seguridad sa mga lugar na sakop ng halalan. Samantala, kinundena ng Department of Education ang umano'y banta ng pamamaril sa Leyten National High School sa Tacloban City. Nagsimula ang investigasyon matapos makatanggap ang paaralan ng online na mensahe tungkol sa banta na agad iniulat ng school officials sa Philippine National Police at Regional Anti-Cybercrime Unit. Sinabi naman ng DepEd na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon at ipinatutupad ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng halos 9,000 estudyante at mga kawani ng paaralan. Sa kabila nito, nagpatuloy naman ang face-to-face classes matapos tiyakin ng mga otoridad ang seguridad sa paaralan. Sa iba pang balita, dalawa ang nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa dalawang batang nawawala matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa Calamba City, Laguna. Na-recover ang labi ng isang 6 na taong gulang na lalaki sa Barangay 2 matapos umanong tangayin ng malakas na agos ng tubig. Nasawi rin ang 86 anyos na babae matapos gumuho ang kongkretong pader sa kanyang bahay. Patuloy ang search and rescue operations para sa magkapatid na nawawala at tinangay ng flash flood. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nanatiling walang talo ang University of Santo Tomas matapos makuha ang 3rd sunod na panalo sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals. Tinalo ng Golden Tigresses ang Letran sa straight sets 25-22, 25-17, 25-13 para manatili sa liderato at lumapit sa knockout semifinal. Samantala, bumalik naman sa panalo ang College of St. Benilde matapos talunin ang Enderon Colleges.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nanguna na ang Spain sa FIFA Men's World Rankings matapos agawin ang number 1 spot mula sa Argentina. Nanatili sa 3rd at 4th na pwesto ang France at England habang umakyat naman sa 5th at 6th ang Brazil at Morocco. Pinakamalaking umangat ang Norway na tumalon ng 12 pwesto papunta sa number 19 matapos ang kanilang pag-abot sa quarterfinals ng World Cup. Abangan sa ating pagpapatuloy, legal na tulong sa mga pamilya ng mga nasawing seafarers sa Black Sea, tiniyak ng Malacañang. Ayungin Shoal, tinalakay sa ASEAN, Pangulong Marcos tinawag ang Chinese ambassador sa usaping seguridad. At sa ibang bansa, hantavirus outbreak sa Venezuela, ikinasawi ng 3 katao.

0: Tinig ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tiyaking maibigay ang lahat ng kinakailangang legal na ayuda sa mga pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ng Pangulo si DMW Secretary Hans Leo Cacdac na agad na makipag-ugnayan sa mga naulilang pamilya habang iniimbestigahan ng DMW ang insidente. Nasawi ang dalawang seafarer matapos tamaan ng sunod-sunod na Russian drone strikes ang kanilang commercial vessels. Isa pang Pilipino ang nawawala habang 12 pa ang nasugatan. Sinabi ni Castro na kung mapatutunayang lumabag ang local manning agency o foreign principal, maaari silang matanggalan ng lisensya. Samantala, ligtas namang nakatawid sa Strait of Hormuz ang 4 na barko na rehistrado sa Pilipinas sa gitna ng panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tinalakay ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang kamakailang insidente sa Ayungin Shoal sa retreat ng ASEAN Foreign Ministers Meeting kahapon. Ayon kay Lazaro, kabilang sa mga pangunahing usapin sa pulong, ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang patuloy na pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China. Kinumpirma rin niyang ibinahagi ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan dalawang Pilipinong tauhan ang nasugatan. Anya, walang naging tugon ang mga dumalong foreign minister dahil patuloy pang tinatalakay ang mga ng mga kinaukulang panig ang usapin. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na ipinatawag din ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Qian, kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad matapos ang insidente sa Ayungin. Kinondena ng Pangulo ang insidente at ayon sa Armed Forces of the Philippines, isa sa mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy ang umanay hinampas ng kahoy na baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang isinasagawa ang operasyon malapit sa BRP Sierra Madre. Tinawag naman ng Defense Department ang insidente bilang akto ng karahasan at pangaharas habang itinanggi ng China ang pananagutan at sinisi ang Pilipinas.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, nangako ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP na palalakasin ang depensa sa teritoryo ng bansa, palalawaki ng defense partnerships at bibilisan ang modernisasyon ng ating militar. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo, sinabi ni bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na pangunahing prioridad ng kanyang pamumuno ang pagpapalakas ng territorial defense at ang higit pang pagsasakatuparan ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Binigyang diin ni Navarrete na mananatiling pangunahing tungkulin ng AFP ang pagtatanggol sa teritoryo, soberanya, sovereign rights at pambansang interes ng Pilipinas. Anya, hangad ng bansa ang kapayapaan at dayalogo, ngunit kailangan itong suportahan ng ganap na kakayahan, kahandaan at determinasyong militar na ipagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino. Inihayag din ng bagong AFP chief ang planong palawakin ang unilateral, bilateral at multilateral exercises at defense engagements kasama ang mga kaalyado at partner nations. Nangako rin si Navarrete na paiigtingin ang AFP modernization program hindi lamang nakatuon sa pagbili ng kagamitan kundi pati sa pagpapaunlad ng tauhan, doktrina, organisasyon, pasilidad, logistics, maintenance at pangmatagal ang suporta sa mga kakayahan ng militar. Pinalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na nagtapos ang 3 taong termino bilang AFP Chief.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Tatlo ka katao ang nasawi dahil sa kumpirmadong kaso ng hantavirus sa Anzoátegui sa Venezuela. Ayon sa Ministry of Health ng bansa, nakukuha ang virus mula sa mga daga, partikular sa paglanghap ng particle mula sa ihi, dumi o laway ng mga ito sa saradong lugar. Nilinaw naman ng Venezuela na wala pang ebidensya ng hawahan ng hantavirus mula sa tao sa kanilang bansa. Umabot na sa 41 ang nasawi matapos tumaob ang isang ferry sa karagatan ng Guyana. Nadagdagan ng 14 ang mga na-recover na labi habang umabot naman sa 77 ang mga nailigtas sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 179 ang sakay ng ferry nang mangyari ang aksidente nitong Sabado habang patuloy ang search and rescue operations sa lugar.
0: Bagong Diwa.
1: Mula po ito sa Roma 13, talatang 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 22 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:56.
2: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
3: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa nito.
5: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
7: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos, marhay na aga, Bicolan dyan.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Magandang mga gabi, buenos dias. Medyo maulan na morning, digdingon yan sa Legazpi City.
1: Medyo talaga, grabe nga, buminagsak talaga.
0: Buminagsak ang makusog na oran. Sa Legazpi sana man.
1: Sa Indoga, ra.
0: Dahil man, pagabot ko lang digdi iyo.
1: Pinagpala talaga ang Legazpi.
0: Kumusta? Gising-gising na, alas 7 na ng umaga.
1: May trabaho.
0: May pasok.
1: Pero mag-ingat po kayo sa daan. Mm-hmm. Kasi talagang mahal na sang
0: daan kunyan. Tsaka magpasigurong dala ng mga payong.
1: Yun, kaputi.
0: No, sombrero, lalo na sa mga nagmumotor, no? Magpasigurong dala ng kaputi, tamahirap na.
1: Sigurado na. Tsaka luway-luway lang tabi sa sendong pagbabiyahe, ang pagmamaneho. Mas maray na so safety. Kaysa sa mga nagiging kamote drivers na iba ang napapadumana.
0: Pag nagmamadali, ang sikreto para huwag magmadali, huwag magpalate.
1: Mag-adjust.
0: Mag-adjust tayo.
1: Kaya ako nag-adjust ko tako.
0: Tsaka?
1: Pagluwas ko duman sa wrong baga, arayoon ang pasiring duman sa auto. Kaya nagbunok-bunok. Kaya medyo nauruod dyan lugod kita.
0: Muntik na.
1: Muntik na.
0: Araw ng Miyerkules ko niyan, July 22, 2026.
1: Miyerkules
0: ko niyan. Samahan niyo po kami. At tayo po ay magtatawanan na naman. Maging positibo lang na muna tayo. Sa kabila ng mga samot-saring mga negatibong nangyayari, mas piliin natin maging positibo lamang.
1: Tama.
0: Ay, oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na to na kahit may mga pagsubok sa buhay niya, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras naman para laging isa-isip ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa.
0: Siyempre, oras na para sumunod at magpasakop sa ating Panginoong Diyos.
1: At oras naman po para pumanig naman tayo sa katotohanan.
0: Mm-hmm. Ito po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programa dabi na may mga may bit-bit na mga impormasyon at syempre
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang may vibrato, ang taghoy. Narinig mo na huwag taghoy si Mon?
1: Day pa lamang.
0: Ay, parinig mo muna dyan. Di mo kaya ang taghoy kaya ni Mon.
1: May vibrato.
0: Tremulo. Don Ramon Diaz. Eh buong mga lalaking magpapapundo kansa indong kamunduan.
1: Asin magpapadagos kansa indong kaugmahan.
0: Mr. Solamente Rico Jalit.
1: Ako naman po nagsusulong Mr. Guapito Ronnie Rinsales.
0: Bago tayo magtuloy-tuloy, Karoni, ay puntahan muna natin ang salita ng Diyos. Ayon sa 2 Corinthians
1: 5:20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20.
0: Sabi diyan, we are the ambassadors. We are ambassador. Therefore, Christ ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God.
1: Sabi sa Tagalog, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, ayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos.
0: Ayo. Yan, maliwanag dyan mga kapatid. Ha? Maliwanag dyan ang calling natin bilang mga Kristiyano. We are the ambassadors of Jesus Christ. Ibig sabihin yan, kasaan man tayo naroroon? Ano?
1: We are the representative.
0: Representative, pinapakilala natin. Kaya be careful tayo sa mga kilos natin.
1: Kaya. Pag kasi, sinabing ambassador, heavenly citizen, at ang prinsipyo at batas ng ating sinusunod ay hindi na po ang makalupa.
0: Ayun.
1: Though andito tayo sa lupa. Pero kahit sa cloud tayo ng makalupa, pero ang ating ginagawa ay makalangit.
0: Ibig sabihin ng ambassador, baga, we are representing our country to other country. So therefore, dito sa mundo, sabi mo nga, we are citizens of dual citizens tayo eh. Or tayo ay eternal citizens of heaven. Eh, nandito tayo sa lupa ngayon, hindi para mag to conform to the pattern of this world, kundi gawin nating tawag dito, i-represent. Huwag nating ipapahiya ang nagpadala sa atin.
1: Tama. Ha? Mm-hmm. Kaya tanuman ang inyong ginagawa, ika nga sabi, magbigay tayo ng kaluguran sa ating Diyos.
0: Ngayon. Harinawa sa umagang ito ay maging magsilbi tayo mga ambassadors of Jesus Christ. Saan man tayo naroon, ano man ang mga assignments natin ngayon, ano man ang matrabaho natin ngayon, remember that we are first ambassadors, then your calling, then your profession. Mas una ang ating calling kay Lord kaysa sa profession natin dito sa lupa. Minsan kasi karunin, nakakalimutan yun eh. Nakafocus na tayo sa... hanap buhay eh.
1: Tsaka wala ng panahon talaga sa Diyos.
0: Na hindi ho tama yun.
1: Tama. Kailangan maintindihan na ang unang-unang-una, ang pinaka-priority natin dapat ay ang Panginoon.
0: Ayun. May job description din tayo galing sa Panginoon eh. Minsan nagigita yung very good sa ating job description sa lupa.
1: Pero sa
0: pero
1: Diyos.
0: Pero sa Diyos nakakalimutan natin.
1: Laging tandaan na may trabaho ka ngayon dahil sa ating Panginoon.
0: Amen. Tayo po ay manalangin muna. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil pinaalala niyo na naman sa amin na bilang mga mananampalataya, kami po ay may tungkulin. Hindi lang para maghanap buhay, kundi para mag-represent. Para maging ambassadors of Jesus Christ sa mundong ito, Panginoon. Harinaway, huwag naming makakalimutan, Panginoon, na unang-una, meron kaming katawagan galing sa iyo. Kasi minsan na mas nakaka-focus kami sa aming mga responsibilidad sa lupa. Nakakalimutan namin na meron kaming katawagan o responsibilidad galing sa iyo. Narinawa po ang Panginoon sa umagang ito, saan man kami naruroon, ano man aming magawain ngayon, saan man kami naka-assign ngayon, ay unahin namin at alalahanin namin na meron kaming katawagan as ambassadors of Jesus Christ, as light of the world. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang mga listeners namin, pagpalain niyo rin po ang inyong mga lingkod upang makapagbigay kami hindi lang ng kasiyahan, kundi inspirasyon sa ating mga listeners. Maraming salamat po sa iyong papurit, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, dagos-dagos na kita mga tugang, 7:10 in the morning. Good morning po sa mga listeners natin sa Radyo Ninaw 2 ng ating signal.
1: Maray na pagkaaga po sa Indo dyan. Particular dyan sa Banyadero, kinatilani, Pastor Irwin, kina Bro Arnold, good morning. Good morning po sa Indo
0: dyan. Good morning, good morning.
1: Grabe na dyan ang tanog kang, ragubnub kang ngayon.
0: Pakusugun nito ang radyo para mas makusug ang ragubnub kang radyo.
1: Garo na pigukukag ang iraruk kang ngayon.
0: Daw amin sa Moya. Maraming mga tabi sa mga listeners natin dito sa Santo Domingo Albay. Diyan ho, lalo na sa San Antonio sa aking mga kabitbahay dyan. Good morning din sa aking sweetie pie, honey pie. I love you, Machup.
1: And, pigiinutan mo tulo sa din.
0: Siyempre.
1: Sa kuyang mga
0: para
1: pag-iriba.
0: Makusugo ng radyo sa araw.
1: Sa kuyang pag-iriba, dyan sa San Roque. Kina brother hindi, dyan bubisitahon tayo nita. Pipabisita kita duman. And good morning, tabi, sa kuyang man na.
0: Siyempre, dahil mo paglingawan.
1: Sa kuyang busy hunon.
0: Yeah, banata man busy hunon.
1: Grabe ka busy si Mrs. Pag-aga.
0: Iyo. Grabe na si
1: Kaso. Sa kuyang espusa na maiguson, na mabuuton, mapagmahal.
0: Iya, grabe.
1: I love you very much.
0: Garo. Garo may salam.
1: Pag-arog na kayo na, grabe ka. Kalambing.
0: Grabe sala. Ayan, siyempre gusto natin batiin ang good morning ang mga taga Albay. Good morning, tabi sendo sa Piermiero Distrito ng Albay. Good morning.
1: And dyan sa mga taga-tiwi, malinaw, tabako, ano ba?
0: Malilipot.
1: Yun. Bakakay.
0: At sige, siyempre, Santo Domingo Albay. Good morning, Tabi. Sa good mga morning. Taga dyan sa Buhatan, Takulong itang listener dyan. Alimso, good morning, Tabi. Santo Cabo.
1: And hindi man sa Second District, maray na pagkaagat, Tabi, sa Legazpi. Ama nito, Rapo-Rapo.
0: Kamalig.
1: And Daraga.
0: Yun, nakalimutan natin ang Daraga.
1: Eh, pwede nga.
0: Kaya mo pwedeng kalimutan na. Magiging city na yan.
1: At congratulations sa Legazpi sapagkat kayo ay nakapasok na sa kategorya na bilang urbanized city.
0: No, pero na ipa-approve.
1: Na ipa-approve. Pero at least.
0: Ano na siya? Qualified.
1: Qualified.
0: Good morning sa mga taga Tercero Distrito ng Albaya. Puna natin sa Ginubatan.
1: Sa Ligaw.
0: Uwas.
1: Libon.
0: Ubilyar.
1: Piyuduran.
0: At
1: ano pa?
0: Pulangji.
1: Ayun. Marina
0: good
1: pagkaga.
0: Morning, good morning. Siyempre, punta tayo sa Kamsur. Marina pagkaga tabi mga taga Kamsur.
1: Particular dyan sa Rinconada at sa lugar ni Mico Moreno Butial.
0: At siyempre, sa barangay Nevermind. Di ko na nadadangog si Nelson Barbado. Good morning.
1: Nevermind.
0: Sa mga taga Rapo-Rapo, Isla di Rapo-Rapo.
1: Good morning, pagkaga, tabi. And lalo na dyan sa Isla di Masbate, sa Maraya, sabi dyan, maayo na.
0: Maayo na agad, tabi. Sa mga Cebuan, speaking Masbate na yun sa may buntag. At dyan, tabi, sa Northern Samar, maupay nga agahin yung tanan.
1: Maayo na agad sa inyong tanan.
0: No. Nakalimutan natin. Katanduan is islang kay ganda.
1: Iya. Hindi yung paglingawan katanduan.
0: Uy, kasi hindi na kami nagpaparamda. Kamusta ka na, Bunso? Sister Babes, Pastor Mandy, Santa Lizis Family, Garcia Family, Brother King.
1: Ano doon ko nakakabot pa dumanda?
0: Eh, na kami nagpaparamdam
1: dyan. Iyong baga.
0: Siyempre, Feliz Cumpleaños din sa may mga celebration ko niya na daw. Unang-una na dyan, Santo Domingo Albay, Giuseppe San Antonio, Hermes Gerda, happy birthday.
1: Happy birthday, and Rosa Bermundo, at happy birthday sa imo. Sisi pa may mga birthday digdig.
0: Mag-shoutout na lang ka mo pag may mga birthdays mo niya.
1: Minaan, basta mahilig ko sana sa Facebook. Minsan late na baga kita nakaka.
0: Uy, Bambira, first day of classes ko ngunyan dyan sa...
1: Sa
0: San Jose.
1: Wow.
0: Community College.
1: Naka-uniform ka man, sir?
0: Dago, uniform. Hindi may uniform yan, pero nagpapatay pa sana. Good morning dyan sa amoy ang presidente. Attorney Randy Blanza. Good morning, Kuya Randy.
1: Good morning, Tabi.
0: Siyempre, sa mga iba nating kasama dyan, good morning. Siyempre kay ating si Dean Richard Aton. Good morning, Kuya Richard.
1: Good morning.
0: Mm-hmm.
1: Si Richard Aton na taga Santo Domingo? Ay, taga Biga?
0: Kaibigan mo yan.
1: Oh, siya pala ng kondoman.
0: Oh, Dean.
1: Wow. Ayos ah.
0: Napagkausapan ka nga namin kahapon na,
1: Nano daw.
0: Kapit-bahay ka daw niya.
1: Oo, kapit-bahay. Siya nag-a-charge si... Richard.
0: Oo.
1: Ha? Sa'yo na siya nag-a-con.
0: Diyan, sa may bahay niya. Siya ang pastoris dyan.
1: Siya ang pastoris.
0: May chapel ba kasi dyan sa may bahay?
1: So dati yan kay
0: Chris.
1: At diyan na pala ng pastoris dyan.
0: Siya ang pastoris.
1: Good
0: morning tabi sa mga yaon sa Facebook Live. Good morning, Sister Gina Dolorosa. Maulan, umaga mga kakeryan.
1: Oy, good morning tabi, Sister Gina. Kung, siguro mariray na ang kanya ni Sister Gina. Ito mga perang simana na.
0: Iyo, mariray na yun eh.
1: Diba, mariray na.
0: Pero sa Sunday na ka mag-absent.
1: Salamat tabi sa Sintujis na live viewers ta.
0: Dagdagat pa.
1: Pakishare po kan sa tuyang link. Mike Evis Plana, good morning po mga guwapuhon at mabuot na mga pastor.
0: Iyay, kami ito.
1: Pasensya na po.
0: Oh.
1: Absent ako, digdi, kausog ma. Nagbisita man po kaya ako sa boarding house kang panganay ko kay April sa tiwing.
0: Ayun.
1: Oy, good morning tabi kay April. April ha. Klase lang siguro ang kan ha. Dahil mo na mag-boyfriend.
0: Saan nagklase? Tiwi?
1: Tiwi. Community College.
0: How are you?
1: Dapat pala sa Cuenca.
0: Dapat sa San Jose.
1: San Jose. Oh. Para maging teacher mo inisip.
0: Yeah.
1: Solamente. pasado ka na ko.
0: Pasado ka na. Dahil ka ba nagkaklase?
1: Pasado ka na.
0: Si Sir Weng Luginario to ano tugirong nakaugmahon. Matindi ni tugirong.
1: Tugirong.
0: Ano yung tugirong na si Sir Weng? Tugirong nakaugmahon biyaya sa labang sarong. Siring kan oran na abaan ng prisko. Thank you Lord. Matindi yung kasatigsik.
1: Matindi yung natigsik.
0: Positive man, eh. Basta ikaw o Lord ang aming living hope.
1: Yo.
0: Mga matindi ka pala si Swing sa mga tigsik.
1: Matindi pala ni kasi Sister Wing.
0: Oo, matibay ka magtigsik.
1: Ayun. And sisipangyagan, Tere! Teresa Andes Lucido, Sinyo Kalyada, good morning tabi sa imo. Good morning.
0: Good morning, Sister Tere. Blessed day po, Pastor sa Sir Baigor, SR, and Pastor Ronnie. Mag-urugma asin, mag-suriya, oh, hallelujah.
1: Hallelujah. Hoy, Papi Rus, good morning. Blessed morning sa duwang pugi.
0: Salamat. Good morning, Min. Good morning. Say mo, tabi.
1: Warada ako kahapon. Okay, well. May kuyang kita. Pagpigduman.
0: Iyan na toon, Sis Joe, good morning po sa dalawang puging masipag, magbahagi ng salita ng Diyos. God bless you always. Salamat, Abi.
1: Sisi Pangyaon, Ezekiel Dipidel.
0: Yeah. Good morning.
1: Sek, good morning, Tabi, sa imo, Sek.
0: Sister Farah Rotia, Sister Farah, Doña F, kumusta ka na? Kumusta na ang sayong pakiramdam, Nanay F? Haloy-haloy ka nang dahil nagdadangog ang radyo. Ngunyan na naman sa na. Good morning, Simo.
1: And sabi ni Sister Wing, Diyos maray na agaman sa mga MIO, MIU, Army, Navy, Coast Guard, BGMP, BFP, PNP, CA, PMME, etc. Welcome po to our new AFA Chief of Staff and Sir Nafariti.
0: No.
1: And, welcome, sir. Good
0: sir,
1: morning.
0: Sir Nafariti, class PMA, class 90. Class 90.
1: Class 90.
0: Good morning, Tabi. Sa mga membros kang Armed Forces of the Philippines. Sa aking tawag dito, former
1: na
0: mga dating tawag dito, mga dati kong kasamahan. At lalo-lalo na sa aking mga dating tawag dito, batalyon. Good morning sa inyo. Ingat-ingat ka mo.
1: Sabi ni Zeke, pabati daw po kay Brother Iko Medalya, digdi sa Baskaran. Good morning tabi dyan sa inyo sa mga paradangong dyan sa Baskaran.
0: Sabi ni Sis Weng, ang tugirong pala, bagsak ang uran. Ngunyan ko sana, ininada
1: mo. Iyo.
0: Tugirong, bagsak ang uran po. Salamat ni Pastor, your honor, sir.
1: Anong surmaton yan?
0: Malalim ang garong Bicol yan.
1: Bicol?
0: Ang tugirong kang uran.
1: Sa tuya, kuan yan? Ha? Ano sa Masbate yan?
0: Kuyan.
1: Ha?
0: Bagsak ang uran sa Masbate.
1: Bagsak man dyan, ano?
0: Oh, bagsak
1: man dyan sa tuya. Taan, may Turutagiti.
0: Turutagiti, yeah.
1: Ano pa?
0: Wara man
1: ano.
0: Digdi man sana yan. Salamat sa tugirong. Greet ko po Brad ko ikumitan niya digdi sa Baskaran. Salamat ay mo na. Salamat.
1: Sabi ni Sister Farah, nagiiling ako sa FB. Dahil lang siya nagpaparamdam.
0: Oy, pag nagiiling tabi sa FB,
1: dapat
0: naiiling miyan. Ibig sabihin, nagiiling ka
1: late na.
0: Review.
1: Oo, review. Ayan. Sa review siya nagiiling.
0: At akong live iyan, naiiling miyan.
1: Minalawas digdi ang pangaran.
0: Iyo yan na doon niya.
1: May nakalagay digdi na halimbawa ngayon Gina De La Rosa is watching no. with you.
0: Yeah, naiiling yan.
1: Kung friend mo.
0: Kung friend. Yung friend tama ni si Para Roti.
1: Alimbawa rin kayo ni Teresa Andes Lucido Serio Calyada watching. Watching lang siya pero dahil nagpaparamdam.
0: Iyon, nagparamdam na kasi bago.
1: Nagparamdam na kasi bago.
0: Iyon, nagparamdam na kasi bago. Ay, may good news iyan sa imo.
1: Ano da?
0: Tayo may dadaroon niya digdi or atyang.
1: Ngunyan.
0: Iyon.
1: Madigdi siya.
0: Madigdi siya para.
1: Bakit ayaw maabutan?
0: Ngunyan mismo. Iso,
1: ngunyan mismo.
0: Iso ibibigay sa imo.
1: Itong
0: matindi. Na, pag nagtutbras ka karo ni, 1 week.
1: Na daing.
0: Daing tulututbras.
1: Matinding.
0: Day ka lang maging nga.
1: ayo sa tabi. Dapat pumutian sa kuyang ipon.
0: Madigdi yan, Oracha.
1: Dapat pumutian sa kuyang ngalang-ngala.
0: Madigdi yan.
1: Ate Tere. Ha? Tabata ang ngipon ko sa ngalangala, mga one years. Once a year lang yan.
0: Nakakaranas ko yan. Sabi ni Mike Ibisplana, ay sayang po pa, sana pala duman na lang sa San Jose nagklase si April Yaon. Kapupalan, pas duman pas Rico, nagtutukdo iyo. Pag second year niya po, palipaton ko. Ayan, iyo.
1: Kailan? Baka day mo man siya makaputan. Baka iba man ang... Baka iba man na... Anong apod kayo ni kursoan sa iyang pigkoko?
0: Mahiling kong talaga.
1: Sister April, sana padagos na mag-adal.
0: Mag-adal lang, ha? Day mo na magparabur-boyfriend. Ang pag-boyfriend. Kami ni Karong, instruktuhan kami dyan. No boyfriend hanggang hindi tapos ng college.
1: Yun, aram nindo, pagka mo naging professional na, mas mga mamamaray pa. Ha? Mas grabe pa ang matingala, ang kumbaga masutor sa indo dahil nga ni sa indong
0: iyo, alam mo yan eh, palagpasun lang nindo ito bang urugup-ugup na yan. Pag nakalagpas iyan
1: bata ko, word na urugup-ugup.
0: Ayo, iyo baga, ang mga teenagers, sabi ko, urugup-ugup kaya. Ulay mo maubusan ki boyfriend, ki girlfriend.
1: Una mo, pag warang boyfriend tsaka girlfriend.
0: Oo, ulay mo.
1: Katapusan na kang mundo.
0: Iyo baga.
1: Pambira yan.
0: Kung maranasan lang nindo tabi, magkapamilya.
1: Ay, nako.
0: Kung pwede lang karuni,
1: Kung pwede lang.
0: Anong mas pipiliin mo, binata o may agom?
1: Binata.
0: Ang bilis ng sagot.
1: Oh, siyempre. Naranasan ba ya? Naranasan ba ya?
0: Oo. Ako puton mo.
1: Oh, ika.
0: Ako puton mo.
1: Ikaw man, ano ang gusto mo?
0: Oo.
1: Maging soltero o may agom?
0: May agom.
1: Garo luwas man sa dungo ang... Pikit-pikit pa, pero luwas man sa dungo ang...
0: Tabi ako mabubuhay na wala siya.
1: Sabi nga ni kang iba, tukto na marin.
0: Oy, touch move yan, dahil mo na mabawi.
1: Touch move. Ako talaga, sir, gusto. Aram mo ko, sir, Konata. Grabe ang advantage.
0: Oo. Ito pa ang hapot ko sa iyo. Sige, tira eh. Ano yan?
1: Wara kayong papakaon.
0: Iyo.
1: Wara kayong papakaon nun. Wara kayong gastos na sa diri mo. Sana.
0: Iyo.
1: Pwede ka makapag-mission na solo.
0: Iyo. Pinasiram-siram mo pa.
1: Sabi ba gani, Pablo, kung ako ngayon sa Indo, dahil na ka mo mag-agom. At least ngayon, makapag-focus ka mo sa pag-minister.
0: Pwede.
1: Pero,
0: oh.
1: Sabi ba gani, Pablo, ako biblical, sir.
0: Oh.
1: Kung dahil ka na makatiyos dyan sa ugup-ugup mo,
0: ayo.
1: Umagom ka.
0: Oo.
1: Para dahil ka magkasala.
0: Itapot ko sa iyo, mo.
1: Ano?
0: Kung binata, kung ngunyan.
1: Kung binata ka?
0: Iyo.
1: Mm-hmm.
0: Ika.
1: Aw, ako.
0: Pipiliin mo ba?
1: Na?
0: Si misis mo ngunyan, naligawan mo.
1: Ay, siyempre. Kung binata ko ngunyan, pipiliin ko si misis.
0: Iyo, giraray.
1: Many times.
0: Iyo. Binawi. Pasalamat ka sa hapot ko. Iyo.
1: Binawi.
0: Iyo ng hapot bawi. Iyo.
1: Bawi pala. Bawi. Sige.
0: Mahirap itong simbag mo kasi bago. Delikado ito.
1: Sabi ni... Ano yung baga? Sabi ni Sister Wing.
0: Oo.
1: Ha. Grabing Colgate yan. Ano nga rin Colgate na napastaroni? Anong Colgate? Yan na baga si Kano.
0: Mamaya pag-abot. Pag-abot digdi. Papahiling sa imo, Sis Wing. Ang toothpaste.
1: Yun.
0: Na pag ginamit mo, dawa sarong simana kang daing turutot, bras, mahamutog pagyaray ang sa imong hangaw.
1: Basta?
0: Basta, dahil ka lang mag...
1: Magbuka.
0: Magbuka ka bibig.
1: Matindi. Oyo, yan na baga si pigakon mo, si Sister Dalisay.
0: Santilisis.
1: Bagsak ulan, hagawak po yan sa Happy Island.
0: Ay, hagawak.
1: Uy, hagawak pala. Kundi pala. Sa kay, kasi ito kay Sister
0: Kisis Wing.
1: Tugirong.
0: Hagawak.
1: Hagawak pala.
0: Oy, Sis Babes, good morning. Kumusta na tabi?
1: And Sister Gina Aysus Ginoo. Ako papilion.
0: Oo.
1: Ko papilion man da siya.
0: Oo.
1: O maibalik lang ang panahon.
0: Oo.
1: Di bali na daang magurang siyang daraga.
0: Oh, wow.
1: Grabe ko ya. Grabe ang pagsisi.
0: Grabe mo na pagsisi mo. Baka nagdadangugman diyan si Say mong habi. Grabe ka.
1: Diyan naman mapu na naman.
0: At saka kayo maglalampaw na naman.
1: Bawi, bawi.
0: Bawi.
1: Apotong ta, Sister Gina.
0: Oo.
1: Pag ba, Sister Gina, daraga ka, tapos nag-illusion, giraray si Say mong habi, sasaguton mo?
0: Abo, nga ni tadaraga na rin daw siya. Pipiliin niya na daw magdaraga.
1: Mas marim pa ngayon maging gurang na daraga.
0: Pira ka naman.
1: Si Sister Wing. Marihari Sister Wing.
0: Napotong na si Sister Wing. Tsaka si ano? Tsaka si
1: Sai.
0: Si Yusek.
1: Ah, si Sek.
0: Si Yusek. Si Tere. Apotong na. Tsaka si Swing.
1: Ano? Ay, managjisimbag kaya si Tere.
0: Kung kamo papipiliin. Mas pipiliin nyo bang maging mag-agom o magdaraga na lang? Ayun. Aberdaw.
1: Oh, sige daw.
0: Grabe ang satuyang papiliin mo niya.
1: Sabi ni Sister Wing, nagkasaramid ba yun si Pastor Ronnie kang pipiliin? Pabawi nga na ito.
0: Sabi ni Sister Wing, Oy! Umayos ka, bawi-bawi. Ta sa mga aki na lang.
1: Ayun ba ka?
0: Sabi.
1: Ang sabi ni Gina,
0: Dahil na talaga?
1: Dahil niya na daa. Iisnabon niya na daa kung nag-ilusyon. Iisnabon niya na daa sa iyang abi.
0: We. Pag ikaw, chinatsahan ka yan.
1: Ay, pambira. Tapos didarahan ka kayan butas.
0: Oo, baka dinarahan ka yan.
1: Tapos kay itong mga panahon pati, ang mga gel kay ito, mga pamada pa.
0: Ay, mga pamada na may amot-amot. Likunti.
1: Nagaro may pag hinapros mo ang buhok, may lana.
0: Three flowers ito. Pag ikaw, pinasyaran kayo ng three flowers, may three flowers. Tapos ang pantalon kaya
1: hambil.
0: Nagtitindog ninsa dire.
1: may apon kaya sir?
0: Nakalmerol.
1: Medyo matagas-tagas na, no? Tapos nagpipilantikan sapatos?
0: Ayo, tapos si ang sinturon, ang hibilya, nakulaon. Bad, masabi ka.
1: Pambira.
0: Your mind.
1: Yeah. Baka ang luwas kayan, mag-mouth-watering ka naman.
0: Ang sabi kayan, tubig-tubig.
1: Nagtutubig-tubig pala.
0: Baka mag-tubig-tubig ka. Sabi ni Tere.
1: Ano da?
0: Mag-agum talaga, LTO pa rin.
1: Uy,
0: talaga ma-agum pa rin siya pag pepepiliyo.
1: Taga-LTO
0: pa rin.
1: Iyo? May matindi. Iyo? Grabe ang ganito.
0: Grabe ang sayo mong hugup-hugup.
1: Ibig sabihin, may hope pa rin.
0: May hope pa rin. Pag-pray natin na talaga.
1: Nag-aasa pa man.
0: Iyo. Pag-aasa kay Kristo.
1: Ang bado da, parang
0: alkampo. Parang talaga ang alkampo mo kabado ka ito. Iyo, pag mahamutin talaga yung alkampo. Iyo, pag naka-alkampo ka, garo.
1: Garo baga suna sa taol na. Garo mga limang taon ng... pero... Gadan ba yan? Dahil ba yan ako kanyang kika? Ano?
0: Hindi na ano ipis. Ano? Ipis. Gadan ang ipis. Ipis nga ni gadan.
1: mikrobyo pa.
0: Dahil ba ang girong-girong si Siswing?
1: Isay.
0: Dahil lamang.
1: Yan. Grabe man kaya.
0: Oh.
1: Sige, basawan ko.
0: Oh.
1: Sabi, si Aguman Geraray ang

0: Kanta si Mister niya.
1: Nyan.
0: Kung Japan mo.
1: Bagaro magkukulugan si Sister Wing at tarawo na day.
0: Ang aputon ta si Swing. Aputon mo tabi si Swing.
1: Aputon mo si Abi mo.
0: Kung, si Abi mo
1: kung siya sutiro pa.
0: Pipiliyon ka man gararan. Yo.
1: Mataram gayo si Sister Wing. Dahil mali sa kong landas. Pag nailing ko siya, dahil na.
0: Yo. Inda ko pas Ronnie, dahil ko makakaungkit.
1: Nagkakaungit na.
0: Nakakaungit, magkaon, kakakaulog sa endo pa iyo.
1: Iyo.
0: Ta, ika man kaya, garo na yung matuto ito pigsabi mo.
1: Na.
0: Na matubod bang kami naman na natili kang daraga?
1: Ay, pambihira.
0: Dahil lamang.
1: Na pwede kong minabot ka kay mga 40. Ugup-ugup mo siguro. ngunyan nga ni baga, mga babae, pag uminabot na kay mga 30.
0: Oo.
1: Kumbaga, maski sisay na sa...
0: Maski sisay na sa rang.
1: Ambira, garo, dahil na pigpipirili. Mga 20, grabe pang standard.
0: Iyo.
1: Diba? 20.
0: Oh, oh, pag mga 25. Hindi, pag mga, ano yan, 18? Mga 16, 18. Iba, grabe ang standard kaya.
1: Grabe ang pakipot pati kaya.
0: Ang standard pati kaya, mga guwapong maray. Tall, dark, and handsome, na mayaman, na matalino.
1: Pag mga 25
0: na yan, kung ano lang.
1: Dapat mga profesional.
0: Dapat ano. Pero pag 40 na, ang kanta kaya.
1: Ano kaya?
0: Kahit sino.
1: Maging sino ka
0: man. Sige kung arak-ngak. Awinda. Kung bako na sana si Agum.
1: Diba?
0: Ano ito?
1: Mapaburo
0: na sana. Mas gadon. Mapaburo
1: ang haputon mo nga ni Sister Wing. Bako ika.
0: Ikaw nga ni. Ang haputon mo si Agum mo.
1: Ika, sigurado ka na nga ni.
0: Haputon mo si Agum mo pagbalik at siyang gom.
1: Gom.
0: Pag nag-kombinata.
1: Pag
0: sultiro ka nga niya. Pipiliyon
1: mo mag-iraraya.
0: Yun, ang haputon mo. Ayun. Sabi ni Sik, hindi wow.
1: Ano wow?
0: Hindi wow.
1: Oh,
0: for me nga niya, pag ako sultiro, ligawan ko po ulit si Mrs. Wow! Tanaw, garo tiger.
1: Ano
0: tanaw
1: na?
0: Na garo tiger, wara na sweetness.
1: Overload. Pag nagsugo.
0: Oo. Puro galit. Puro suriyaw.
1: Kung may balik ko lang, anak, ay, pambira. Ayoso ba yan?
0: Ayoso ba yan?
1: Ayoso ba yan? Kung mukhang nakalipas naan.
0: Ay, nako, Ezekiel, mahira ka man tabi. Mahira ka man tabi.
1: Ingat ka pag nabasa yan na kung may balik lang, nakalipas.
0: Hama ka makin, wang agaw mo, garo tiger.
1: Garo tiger.
0: Wara na sweetness.
1: Oho.
0: Kung nagsugo, puro galit.
1: Puro suriyaw.
0: Ay.
1: Tapos sabi niya, kung maibabalik ko lang.
0: Ay, delikado ka kayo. Mag-sorry ka, Zik.
1: Ayos, Zik.
0: Oo. Kung ako sa imo, magsabi kang joke lang.
1: Joke lang.
0: Tapag ininadangog ni Mrs. Mo, pag nireview.
1: Pag ininabasa.
0: Ay, rimati ko.
1: Oo, sabi ni, sabi ni Tiri, iriwal ang hanap kayan. Sabi bagang iri walang hanap din do mga pas.
0: Delete mo na post mo.
1: Oh, tama.
0: Bago surprise man ni Gina.
1: Ay. Nabasa mi na oni bagao. Ate Wing, no arin ta po i-surprise ang duwa pong ini na mga guwapuhon.
0: Wala na, nabasa mi na.
1: Iyo, nabasa mi na.
0: Sabi ni Sis Wing, Sis Gina, gari si Habi agang ano?
1: Sige da ngalab-ngalab.
0: Sige ngalab.
1: Sabi ko mapundo ka o tamaan ka naman. Bako minarayoon sa kuya.
0: Grabe, siga ka.
1: Kaya, Rabon, ang haputon mo tabi, Sister Gina, si Agum mo.
0: Oo, iyo, haputon mo.
1: Kung ikaw man ang pipili. Tanluwas ka yan, sama sabi man yan. Garo kang sinabi ni Sister Wing, magpaburo na sa
0: pero ito lang, bago tayo magtapos, 7:36 na. Kami po ay nangangapudan sa imo, Isik.
1: Oo.
0: Pakiraya. Pakaraya ang buhay mo.
1: Ayaw sa inis. Ayo sa inis.
0: Duwa lang ang pwede mong gibuhon. Sige. I-erase mo tabi si sa ibang post. Kung dai mo na ma-erase ta na nabasa mi na, mag

0: Sorry ka.
1: Iyo,
0: ang sabihon mo, joke man siya na ito. Tamahira ka man tabi kasi mo mga gusto.
1: Ay, pambira.
0: Ay.
1: Kung gusto mo, gutay-gutay.
0: Pambira yan ni Sika. Nai-imagine ko na ang mga tama mo. Oo. 7:36 na in the morning. Balikan natin ang inyong mga reaksyones. Ora dyan tabi. Maduman mo na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: sa damdaming bayan tango niyan. Igwa lang kitang pasalamatan karon eh. Dahil ko ni na late ka man kaya. Kaso ba? Late ta na discuss sa damdaming bayan.
1: Sige sana.
0: Nag-abot ka.
1: Masabay sana ako sa imo.
0: Nag-abot ka. Naka-time check na.
1: Naka-time check na. Nagatugtog na pati so.
0: Eh, yun.
1: Sige.
0: Oh, yan na.
1: Anong i-discuss
0: sa katanduan is, ano, magbibigay ng ang pamalang panlalawigan ng katanduan is, nag-approve sinda, no? Ng, ano, inaprubahan ng Catanduanes sa ang Salud Catanduanes Provincial Healthcare Insurance Program Ordinance number Ordinance of 2026 na magbibigay ng supplemental healthcare insurance or HMO, ha?
1: Ay nabasa ko na 'yun, sir.
0: Nabasa mo na ito?
1: Oo, nabasa ko na 'yan, sir, kasubang
0: hindi. Sa lahat na mga permanenteng empleyado kang provincial government.
1: Mm-hmm.
0: Ha, at sa unsing munisipyo kang lalawigan.
1: Yun. Matindi ito. Salud. HMO.
0: Matindi ito.
1: Mm-hmm. Di ba ang HMO yan? So mga health
0: benefits. Health card yan.
1: Na libre.
0: Libre yan. Mm-hmm. Oh, can you imagine that?
1: Ah?
0: Alam mo, mm-hmm. Alam mo, karon na yan, may mga HMO lang. Oo. Yung mga malalaking kumpanya.
1: Tama. Mga 50 above siguro ang
0: mm-mm.
1: ang anong apat
0: empleyado.
1: Kayo? Empleyado.
0: Meron silang mga HMO. Ito baga nga, pag nag-hospital ka, wara ka na ng problema.
1: Tama.
0: Pati yan ng mga room na yan. Libre yan.
1: Pati mga pagpalinig kingipon.
0: Ay, libre yan. Gabo.
1: Libre yan.
0: Oo. Mm-hmm. Uwa, makamakin mo yan kung magayunon bagay.
1: Kung na, gabos no? Na. Gabos yan, sir?
0: Gabos. Ah? Gabos na mga, ito, mga ano lang ito, ha? Mga permanent na employee.
1: Sa
0: Catanduanes.
1: Sa Catanduanes.
0: Pati sa mga ano, ha? Municipal and local government units. Sa unsing bayan ng
1: Catanduanes. Uy, good news yan sa Indo, Sister Waves. Isipon mo, kung makakatabang talaga yan, na para sa health, ano, sa kalusugan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Na makamakin mo yan. First time tayo makarinig ng ganyan, ano, na lahat ng mga empleyado, na mga permanenteng empleyado kang munisipyo, kang kapitulyo, may HMO na tabi ka mo.
1: Ang hapot?
0: Mm.
1: Ano ang hapot?
0: Ang hapot ang ganyan, eh, mga tugang sa Indo, eh, payag ba kayo na lahat ng local government, lahat ng empleyado ng Kapitulyo, ng mga bayan, ay magkaroon din ng HMO sa buong Bicolandia. Tugot ka mo. Palagay nyo tama
1: na
0: yun.
1: Na maski sa sindong lugar, mm-hmm. dapat lang na magkaigawang HMO
0: mm-hmm.
1: na panukala, na tauan ki HMO ang mga, ano sabi ta dyan?
0: Ang mga permanenteng
1: empleyado.
0: Payag ba ka mo?
1: Mm.
0: Oo, tugot ba ka mo na at mga pastor?
1: Sa pastor?
0: Mabigyan ng HMO man. Maripay na si Don Ramon. May HMO yun eh.
1: May HMO ka, Mon?
0: Iyo!
1: Mon! Igwa ka. Matindi.
0: Igwa yan.
1: Mm. Oh, tika sir, igwa kang HMO. Ah? Imo.
0: Imo. hindi, ako may HMO ako.
1: May HMO ka?
0: Mm.
1: Matindi ka pa, maray ka pa.
0: Siyempre.
1: Mm. Ako wara pa?
0: Iyo. Manawagan tayo.
1: By faith kaya ako, sir.
0: Ang HMO kasi, ako yan, 25,000 above.
1: Ang
0: HMO?
1: Ang dapat na
0: bayaran.
1: Sahod? Pambabayadan?
0: Pambabayadan.
1: Pambira pa. May HMO ka na.
0: Mm.
1: Tapos salary grade 1 ka pa.
0: Hindi. Sala grade 1. Matindi mo nang ang income mo kaya 200 per month.
1: Bakan salary grade ka, pastor?
0: Grade 2.
1: Grade 2.
0: Sabi ni Sis Gina, no comment po ako mga pastors. No comment daw siya dyan.
1: Natabo mo kay HMO?
0: Oo.
1: Pag sinabi tayong HMO mo, health benefits,
0: card yan, health card.
1: Na magkatabang sa imo, na dahi ka na magastos kung mapacheck up,
0: mm-hmm.
1: na kung magkahilang ka, ibig sabihin yun, covered na siya. Parang yun siya kang PhilHealth.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang HMO kasi malaki-laki. ang coverage. Talagang uuwi kang walang bayaran pag mayroon kang HMO.
1: Kung mapadental ka, instead na mabayad ka ng mga 1,000.
0: Ang kulaw na bagay.
1: Dahil ka na mabayad. Kung maigwa ka kitong card.
0: Oh, tsaka lalo na mayroon itong ano, anong tawag dito? Pwede pati pamilya mo dito sa HMO.
1: May beneficiaries.
0: May beneficiaries ito eh.
1: Ako gusto ko man kayan, sir.
0: Mm-mm.
1: Kaya lang, harap ako ang 25.
0: Hindi, 25,000 ang bayad kang HMO na yan.
1: Kaya nga, wara pa nga, hindi pa ako cover dyan.
0: Eh, dapat sa church. Ang mag, ano kayan.
1: Ah?
0: Igwa na ako, yakap, useless man, gilayon po.
1: Nata, man.
0: Alam mo yung yakap na yan. Sa totoo lang. Frustrated ako dyan.
1: Nata. Ginamit mo man yan?
0: Ginamit ko man yan. Sige. Sa totoo lang, aywan ko kung nagbago na sila ngayon. Yung yakap na yan, sa totoo lang, sa pangarap, wara man yung mga libreng gamot.
1: Ang gamot nasa luwas.
0: Mm,
1: pero aram ko, nakahurunta na kayan suhan sa Belen.
0: Iyo, pero sa totoo lang, pag, aywan ko ha, sana magbago na, sana meron na ngayon. Kaya lang, so mga nakalista naman na gamot, they man available.
1: Sa duman sa affiliated na
0: they man available.
1: Pharmacy?
0: Oo. Tapos si mga check-up. So mga ordinaryong check-up lang naman ang available. Pero yung mga halimbawa sa heart, sa internal SIM, wala. Hindi yan libre. Anyway, sana magbago na sila.
1: Oy, ano tabi yan sa Indong Simbag, ha?
0: Oo, kamo ba ay...
1: payag ba kamo na sa Indong lugar, magkaigwaman ki HMO ang mga empleyado na... Ano kapon kayo ni?
0: Mga regular.
1: Mga regular na.
0: Permanent employee kang...
1: Permanent employee.
0: Kapitulyo, kang municipal. Ayan ha, sabi ni Sis Gina, yun po Pas, paano po kung sa mga nakalista na gamot ko po combine sa hilang ta po?
1: Ano bako, yun? Bako para sa hilang ta.
0: Yung, hindi, pag nagpa-check up ka kasi sa yakap, libre naman ang laboratory, sa ilang laboratory lang, yung mga... Yung mga laboratory, liba sa dugo, urine analysis, yan ang libre. Pero itong mga sa hilang na talaga, halimbawa, mapa-laboratory ka nga niya sa heart, sa puso, hindi yan libre.
1: X-ray, libre ang X-ray.
0: Dahil na yung libre sa mga yan.
1: Ultrasound, dahil na.
0: Hindi na. Ang mga libre lang dyan yung mga. Tapos yung mga gamot, nung ako'y nagpa-check up, yung mga gamot, hindi available yung mga nakalista duman. May mga nakalista
1: yung duman. Mga medyo mahal siguro sir ng mga bulong.
0: Pero warang available. Sana baka meron na.
1: Well, sabi ni Mike Isplana, Inansayan Simba. Payag po ako Pas kung ang mga pastor ang matauan ng HMO. Sa mga government employees, pwede naman po siguro mabigyan sila ng HMO, makatabang man po sa inda. Pero sana po matawan man ki HMO ang mga tios po na pamilya para daib na po na sinda babayadan sa ospital, kapag na ospital. Yan lang po masasabi ko. Salamat tabi mga Pas.
0: Salamat tabi Mike. Alam mo sa mayroon tayong tinatawag na community PhilHealth.
1: Ang apunta kaya PhilHealth ng masa.
0: PhilHealth ng masa, pwede kayong pumunta sa barangay at magpalista ka mo ano para kumuha ng PhilHealth ng masa. Yan talaga totoong libre. Pero yung PhilHealth na binabayaran mo, hindi yan, kunti lang naman ang binabawas
1: kayo. May ikan lang yan, may bracket lang siya.
0: May bracket lang yan. Pero ang PhilHealth ng Mahasa, kung magkaroon ka niyan, ako, malaking bagay yan. Sinda po ang magbuot kung x-ray ka or...
1: ilove ka.
0: Ilove ka. Kaya kung minsan magapalab ako sa MMG po, iyo. May bayad ka duman, pero kung duman ka sa hospital mismo na kung saan accredited ng yakap, ang problema sa mga hospital na accredited ng yakap, dahil makumpleto ang lab nila, papaluwason ka manggiraray. Iyo.
1: Papahanapon ka manggiraray.
0: Kay mga laboratory na may bayad.
1: Nako.
0: Yan nga na problema. Maluwas ka manggiraray kay kwarta. O sana yung mga, sa mga hospital na accredited ng yakap, sana kumpleto.
1: At saka dapat daw namumonitor man yan kang PhilHealth na kung ano sa mga accredited na pharmacy na comply man sa sindang gustong
0: ayun nga ni mga gamot yaon sa ano wara man ng available. Hay nako. O sige, takos-takos ng mga tugang. Natuwa lang tayo duman sa ginawa ng ano, sa ginawa ng congratulations ha diyan sa Katanduanes. Salamat tabi sa pamalang panlalawigan ng Katanduanes sa magayunin din ng inisitubo. Ha, sa pamumuno ni GOB, gobernador ng Katanduanes, na magkaroon ng HMO ha, ang mga permanenteng empleyado ng Kapitulyo pati na yung mga bayan ng Katanduanes. Maraming salamat.
1: And kudos sa nagpanukala kayan. Ano, sana padagos-dagos pa mga araw kayo ng mga programa para makatabang sa satuyang komunidad.
0: O sa kunya, saro lang naman ang pag-alahon ta, saro man sarang yaon dyan. Sige, Mikey Vesplana.
1: Iyo ang ganang
0: magilalang. Sige, maghintay ka na lang sa ipapadala tabi sa ibo ni... binigay ko na kay Tire.
1: Binigay na?
0: Iyaw na kay Tire.
1: O bahala ka na tabit na Tire kung paano mo ipadala si Mike F.S. Plana ng ganda. Kaso hapa na gana man yun eh.
0: Nagustuhan ko sa kita mga katuwag ang 7:48 in the morning. Paano mo na kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa kasabay sa paghayo ay patuloy yung ating pinapasalamatan ng ating mga partners. May apat na paraan kung paano tayo maging partners. Una na dyan ang pananalangin. Inibitan ko namin kayo. Humihingi ko kami sa inyo ng partnership sa prayer. Dahil nga po ang ating stasyon ay non-profit and commercial stations. At kayo po ay nakakadipindi sa biyaya ng Panginoon ang ating operasyon. Kaya please continue to pray for us.
1: And also, para maging kasabay po namin kayo sa paghayo, isa pa po ay ang pagiging volunteer natin. Tayo po ay nangangailangan ng mga volunteers at kung kayo po ay may pusong maglingkod dito sa radio, pwede po kayong makipag-ugnayan at anuman po yung maitutulong ay malaking bagay na po yan.
0: At siyempre, pangatlo ay pwede nyo ho kami imbitahan sa inyong mga gathering upang lalo pa rin yung makilala ang ating stasyon at malaman kung anong may specific na detalye at sa papanong paraan tayo maging partners.
1: At sa pangapat po, ang ating pong istasyon is a non-profit and non-commercial. Ibig sabihin po, wala po kayong makikita mga advertisement. At ibig sabihin yan, tayo po ay umaasa sa biyaya lang ng ating Panginoon. At doon sa mga taong kinakausap ng ating Diyos at may puso sa pagtulong. Kaya naman po kami po ay kumakatok sa inyong puso kung nais nyo po na maging kasabay sa paghayo sa pamamagitan po ng ating financial sponsors. We are gladly po na kayo ay maging kapartner namin. Kaya naman po, may maraming kaparaanan. Pwede pong monthly, pwede naman pong one time, at pwede naman pong idaan po sa mga coin bank natin. Ipunin ang mga barya-barya at kapag napuno na po yan, pwede nyo pong isurrender sa ating stations para po makatulong kayo sa amin.
0: Ayan, dagos-dagos sa kita mga tugang, 7:59 in the morning. Makarinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating istasyon.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna. Akuin
3: muna. Diba?
5: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
6: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
7: Bakit? Apo, ano meron?
5: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Volhencio at Mamita Dulce Bahado.
6: Ah, ganun ba?
5: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
7: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
5: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
6: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
5: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
7: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
5: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
8: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag LindolReady. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
7: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
7: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating stasyon. 7:59 in the morning. Tagos-tagos na tabi kita sa ating last and final segment, ang Servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, tatak Kerian.
0: Sa satuyang servisyong Kerian ganyan mga tugang, ta kuya kita ngunyan, tawag dito, hindi available yung ating guest. So wala kitang bisita ngunyan. So ang guest ngunyan ay walang iba kundi si R&R. Kaming diba may didiscuss kami ngunyan.
2: Mm-hmm.
0: Ito ay isang bagay na dapat natin talagang kinukonsider ng maayos, lalo-lalo na sa ating mga magulang. Ano? Kasi alam mo, sa ngunyan, sa totoo lang, sa henerasyon, bako lang ngunyan, kundi sa mga teenagers, sa mga kabataan natin, ay hindi naman natin sila nababantayan 24/7 bilang mga magulang. Pagpasok niya sa eskwelahan, dahil tanaaram kung naglalaugman talaga, dahil pagkatapos galing sa eskwelahan, minsan nagruluok, minsan kung anong mga barkada, nakapasama sila. So, ang pag-urulayan tango niyan mga tugang, paano natin masisigurado na protektado sila laban sa karahasan at sa mga maagang pakikipagrelasyon? Dalawa lang kasi karuna yung pwede. It's either maging tawag dito, biktima ng karahasan, ang pambubuhay.